0: se adura yi adura lo ngba agbara oki gba awon to ba ngba adura awon lo ma tayo adura ni opa kristani lati ba olorun ni loruko jesus ogo rajade o so fun wa pe friday to keyin osu yi ti se osu kesan ko ni si pade ni lo fun ape ti se friday leyi o tun di ti october igba ni gbogbo ma pade friday to keyin ni osu kewa ni pade nla na yo tun waye e ti mo pe ni ooru ememimo ooru ememimo iyan ma ni agbara sa loruko jesus wara anuba
1: amen
0: gbogbo atan lo jerusalem ah mo ki wa pe aku mura gbogbo awon eto to ba e ka se parapata e ma se to e patapata ma to wa sona awon kan ta gbodo mu dani e ta ba ti nlo to se pataki to ma wulo fun awa omo olorun ti an lo jerusalem ori afefe na ni ti mo kede fun wa loruko jesus mo gbadura ani eto re ati ogo re loruko jesus agba fun
1: amen
0: agba fun
1: amen
0: agba fun won ni won fun wa di monday pe awon yan si le register di ojo monday iru anfani be ki saba sisile eh won si le asile lasile lo eh so awon ta ba fe lo asile ore ofe di ojo monday asile lo eyan mokala lati join wa ah ingalu ama se ne yara firu da leka mo pase ta ba ri bi kan ti aye gosi lati mu loruko jesus lone oluwa tu asiri won
1: amen
0: oluwa tu asiri won
1: amen
0: oluwa tu asiri gbe eyan mo lorun te wa ni ado eku mura ni ojo monday aha wuli ma wa ni ado laaro kutukutu ni ojo monday ago meje ati wa ni ado lagbara olorun gbogbo em lorun to wa lado e ma guest ready apere gbagbo bi ororo bi mantu ni wuli ma kodani si awon ipade na ta ba ti pari mo nbo ni lesa ni church wa to wa ni lesa opposite winner chapel yen ni agbara olorun a pade nbe lago merin ni a pade ni ilesa lagbara olorun to ba ti di ojo tuesday la ma pade ni osogbo lagbara olorun agumelo agumeje la pade church wa to wa ni osogbo ni dada estate losogbo to ba wa di ojo ni irole ni ojo tuesday yen ni next week lagbara olorun a ma pade ni ijibo lago melo a pade lago meta ni ijibo ago marun ati pari a ma de ko awon apere gbagbo idani si gbogbo bi ti a ba nlo loruko jesus mo gbadura ire ati anu o ma to leyin
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ni ojo friday ti se ola a ma pade ni ogunpa gbogbo eyan omo olorun te wa logunpa ma pade ni ogunpa leyin onisa park yen awon kan pe ni onisa garage awon kan so pe onisa park logun pa ibe lati ma pade eyin e gangan lati pade loruko jesus ire ati anu o ma to leyin
1: amen
0: o ma se bi oba
1: amen
0: kede lana mo luwa oluwa so fun mi pe you know say mi kede fun awon eyan laago mefa ago mefa laaro kutukutu ni ola a pade ni social media laago melo ago mefa laaro ola Friday a pade social media ito ma se ni pe lo get yawo toto kan abi tangaran toto kan abi plate toto kan get here feel your dear inu e to ba lawo tutun le to ni plate tutun le for ko ma toni feel your dear inu e a ma pade lori social media lago mefa akanse ni ago mefa loluwa pe laaro lola e ja pade ka jo gbadura e tewo si mi ire ati anu ma to leyin
1: amen
0: o mo lo ma to leyin
1: amen
0: Bolo ma to leyin
1: amen
0: Bolo ma to leyin
1: amen
0: Bolo ma to leyin
1: amen
0: Bolo ma to leyin
1: amen
0: Bolo ma to leyin
1: amen
0: In the name of Jesus lana mo so fun wa ninu iwe Exodus chapter 3 ni verse 7 awon koko meta kan wa nbe to mo be ko case because the same madura ta gba lana ni ilubadan a gba leko ni aro yi lagbara olorun e gbo nkan ti bibele so oni mo si gbo igbe won mo si gbo igbe won e ndalaye bibele mo si gbo igbe won nitori akoni sise won that's number 2 number 3 ni pe oni mo mu ibanuje won Hey, only mori paju mori paju awon eniyan mi mori paju until igba to lo ba to ri eyan igba na le niyan to bo prayer la fe fitaro ise akanse adura ni agbodo gba ki o mo

0: ya ada. To sila ko fo peteru
1: ameri to sila ko fo peteru
0: nibi ti won ti mani baga
1: nibi ti won ti mani baga
0: angeli yida
1: angeli yida
0: tu mi sila
1: tu mi sila
0: emi ati le me

0: Oluwa wa. O ma bo.
1: Amen.
0: O ma bo.
1: Amen.
0: O ma bo.
1: Amen.
0: O ma bo.
1: Amen.
0: O ma bo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa bo.
1: Amen.
0: O le ti bo.
1: Amen.
0: La se ti baba.
1: Amen.
0: La se to mo.
1: Amen.
0: La se te mo.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Mama e get tan gan yelo la. Daddy e get e. Eyin odo e get tan gan ye. O fe je pelu awon oba. O fe je pelu awon olola. O fe je pelu awon olokiki. E get e. Ago mefa. Na aro kutukutu lola. Ni pade e ma bere lori social media na fe gba. Be ni ki so radio. Aya bi na ya ko na ye ke. Kuliana o matre ha. Mo palase owo awon agba dani duro loruko Jesu Oluwa dana so wa. In the name of Jesus. Awon eyan mo tin benu apere gbagbo won mo tumo e won mo tumo. Ngba lo Jerusalem. Mama e so pe mo ni e fi kokoro gbadura kokoro e fi gbadura kokoro mo to mo pin gba na. Be ni ngba ta gbadura yen won ni testimony lori e.
2: Olorun mo sapo baba mi mo se le ri omo dupe o dupe mi ni sola ri lati ota omo jo ota ni mi dupe lo olorun mo sapo fun re to se inu aye mi ni last year je lo still sale e wa jo ka te de be wa ni ka mu kokoro ka fi se prayer fun moto ko sha mu kokoro yi e wa ni ka fi ojo si mo sha ri so oko mi ba se mu ko Jesu o ya gba moto o ya gba moto o ya gba moto mo ba si le ma su bayi o ko so pa o ma si tele pe se ki se o ma n je moto ka ka se ma fo ogun baba lo n sa se moto se wa ko si de silent te lo lobi baba ile ni ke ba mu dere o ile ke ni ki mu kokoro ile ki ma mi sadura mo fe ni ile lori ko lo n ko se fun mi e ma je ri yen o wa lo kon lo si so sugbon mi n ti tere la si mo fe mo sa se so ko le je ke le fi mo pe yes mo se lo si de silent te n ba gran bayi olorun se bi oba o se moto mo dupe o mi ni wa yin ti en fo mo sise ran se o
0: ah so pe oluwa
1: oluwa
0: kokoro moto temi da
1: kokoro moto temi da
0: oluwa yo da e fun mi
1: oluwa
0: yo le mo nilo moto
1: mo nilo moto
0: ani moto gbalode
1: ani moto gbalode
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo mo yen ni ka bere moto ka bere kokoro ni bayi ni Jerusalem ti an lo yi o da na ka bere fun kokoro ti ile awon kan be na ti won ti ni moto eyin ti ni moto awon ko ti ni moto ati ile ati ti moto ati ilu oba gbogbo to ba lo o ya gba loruko Jesu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: but testimony
3: emi ni ati ile ri o emi omo indo emi omo ojo yin lori afefe na ni o lati lu gege emi ni ati ile mi ti gba mereku ala ati o olorun baba se bi o ba ti ya mi lenu ipa afami orire yen yi olorun ti ya mi lenu emi ni ati ile ri eri mi lo bayi owo te ni ka se owo te ni ase ni on the 17 ugbo afami orire yen yi te ni ka se owo owo ni ko si sowo lowo mi 2000 owo gbese ti mo je ni be lowo mi mo ba ni ah o ye ki n se owo yi lo ni yi o ye ki n se owo yi olorun se bi oba ya mi lenu tori ko si kini kan yi orirun je omo mi ni orirun je ri je ni asa se owo mi mo sa se 170 omo mi ni eto omo mi kan ni eto dodo mi o ba ni awon ma ni ka se owo laaro mi ni be ni ko so lowo mi sugbon won ba ti mo ni 170 ti o ni ase mo gbodo wa se mo ba so mi e mo ni ko ni o mo owo ni akoso lowo o oni ye kiye to ba ri ko sa se la je 170 ni omo mi e ba mu 1000 fun mi mo sa le send owo ni o je 26 ni on the 17 ngba to do on the 17 abi to di ale on the 17 ko si kini kan n sa gbadura pe olorun baba se bi oba ma doju ti mi abi wa ya mi lenu ebi yi po aje kede opa ni owo ti mo ti send owo si yin bo ni yi je ke fi gba mereku ala ati je ke mi ni ori yanu je ke fowo yi gbowo n sa gbadura tile ti mo ni gole ngba to di on the 18 enikan gboja fun mi pe to gbowo ta ni won ba nba ni wo je ki n lo ta oja yi loni ti n ba ta boya won ri owo ta fi jeun die yoo fa wa ni die yoo ta fi jeun mo ba gboja mo ba gbogbo ni ngba ti mo dodo oya ti mo lo taja fun o ba ni ọlọrun lu seun lo ni o wa lenu aba mi o sa raja yi ngba to raja yi te lọwọ mi o ba ni lọba to wọle lọba ka 20,000 fun mi o ni temi ni ah mo ba kọle wo mo ba gbogbo mi ni olorun se bi obo ma se olorun musa ko ma se ororo ti mo si gba ni gene ati ororo pupa ati ororo abiamu ati ororo breaking time ta gba lohun mo da mete ta po ni di radio mi ni ma wa mo ba mu mete ta ngba to di on the 17 mo ni ifani oroyin olorun baba se bi oba ko sise eya ni ninu aye temi na o ko sise eya ni kemi ni o fowo igba owo ki fowo igbo owo mo sa gbo ororo ni ni daji ijo ni ngba ti mo gba te gbadura ti mo ba lo ororo ni si alenu olorun olorun ya mi lenu bi ai ti se ko 20,000 fun mi ni leyin owo oja ti mo ba won ta to sete omo mi ni eto wa ni yi omo mi ti mo to ni ko se owo to mi e se 1,000 to creator ke koko ni ta creator ke da kete ke te yo kan atabote to won ni si alenu olorun ni on the 18 ti o sta se wo to di gokeje ni ike meta atabo lo mo mi ta to ti o da yi ti o se yi fi jale to se ni fi jale lo mo mi ta oja to ya to lo hun ya lenu mo ni olorun se bi oba o ti gbedu o ti ma se de o olorun se bi obo se o olorun se bi obo tori po ya mi denu ni pa afani oroyin re mu dupe o fa mi oroyin yin o ni gbe o ise re ise yin o ni duku o
0: eri ti po lori yen gan ah so pe oluwa
1: oluwa
0: jemi na o leri irupe temi je ko le so fun mi in the name of Jesus gbogbo en tolo to lo laaro yi lati furugbe yin mo pe iri orun ani mo pe iri orun ati to ti so tele e to tu se leni mo pe iri orun loruko Jesus o ya ko so kale sori e o ma de nebuku
1: amen
0: o de nebuku
1: amen
0: o de nebuku
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e wa wo agbara olorun to fi se iyanu agbara re ki deku o mo se iyanu ni ojojuma e gbo nti obirin so pe o sele
4: e ka ro baba emi ati leri o eri mi n lo bayii lori oko mi dupe ọba to fa iwe ijoya lori oko mi ṣẹlẹ wipe oko mi ni isu ni police station wọn ṣe gbe ọrọ yẹn lọ sí court ri pe iwaju mo wo ki mo wo ti mo wo si mi ọrẹ ni kankan

0: ogo ra jade
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: wa lerin la
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: adua lo ma ngba agbara o ki gba e ma gba pe lagbara olorun ni ago mere ama wa logo pa ni ola oli ma wa nbe pelu ogo olorun leyin onisa park yen tabi onisa garage ibe ni lagbara olorun aba onisa park aba onisa garage taba ti debe leyin be gangan ni program yen wa loruko jesu wa ri anuba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: mo so fun apo ni on the one slippers e tutun e get e sele o la fi gbadura ni on the one and se o gbodo ni pade alaanu o gbodo ni pade olore ogo re gbodo jade in the name of Jesus ma gbagbe pe laago mefa laaro la fi yo sinu awo awo tutun kan tabi plate stoka to ba si tutun fokan ko mo toni toni fi yo sinu e je ko gbe dada ko wa fi yo sinu e laago mefa a pade social media oluwa lo pa lati be loruko jesus o ma ra anuba
1: amen
0: o fe jeun pelu awon olola o je fe jeun pelu awon alagbara eniyan o fe jeun pelu awon oba ogo nbe ni waju re aye lo ndaduro sugbon oluwa ti tu asiri ona abayo lati se be loruko jesus oro ra dayo
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ko akat number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses oni lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu wa ra anugba
1: amen
0: awon kan so pe won ti mo Facebook account mi Apostle Dr SMO Mustafa JP baba se bi oba be lo si wa ni Facebook wa ti ri ti blue wa owo awaju e awon fake wa o but to ti ni blue waju yen en ko lo follow mi sibe so to ba daro la a wa pade nbe abi lori YouTube baba se bi oba TV aha baba se bi oba TV lo follow mi nbe lo follow mi nbe abi lori TikTok loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: oni o ma ra anugba
1: amen
0: o lo ma ra anugba
1: amen
0: olojo bi oni oni wedding anniversary mo bless ojo yin ati igbeyawo yin anu olorun ati oju re ibuko lati orun wa ko wonu aye re
1: amen
0: o ni igbeyawo re
1: amen
0: e ma se bi oba
1: amen
0: o ra jade
1: amen
0: mo bless apere babo e mo ri bonu bo je Jesu o ye gbagba aye odi otun
1: amen
0: ku leyan lasan
1: amen
0: la seti baba
1: amen
0: baba temo
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: oju se nikan fi da loju.

mo ki gbogbo olugbo mi jaki jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday. Today is 24/09/2026. By system, by system. O su ina man koja lo ba se kowe e. Gbogbo eyan omo Olorun e gbe body yin e ma bo ni waju Oluwa. E ja dupe lowo onipekun ewa oba mi oba re. Ina gbori ile feju. Nibo le tin gbo mi. Mummy ati daddy e dide. Pastor Dekunle Epaphras. Woli yin ni o. Emi mo ka yin mole. E ku ojumo, e ku ojumo, e ku ojumo mo. Ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi kakakiri agbalaye. E ma bo mummy, mo ti ni e mu bi kanun le yin. Ibi te ma fi se pepe. Ile to ba ni pepe. O le die fun alujanu lati wo be. Ile to ba ni pepe. Ko si bi awon mo bi o se ni lo waju. Kini di? Iwaju ni pepe ngbe. E ma bo ni bi pepe ja lo dupe lowo baba mi baba re. Mo fi pepe sori bed o. Mo fi pepe si bi egbe bi to nsun si o. Bi igba te yan ro lo nfin ni. Baba re mo si ni omo wa kin bi pepe. Ko ni lo ko gbagbe lebu kan tabi ko gbe nkan kan be kan so gbe ibi ni ma mo jobale si ti ma ti mo dupe o ti di pepe o gbogbo eni to gbo mi laaro ye mo bo kini se ta mo se nbi pepe nkan meji alakoko a mo ki alajiki alajige oba mi baba re baba mi elekeji a mo toro fun ji ojo wa otan bi nkan kan ba si nse olara o le fejo sun nbe ko nilo ko ba enikeni ja to ba ti ni pepe bibeli ni olugbeja wa ni agbara gbogbo eyan omo olodun te dobale te kunle e se ma ki gbe pe baba mo dupe e yi ka otun e yi ka osi e pe pastor Mrs. Temitayo ki won mo ba wa gbo nsoke lati dupe pe adupe adupe ti wa mummy gbogbo eyin so na church e ku orire laaro iyo yin ko laarin oni si ola la lo iyo ma si so gbogbo te fi se

Yeah, Jesus, to se mi dada, to se mi lore, lo se mi dada. Gbogbo eyin omo Olorun e wa dide nle. E kan ma lo si waju e ma lo seyin. Gbogbo eyin te wa ni Sona Church. Ba se se yo wa an gbe bo ni church laaro yi. Mo ti ka orisirisi awon eyan mefa. Bi ogo se nje ti Olorun ipele awon marun ti won gbadua fun laaro yi. E kan ma so ni pe thank you father. Ma rin lo waju ko ma rin wa seyin. Thank you father. Thank you.

0: Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Baba Oshe, Oluwa Oshe, Jesu Oshe, Baba Oshe, Emi Mimo Oshe, Baba Oshe, Jesu Oshe. Forever, O Lord, we shall continue to be grateful unto thee. Ogoni fun Jesu. Jesu Oluwa wa. E wo mi ko to di pe ma bo sinu iwasu laaro yi. Nibo ni iyo yin wa? Iyo yin ko gba agbara. Loruko Jesu ko gba agbara. Iyo mama igba agbara. Iyo baba igba agbara. Loruko Jesu o ya gba agbara. Ki iyo yin ko gba ase. Ki iyo yin ko gba agbara. Ni seju yi. In the name of Jesus Christ. Ko si ni atin gbara di. Ba se lo iyo yen. E je ki nso bayi gbogbo eni to ni anfani lati ma gbo mi. Mo so pe orisirisi ogun lo wa. And orisirisi eroja. Le yan ma fi gbogun ti iru ogun to ba wa. You use different weapon to combat different battle. Orisirisi eroja ikani yo. Bo ti e je pe yo won. Ise to le se po. Mo ti mu bo die die latana. Mo ti so orisirisi ipele awon eyan ta gbadura si e wo nti mama yi so e wo bi ogun e wo na bi ti ogun gba wole ko to di pe ma soro tintin nipa iyo engineer e ba mi na mic si mama yi lenu eh atana mo ti mu oro won mo ti nje lenu
1: baba mi o e ka ro sa o e ku se oluwa o olorun a ma ran yin lowo o lagbara olorun ise ranse yin to ti goke ko ni ja bomo loruko jesu o Nyeri, lori iwe ti ara iwe asiri nigba ti mo de ibi kan awon ise se te ni ka ma se me ka ma ka awon bibeli yen mo ka wo ibi ti mo de ni chapter 83 lati je ki asiri ota otu
0: nice se tun gbo nkan injo je mo pe we lasan o tun le segun awon eyinbo won te oju wa mole won ni te ba fe fi asiri pamo fun eyan dudu awa dudu bayi won ni e ko sinu we awa bere pe kin lo de o ni eyan dudu esiwewo eyin te ni wi asiri lowo se o ma si agbara to nbe nbe so nsi wo ninu iwe asiri mo tu asiri mo si so awon orisirisi eroja to le lo lati gbogun ti gbogun to ba wa orisirisi ogun lo no orisirisi eroja and eje tun fe le ikun se ri only communion ta gbanjo sunday eroja ba mi kan tun ni iyen ni o lead wa lo si meji meji ni ma fun yin se ri meji meji te fe gba yen ikan pere ma ni ke lonu church ikan o don di wahun on di wahun o la bere si lo a fe momo gbogbo nkan ti oji o sinmi eyin kan o mo pe idi ti nkan o fi down inu le re logun wa olohun ba ngbo oni bibeli fi soro nipa iyo nigbati omi guru ti omi koro ti ile sa woli lo ni ki won lo wa awon ko to wa gbogbo eyin te wa ni sona church e gbe iyo yin o di sona church laaro yi eyin te ni iyo lowo o to di pa won yan lo ni ago mefa abo si ago meje abo ma ti wa lori facebook a tun mo de nkan wo pelu oro mama ila na mo ta de wo mi ka parada ye lo mi o me kuta hayada se ri ede ti mo to so yi yero ja kan to ni eni kan ni woli bo ni mo se le ri wi asiri e ja mo wo bo ati se atun te elekesan elekewo jade eh ateyibo ati yobere ni o wa jade ko bayi atun te iwe asiri iwe asiri iwe abami won lawon de chapter 83 awon bere si awon ese bibeli sinu kini engineer kini won si nka bibeli yen ki won fe fi gbogun ti eje n gbon ti ya iso
1: baba mi mo ro pe awon asiri ore kekeke ni o ko fe tun aye mi mi o mo wi pe mo ni oko orun nigba ti mo ka iwe asiri ti mo sise yen ni ago kan ru teni ka ma ta awon ese bibeli yen sinu ororo ni ago kan ru ka ma ji gbadura yen ti mo ti ro pe asiri awon ota boya awon to nse mi ni o fe tu sidajede ni mo ri wipe okunrin o ga gbogbo dudu lo ma yo si mi loju ohun to ma so fun mi pe ajojojo se igbeyawo ti n ba ji soju aye ti n ba ti ji ma so fun oko mi pe mo fe se iyawo wa sa ma wo mi to ba ti jo ti ba tun ti se prayer yen yo tun jo si mi nigba ti o ma di bi ojo karun ti mo pe prayer yen ni mo wa n ba soro wi pe ah ah nibo ni mo ti e ti mo ri go bi yawo ni o le mi ati ejo fe se o wa daruko bi to n ti mo mi bi pe se mi gbagbe abule kan abule agbongbo abule awon iya to bi mi ni agbongbo yen wa
0: o ti sun abule agbongbo ma mo ye odun ti mama yen lo be ma ye omo igba to ti mo won lawon bere si gbadua pelu iwe yen nigba to pe ojo marun tele ko tun pe tawon ba ti ji to ba ti se tan to ko emi ba ti se mo de rande yen tan a mo so won wa se wedding pelu e o awon se boko awon ni bibeli so wi pe e mo se je o pe si are kereke satani. Do not be ignorant to the devices of the enemy. Sir, be I won't come back call you sin tan say I won't need border. In ti o mu wa ba wa npada bo. Asiri kan re o le fi esu le esu lai lai. Bo ba se esu ni mi. Olufe. Bibeli ni ijoba to ba duju ko ijoba. Ijoba yen aya. Yo wo danu. O lo je mo pe eni to nbenu mi ju eni to nbenu aye lo. Eyin kan be nbi 30 eleko. In to pa oluku mu su gbogbo nkan mo lowo ti o je ki nkan ko sise o se se ko je oko emi ni a lo iyo ni ola Friday ni oni Thursday eni kan ni bo la se lo e padi odekunle e pavras lori Facebook YouTube ati TikTok la aro kutukutu yi e gbe iyo yin gbogbo eyin te lo si Sona Church mo ti ran won se e gbe lo si gbogbo Sona Church bi te ba wa Aisha lai gbogun ti oko emi ase danu ni oko emi le bayan dale oko emi o marugo nibi ti won ya alujanu de awon emi to subu pelu esu ni awon won di oko emi ti han di aye emi o le ri okunrin to ni aye emi ti oni mo bara re lopo kon mo release si sokoto o le ri obirin to ni aye emi igba ti o ba fi ji gbogbo pata re ni o ti tutu ki wa se yen nikan sign lasan ni yen to ba ni oko emi bo se ngbo mi wa mo sise kara kara oni si ere eyo kan wa mo awon eyan pataki oni le ku oni kenkele sise ni o ma laso ore yo mo wo ikisa omo elerun o si mo

0: be se nja bi akata iwo gama ko je gbadun oko o ri gbadun iyawo ti iyawo ba ni oko emi oko le gbadun e lai lai to re ni tin bo lo iyawo re agbara okunkun ni en tin bo lu oko re emi airi ni emi to subu pelu esu ninu we revelation chapter 12 verse 7 lo si sale awon alujenu tin wa ninu iwe genesis chapter 6 ti bibeli npe ni omo olorun tin mo ba omo eniyan lo po won o ni ri won awon omo eyan aye igba yen si bere si loyun bibeli ni won loyun sori ta won kan ba gbo nisin won ni superstition ni won ni yi to de se mo den to to se won mo pe nikan mo bo sun to ba ni agidi to oloko to wa mama fe to fe to loko emi to fi agidi loko ti o ba pa okunrin yen a jo mo raun oko emi o je ki oko re o to si iyawo emi o je ki iyawo re o mo ri ise kankan se awa mo da bi igbe loju e tori pe in bo su emi alujanu e je ngugu so bayi pe oko emi ataye emi o le mi korira awon ni alujanu buburu a lo iyo oni bibeli fini nje won fi iyo pa o lara ewun ti mama iso nbo a mo bi to ti kan oko emi ti eyi eni kan ni woli se mo biyan mo won e biyan mo o bo ba se ndagba to n fine si be loko emi na mo rin ki won mo rin ki ni won bi satan won ni bolo ti nbo oni rin ki ni do kaakiri kaakiri aye so besu atanu alujanu re se mo rin ki ni e ile ti oba si jesu ile ti oba si agbara won a mo be to ile 55000 won a mo yewo kile o to mo bibeli ni nigba ti eniyan sun ota re wa won gbin epo sinu alikama won si ba ti won lo oh ni bolo mi ti buru ni boni yo ti sa ati mu itusile ta mu wonu 77 ninu eleyi ti o yato gedegede sinu ipade agbara yi esa mo raye yin 77 teleyi oh ibi te ba ti ri ejo te ri ija te ri wahala e mo suspect ya je won lawon se ba je kan ni lai mo pe n ta won ba pade nigba ta won pe omo odun 12 ni oko won ti won pe ni agbongbo ki lo wa sele e je ngbon ti ya n pe omo odun melo ni ko fenu e so fun re
1: asi mo ni mo lo si ilu yen ni nigba ti mo ani odun ni omo odun 12 ni ti mo so e ni si mo je omo 50 years
0: iya 50 years o ti lo 38 years ninu idamu oko orun oko emi oro re dabi okunrin ti won ri ti won pe ni alawun egba ti mo joko ni eti odo betsaida ogun ti e na 38 years ni kini oko emi wa foju obirin yi ri kini mo se engineer ke le mo toro re ba joro yi loni gbogbo sona church le de boro yen ba njoro re esa ese egba se mo ko si se kankan fun yin mo sa e wa dabi eni pe mo kankan se ibi to gun ti wole le kiesi a da iyo sinu ma kan kankan la we sinu yo e wo na be se rapala do Facebook TikTok to ba se pe mo make sense o to ba se pe Gen Z generation ni te ni is a good and holy yen so re tin so be oko emi ti han le mo en ti an ti ran yi ikan ninu ogun to buruju laye ni ira niye e wa wo nkan o ni bi ta tin ba oro ibo odun meji la lo wa won si fi aje titi oro njo we abi omo dogbon jobo engineer kin lo foju obirin iri
1: baba mi o to ba npa mi jakadi loju orun ajo nja ni oju orun jakadi gidi kan to fe fa mi lo mo ri pe ni oro ojo ni njo igba to je ojo kefa yen at mi sis ota mi fe ku ṣugbọn mo ṣabẹ si pe eje jesu ti mo fi laju soju aye nigba ti mo ma ji soju aye ti mo se jade lẹnu na yara mi oko mi na jade lẹnu na yara abapade won ba wo mi mi nkan to wo mi fe mi ko yeju pa won ba ni kin wa won wa ri apa mi gbogbo apa mi bi to ti di mi mu to ti pon bi eje won ba ni ha bi pe se lo to ni nkan ta won ri bi pe won ri okunrin kan o dudu o ga o fi firigbon bi pe npa mi jaju won pe o sa nfa mi o fe mi lo pe won wa so fun won pe ko n fiyawo won sile ko n fiyawo won sile ah o lo ri yawo e ba wo to won cha ti jo nfa bo se nfa mi awon na nfa mi pe ami ta won ri mo se ji owo mi yen o mo ni to pon bi eje
0: nice loju emi o si jade soju aye asiko kan na won joji nigba ti adua pe ojo kefa o tun akoko ko wa kristi kan aye agbara la wa yi pe won se phone won se video won se film ko tumo si pa won eyan mo jiya benu e dide gbogbo eyan mo olohun ibi te duro si nawo yen bayi wa ke eyin alejo to nba emi onile dule wa mo mi bayi lo oluwa wi e fi aye mi le e fi aye awon mo mi le ma kapalada ya de bo liem no nos eyin alejo te ki gbe te tele aye mi kiri te so pe eyin le ni mi eyin agbare mi mo ni nkan mi ina bọlu won ina bọlu won jesus oluwa wa are you praying so ngba adua bo wo wa mama mama keyin o ni lu adua akobi re ikeji ore ikeji omo re mama kan gbo mi ni so bi merin loni awon merin si ti dagba e to kereju nu won lo pe omo odun 29 loni 29 years wa wa awon merin e to dagba ko loko ikeji ko loko iketa ko loko ikeri won loko oko emi ti won le mu wa dana le le oni oje won lo bere adua bayi e dide gbogbo eyan omo olohun e lo feyin ti ilekun kan wa ke gbogbo agbara ti silekun aye mi fun odidi agbara iri emi iri ti yo aye mi lenu e gbo oluwa inajo se nso kan se ri tin ba kan kan sinu yo te ngbe podu lati pade mi te ngbe lo sona church e te ngbe pade mi lori facebook te ba ti fe lo sun lale te mo fe ni jade mo ma ni ke fi oyen o le fi sami si oju lekun yin enu ona yen le fun si e fi mama fun bi gbin ba tenu boyo mama down orun ni orun lala iku ni olohun ba ngbo enikan ni so eyan ma fi yo eyan le fi se barike abisa abi pala abi balele ko ni da foko emi esa e wa mo nkan ki sa won nikan ni ndadu o eyan le mo ri ko fi ri bi ri oko emi ko je bi alujanu tin gbe nu ile re o nlo so gbogbo customer re di korofo daddy do le ti gba second owo wole kankan mo pepe yo pon mo sunday nbo le tin gbo mi o ni communion da po mo iyo a se bebe enikan ni woli en ki gbe iyo e jajo yewo

filtration yan mo pe filter yes ni aye igba yen won ni method they use salt to purify water won a dye yo sinu omi yen won a fi omi si pupo won a wa gbe kini won a da sinu purifier yen won a ti bu yo si omi ti an da si oni won mo da si oni omi yen ni won mo jo si sale they will put salt in that water to kill every bacteria gbogbo awon tan witi to le wa ninu omi ni igba yen won a bu yo sinu e omi le yin ga bu yo si omi to ba fe bi lo we tin ba ti kan kan si mo la ke se pa n bo iyo mo so tele a bo iyo in tan fi yo yen se ni pe a fe fi pa awon nkan to ba se pa eh won mo fi pa gbogbo awon bacteria gbogbo awon tan witi gbogbo awon ekolo to ba wa ninu omi ko le ba se mu laye igba yen but nisin in our modern days won ti ni method of purification eyin te ba je awon bere lowo awon tin se pure water ti won ni factory omi bi ogo se nje ti olohun mo mo pupo nipa omi omi 77 to mo wo yen ki kan se pa fun awon eyan mu lasan ati purify re tin ba fi machine ta fi ta mo bi process e han wa ki gbe pe wa o owo ti eni to to so aye ti develop they be wipe okan le sadede omi ti o ni da nisin o le ona o jin ayafe to ba je alagbe le ro ha nkan sele e sa gbe yo yin pade mi ago mefa bo ni woli odekun yo bo sori facebook ngba ti o ba di 7:30 ma ku gbogbo sona church gbe yo re lo wa bi ti church wa kankan wa ilu kilu to ba wa church wa nbe nbe ko so pe mo fe lo si sona church loni daddy gbogbo eyin olose lu e lo asiri kan ni

0: ni aye ijohun be na ni ti en ba gbadua si yo ni aye ti wa ita ba gbadua ti ba gbadua si tan gbogbo awon nkan ki nkan ti nbe ni ayika tabi ti won so mo ise re ti won so mo le omo ti won so mo igbeyawo ti won so mo oja re awon agbara iri ti wo omo a si fi iyo ati asotele iyo lasan lo wa bo ni kete ti asotele wuli ba wonu e ise itusile nla si se so e ki esi nti mo ran so yi gbogbo eyan omo olohun ija nla la o fo ni ja e je ngboro ya itentini si kin to tun so re bi
1: ni aro ojo keji ha kama faro gulo o se ojo keje yen na pari o tun yo ojo tun ba mi fa sugbon gba ti ati wa fe lo se ribo mi ibo mi ti a se ni osu to koja nigba ti mo di odo mi sabes ni gbadura pe won na gbogbo won ko run loni mo tin wonu odo yi ko ma ba mi lo le mo ko ma ba mi pada mo a se ribo mi mo wale sugba ti wa ti 77 ojo sunday yen ati saturday ni mo ti wa ni Jesus City. Nigba to wa di ojo Sunday yen ta awon program ni auditorium te se pe gba won to ni oko ro ko ja mo tin gba dura si pe won Olorun je ki kini ki baba mi pe jade gbo awon to na oko run kin ti e gba mi tin kon fowo kan mi e ba pe jade ba ki ami mo ko bo star awon pastor wa to wa ni ti won wa pelu wa lojo won sa gbo wole gbogbo wa ki ma fa ogun baba mi o nigba ti mo dele pada ni ojo monday lale tori ogbojo meta yen mi o break o sa gba we yen o gba pe ko lohun ko tu mi sile mo bo ngba ti mo dele ni mo se de yara mi ti mo tebed ti mo ni kisu ti mo we ni ori sili mi be ni won gbo teyan kan be si ni rin to rin lori sili to nku to rin lori sili to nku bi mo se gbe be mi soke ni mo be si ni gbadura pe oluwa o so fun mi po ti segun o won si mo se ti ri igbo wole lati je je ta ti mo ti lo iwo okunrin to rin lori sili igbo oro oluwa o ki na olorun ko ju orun koda o ma yo kaakiri gbogbo inu ile wa bayi ni asiko ti mo se prayer e toko mi ma ma ri loju window ah eyan ko tun ti yoju loju window okunrin to loju window ki wo so ki be ya dura ma tun be ya dura ko lohun ko saanu eyan baba mi se yin o ni ku o ise yin o ni ku lai laye o nitori ise ti okorun to ti se nu aye mo gbogbo ise ti mo se lati to ti mo se lati ogbon odun seyin babo lo nja si gbese lo nja si koda lati igba ti mo ti mo ko mo pelu osise mi o ko ri ise se mo ajo wa bakan na ni so nje ti mo ta lajo nse si ari akojo lori ise yin na ari akojo o gbese lo ma nja si odupe baba mi o lati igba yen mi o ri mi o lalari mo o mi o ri ko yo si mi kaakiri mo o mi ri ko oko mi na won ri ko rin kaakiri nu le wa mo o odupe tori pe olorun segun fun mi o
0: nice iya ye lo segun fun re kini di o wonu majemu adua ojo meje ni fi n batu o n lo iwe asiri ti mo ko yen o fi n gbadua asiri oluwa n be pelu awon eni to beru e ni bo le ti n gbun mi kaakiri aye sa wake up this is the moment to wake up asiko lati soji asiko lati jigiri eja lo sori facebook eja lo sori tiktok olufe lai ni jesu ninu aye re ewu mo ni lai gba jesu gege bi oluwa atolugbala wahala mo ni nibo lo tin gbo mi kaakiri aye eni to le ran lowo inu jesu ni jesu nikan ni o oni bibeli fi so pe eje alagbara ninu oluwa eje ki menu ku oni gbogbo yen ni ago mefa bo ni isin ma bo sori youtube tiktok and egbe yoyin dani gbogbo eyin te n lo si awon sona church egbe yoyin dani pepe yo pomo ni on the wow ma so bi ti ma wa fun yin bi mo se n so leti eje n se bayi eyin omo olohun wo eje ki n pe awon omo olohun bi 75 ki won ba mi fi iwu gbe 1000 2000 ki won fi dasi ise ikale fi polowo tola mi eti so nkankan kese kese le n gbo kasakasa nbo so wa nu awon eyan to le ba mi support gbogbo eyin te wa ni idamewa eyin na mu oni 2000 oni 1000 o fe fi support ise ifun tola eje n pe account number church ni 19 66 36 38 73 etun pe 19 66 36 38 73 access bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yin o ba wole elu

0: rẹ fún Olóyè Adégbòyè Taofeek Adégòkè fún Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ àsíá ADC.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin.
2: Mo n gbọ 32 FM.
3: 32 FM 94.9.
4: Aki kin yara lepe kabo latujo oja 32 FM 94.9 Laughter House Premier Year.
5: Garrett.
4: Makolani Lubada.
5: Garrett.
4: Iwe ro yoyojumo le wata ko ni aba vendor na la ntu pale lataro. Eh baba wa omo we busari won be ni kale ni aro oga agba leka ti o ri si igbohun safefe ati ipolongo ifon lede ni Fafiti ti lead ni Lubada. Baba wa so re bi oro awon alokolo kigbe ti an wo so ijoba fun apere iru Rashid Mina. A lojo elomi a le je pe a n pe lodaran sugbe ti ba ti ran lewon odaran ni Rashid Mina sugbe bo lo se wa se ti en fun lodun mejo 2021 so ti bo ta ni boya lori ti gbogbo se man ge awon je ti en man je paper ti en man sick ti ba ti da won lejo to fi di pe won tun pe lejo again 100 billion ni first case lori oro awon pensioners awon oya ya sanku awon oro mo toju omo graduate tan awon obi e to ti retire to nbo ẹnì kan sì ń tóbi lẹ́ẹ̀kan tóbi lórí buhari tún dá padà.
6: Lákọ̀ọ́kọ́ Rashid Maina ó jí àìṣẹ̀ tí òfin sọ pé ó ṣẹ̀ wọ́n ní kó lọ sínbá fún ọdún mẹ́jọ ó parí yẹn ní 2025 ọdún tó kọjá
4: ọdún mẹ́jọ.
6: Tẹ́ bí tó wà ń bẹ̀ ni pé tẹ́ bá pè yẹn lẹ́jọ́ ọjọ́ tí wọ́n bá ti gbé lọ sílé ẹjọ́ fún àkọ́kọ́ tí wọ́n bá dájọ́ fún wọn bá ní kó lọ sẹ́wọ̀n ìgbà ẹni mo ti mú ọjọ́ yẹn kà so yín ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀ ń gbà míì wọ́n máa ń fún ète pé kí ẹjọ́ ọkọ́ mọ́ tètè parí tí wọ́n bá ti mọ irúfẹ́ ọ̀nà tí bikini ó jásí fún wa wọn. Ṣùgbọ́n tuntun eléyìí tán gbé jáde tuntun ni bóyá wọ́n tún síwèé kan òmíìnú náà fi ní àmọ́ wá sẹ́mi pé tó bá sì ṣe ń tùfù yóò ga àrùnsẹ́kùlé ọ̀sà ló ń jọ sí tẹ́ ẹ bá rántí ńgbà tí wọ́n fún ní bẹ́ẹ̀lì ní
4: kọ́ ó alámẹ́sí aláìsí.
6: Mo ti wá rò pé bóyá ó ti rò pé èyí tó ń jáde ní ojú sánsan yìí ó sóun láǹfààní kí òun ó fẹ̀yìn gbégbá amọ̀lẹ̀ torí pé àìbá mọ̀ wọ́n tún lè síwèé kan òmí ló ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣùgbọ́n bí yẹn ti rí kó sá tó kò lè sá mófin lọ́wọ́.
4: Mo ní ìbéèrè kan sà ṣé Rashid Mina ó ti bọ́ sẹ́gbẹ́ alátakò láṣẹ rántí ẹ̀sùn rẹ̀ báyìí torí APC ló ń ṣe APC ló túlẹ̀ APC ló tún gbé.
6: Ṣé ẹ rí ẹni tá a fi mọ̀ wípé kí o sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ nìyẹn torí tó bá rí pé ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ni kò yẹ kó lọ bí ọ lọ. Ìgbà míì à ń fojú wo wípé àtorí pé bóyá lágbájá ò sọmọ ẹgbẹ́ yìí ni ó jẹ́ kí nǹkan bá ò ṣẹlẹ̀. Ìbéèrè tọrẹ kábìrin pé só ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn àbí kò ṣẹ́ téèyàn bá ti ṣẹ̀ ibi tó rí kọ́ wà o kò ní kí abi òfin ọmọ mu.
4: Ṣùgbọ́n tó bá ti wá ṣẹ̀ tó bá ti wá sínú pátì wa gẹ́gẹ́ bí òṣè ọmọléyé sọ à ń rí pé ohun tó ń farapẹ́ bẹ́ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìjọba yìí náà tó bá ti tán ti sọ pé o lẹ́sùn jẹ́ tó bá ti bọ́ sábẹ́ ìjọba tó ń bẹ lóde ó dàbí pé etí lomi fi gbóhun oro ni.
6: À ń rò kó rí bẹ́ẹ̀ ni.
4: Ok.
6: Gómìnà kan tí ó fi orí àpèrè lẹ̀ tó lọ senate ibẹ̀ ló gbà lọ sẹ́wọ̀n ọmọ ẹgbẹ́ yẹn ni o. Ẹ rí pé òyìnbá wọn sọ pé wọ́n ní the will of justice grinds slowly. Ó mọ pé kí ọbẹ̀ òfin ó tó mú yàn ṣùgbọ́n kò sọ pé kò ní mú ni.
4: Ṣùgbọ́n
6: tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ̀ka ètò ìdájọ́ wa lórílẹ̀‐èdè yìí ẹrù ti pọ̀ jù. So kò jẹ́ kó dẹ̀rín pé bóyá àwọn adájọ́ wa iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe àti ìgbà tó ń gbà wọ́n láti ṣe kò jẹ́ ó yá.
4: Sá lákùtàn torí ọlọ́run kò ní ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú lóòótọ́ ṣùgbọ́n tó bá ti ṣe ti ẹni tẹ́lẹ̀ tí ò bá ṣe tẹni mọ́ irú ìyà tó jẹ tàfá balógun lè padà jẹ́rú ẹni yẹn.
6: Iná mo fi sọ pé sẹ́ni yẹn ṣe àbí ò ṣẹ̀ sẹ́rẹ́ ẹni ó bá ṣẹ̀ ẹ mọ̀ jágbe ń já o ìgbàkúgbà tọwọ́ bá mú ẹsẹ̀ tó ṣẹ̀ ìyẹn ló ń jẹ o.
5: Ó dà ìwé ìròyìn vangard ìkọ̀ròyìn kan láàárọ̀ lójú ìwé kejìlélọ́gbọ̀n gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń kọ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n pàrọwà síjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wípé kí wọ́n jáwé oríjì fún àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tí wọ́n ti ronúpìwàdà wọ́n ní repentant cortes àti àwọn ajìjàgbara militant tí wọ́n ní wọ́n sọ wípé wọ́n ń bẹ ni ekun orase nipinle Rivers iwe royin ohun bi won ti ko o na ni anka sita laaro yi ta ba si gbagbe bo te je pe oju iwe kejile logbon iwe royin Vanguard oniroyin ohun wa laaro yi kini aburo ma bebe lori ati jawe origi fun awon elegbe okunkun se won da pe ni awon me elegbe okunkun ni ṣugbọn to bo wa je pe awon me egbe okunkun na ni nitooto se ewi origi ti won ja fun awon iko adaluru bandit ni joni ki la won fi sori to fi ja pe tawon me elegbe okunkun yi na boya tawon na ro na nu wi pe in ton fi jawe origi fun awon awon ko adaluru tawon na ti se kupa ayan ti o ti payan lotun lo si katun jawe origi fun won kini to fi so fun enikeni to ba pa ayan lorilede Nigeria se ofin ta ti ko a pada pare o na ni bi an ba wa dariji won awon ti won ti pa won eyan won ti won ti so ile eti ti won dole ekun kini nti yo je ipin awon eyan won yi
6: e ri pe yo ba so pe eni ti o ba ku
5: ni ti egbe je nkuku yo lo
6: la fi ma so lopo gba pe in to da ju ni pe ah teyan ba ni won pa o
4: mejo opo
6: mo so pe ko to be o mejo opo tori o mo n to gbokanle to gbojule to feyin ti to fi so n to so ofin wa ko so wi pe en to ba se ko mo jiya sugbon e ri pe won ni tinu oba lawo ke goke odo awon tan wa lori apere opo gba lo je pe bi e ba ti da dobo e fun wo eyan be awon ebi re ni mo bere si ma du se kube kube kakiri ona wo lagba ona wo lato ti eni yi ije ati eni ko je ti o fi bo eni o ba wa ri rurin be rin to sugbon ri pe be yan ba se to ronu piwada ta si ri looto ti pe o ronu piwada o nsele la mo lu bomi na o sugbon ba wa ti n gbe ti wan bi lo yato ofin faye le pe nta ba ri pe a fi pamu si pamo awa ri pe iwa re ti ji pada a le fi di e mule awon n saba se ba wa ti se te ba file mu ni file logbon ragara pe ko ma lo be won tun fi awon kan mi ko lorun bi pe kan to wo fun baba e ko won pe boya igba ta n wi boyo dipan ni won o si ma so lowo ma so lese sugba won se be lodo ti wa in to je ki ti wa ko yato ni a ti se re gbugbu awon igbese e lorisirisi a se naja data ifo a se de bi pe ngba ta ta daijin won tan a tun fun won ni awon kaka mo se fun ni owe oke oya so ijoba to ba lori apere ba won e ba se sumo sibian se teni ti en se telara to ni mo se ngba mi ti mo pe eja jawe orije fun ele se ro opolopo awon gomina awon are wa opo awon tan se be fun lo je pe won ki mo won sugbon awon eyan ni won o gbe lo siwaju pe are o gomina o ati je ni wo ari ko ti domelu abi o eja foriji tẹmọ ete ile kan to dun to dan mọnamọna ẹni tẹ gbe si wa irun na so pe toro nigbagbọ pe awọn ti wa gba ni mọran yen o mọran to tọ ni mo fun
5: ẹni to n bere pe ki joba apapo jawe origi yi o je ẹni to ti fi gba kan ri je igba keji adari ile asoju sofin keji ti won si tun je alaga agbimo fun ekun dagba soke ti gusu gusu south south development commission awọn the governing board chairman won wa wo pelu nkan tawon eyan wa nbere ni wi pe won ran won powe kan pe won ni ika o je se ti e be ara awon ti won so pe won jawe origi fun awon kan wa nbere pe to ba je wi pe awon eyan won wa lara awon ti won se lose ti won se ni suta se won o bo sita lati le waju ji jawe origi ati pe eka eto odajo wa gege bi nti mo bere ka wa so yi pe gbogbo eka apa abogan lorilede la le so pe eka yi o we o yan kan kan
6: se ri kin koko mu nbi te ka eto dajo e ri pa awon adajo wa na leko kan won ma se abewo se awon gba etuni ro wa ti an ba debe won le wi pe awon tejo won ti pe nle yi ka re jo won se eja sejo kan kan kan ki won ma lo elomi se ba ro pe ese to se ko o ti je eja ti to fe ju ese to se lo won le pe ja file ko ma lo le so ofin faye igba nkan ta n se ko se pe won se lai bufin mu abe ofin na ni nkan ta n se so but ise re en to so pe ka o je se ti e be a eru okan wa ni tori a o ni aridaju pe to wa ye pe ebi re wa ninu awon ti olugbade kini se yo se be abi ko ni se be a gboro fi yen mumu lohun sugbon to fin to nta ba se lona ofin to fin to ofin ba fa igba ni igba mi a wa eyan mo loru anfani pe ofin ba igba mi ko se nkan ti o wo ngan fun re lokan sugbon to fin o ba fa igba ko le se tori po fin fa igba in lo fi pa den danfani to fin fa igba mi lati se so eh pe te bi e ba wa nbe abi rosi nbe ofin so wi pe a le se to fin o ba so be ko se to le se
4: eh rasa eh aje ka de bi United Nations General Assembly iroyin o ti riko o ti poju poju odun kini alo odun keji alo odun keta alo eh ijoko ni awon orilede ti yan ba meanwhile la won adari won ti ma nso den de oro bilateral pool aside boya lori foreign direct investment in the country eyan ni o abi iru owo pari ti o ba sojo ba toronjo ni e pe joko ni mtumo ngba ta jewo pari iru lilo awon ba sojo o se sore abi lori eto abo sugbon bo se wa ri nisin o ti ndodun keta by extension won tun so pe are tinubu pe won tun ti fi kun ojo won ni bi ti e wa olorun lo mo bo se wa coincidental si asiko ti hunger mi nbo ni are ni vacation elerara ni won ko si nto buru ti won ba ni igbe keji won represent won bo mi fe bere sa wi pe nibi ti awon are orilede ti njoko ti tinubu ba pade macron abi joe biden headline seru headline la ma ni se ti ma to ba je pe o lo represent nigeria on such issue TJ ran mi wa ba yin nisin eyan expect TJ e ti ni kan to agale pe CEO 32 FM nbo mo wa de welcome sir te ba fun mi loruko TJ ni ona ye o ni dabi laye so now ngba to ye pe ti Tinubu ba pade Joe Biden abi Macron as usual headline ni seru e la ma fun se ti ma we e je ki wa yo ba yen ati na $9 million lori pa lobby pelu America America ti o se lo ta lobby $9 million e jo kini return on investment
6: Sherry lakoko United Nations ajo awon orilede ti won finu findo pe a ma se gbepo ni
5: nchokan
6: eyin o so pe ilu ti o ba si nbe afani to ye ko ri koni re lowo lowo tan soro e are ti nbe ni orilede America gbogbo interest to wa ni gbogbo in to je mo United Nations o awon ajo to ro mo lo ti ko kuro agba yi o to re so pe de ye se America Sherry ka do ni ajosepo ko se pe ngba ta ba to de United Nations la to le se in na sport ta ba ti ni asoju ni orilede kokan ise ta wa ambassadors nse ni e lati ri pe anfani wo ni a le ri ninu pe a wa nilu ninu ajosepo ka wa ka ro ko mo ki a so pe okay are wa o yo wa are yin o abi ka are yin ko wa yoju si are o duro lori eni ti kini ba fi si lodoju ceremony ni pe won lo si United ni oporo tan so nibe melo ni o nje muse e won to tele laarin Ukraine
4: ati
6: Russia e wo yi egba ti United ni ti soro nje ye nkan kan sele so won ti so United is e di yara agbafe so pe bigba ta lo si ile ti ati fe ti faji oro ta ba so nbe ti omule so ta ba nka wi pe tori pe nikan o lo be yen nikan lo be to me United Nations o ti anfani to ni ni bere pepe o ti omi ti da o ti di wolu kolu ko si bi ti United Nations soro nsin ti won pe awon fe gbon to aya bi to ba pe won so lori ilu ti to delu kereje ti o lagbara ti en le du koko mo won ri koko du mo America ngba ti agun ati Israel
4: ti lo face Iran
6: ni lo face Iran
4: ti fe papa lesin run
6: won ri koko du mo won o so emi o le wi pe tori fa re mi o lo sibe ki wa ni are mi o kare
4: return on investment yen mo
6: se return on investment ti a ba fe wi pe a fe toro nkan lowo eni ti nkan wa lowo e ba ba se gbe oro wa si waju e ini o si so nkan ti o sele igba ta gba okay
5: eja lo joja
3: Unique Best Radio, me. 32 FM, you are okay. Niger, now your own. The Dangote Petroleum Refinery IPO, they open up. Now you don't get the opportunity to become shareholder. Shares now 525 Naira each. And you fit start with 10 shares, where be 5,250 Naira.
7: To subscribe this simple,
3: you fit subscribe through SEC approved receiving agents, bank them where they are among, fintech platform, stock brokers, and other people where they don't approve it. Entire BVI to confirm your identity. Choose how many shares you want, then make payment. Then you go call receive confirmate so you don't submit your subscription. Enter ipo.dangote.com to see how and where to subscribe. The IPO for the people. Now your own. Buy your own share. Subscribe now. I beg read the prospectus and if you get doubts, call your issuing house, stock brokers, and financial advisors them. May they show you the way before you subscribe.
8: Your Nescafe is not just a drink. It's your

0: today, Father, last thing you
1: will
2: Dokita, o da bi e fe wa ko kan gunle tori asiko ti ko wa ni papa mora.
1: Mm.
2: Abi e ti wa ko re gbe.
1: Eh lori oro United Nations ni.
3: Mm, be ni.

0: Ti lori ti maina ko to di pe o rewon o ni joba ti gbese le awon duke akalakate ati omo e eri pe iru en sele si malami iru en sele si emefele na lowo lowo bayi
1: malami contest bayi o
0: to o ti de yan re enu o sai pe won ti mo pe lorilede wa yi iran ti awon to nsele pelu wa ke tojo a iran ti mo Malami ti de yan re bayi abi o ti de yan re o na wa na ti mu soro bujoba baba ti la wa to je secretary la abe
1: isakoso buhari
0: buhari o ti de yan re tori ko ti kuro ninu egbe to wa tele tele e mo pe ebe lekan pe se te ba ti du nu egbe hun mo ba ku nbe tan lo na to mo pe won o se re won o kare sugbon wa ti ba nbe nbe edeyede o
2: alagba kafar adewale rapture loju opo aye lo jara won ni pelu gbogbo nkan ti iwe royin so ati ta ati ka won lo won gbangba wi pe ibo tara lundi won ni nkan ni won ka bayi won ni bo la se wa yi pada ninu awon ilana ti nkan ti se hello mo binu baba mi ko ni sanfani lati mu ipe mi kankan mo apa bi ni a ti dide lori royin baba fendo la mu ko je gbese omo we busare e se adupe ajinde ara yo mo je gugu yin te ba wa dasi na adupe amo lori gbo bi te se lowo ra kadi gbagba na o le wo se
1: amen
2: oroke lori royin baba fendo fasiko tawa apade lago mejila lori royin agbaye lekun rere olubi n pe fatoye loko mi kan ni ojo re
1: ipade ti wa o lopin loni lori kan ni tawa e to so bada go mejila ko jogun seju e tu pade mi lori soft sound show bakan na si osi kankan
2: o sha
1: ha a pade lori ege lago marun to ba da go mejo apa keji ile ariwo te n gbo bo lo se to koja ebi beyan ko gbo o bo ba fe jenu anfani aye mo gbo radio mo gbo lariwo
2: to ba wa tu di lago kun oru e wa pade re
1: iwa tan we bora
2: loju
1: abi bala la bi loruko mi afala boroki olodun fi se bi ran mi si e mo je won je fun bi bola o di gba kan
2: na ire o

0: ami egun jobi
1: orin badun bi odun eni gbo awon lo mi awi awa ni baba eye ma sagidi
2: e ku ojumo orin bo badun bi odun en to wo ni oso yesi se ita mo nfi sori awon eti la fi gbo
1: awa ni baba eye ma sagidi
2: eto to ba dun bi odun awon to gbo ni oso ese iti a ma fi senu to wo bi obe eti na la

0: lucky la tun jo npo po la aro yi o
1: lo wa ni di ero tin gbe oke gbe le te fin jiga mi
2: kan ja nkan
0: ni won Aisha Adedokun Ajose
2: titi la dori te
0: e ka aro e ku ojumo ti Amiyu Adebayo lo ko mi o o tasne leyin ololufe mi ma pe mi
2: gbogbo badaka la papo e se ku inawo ojo
0: eni to buru laye nfe
2: baba eni ola
0: lucky aye o fe ni to gentle Ayaya
2: dupe omo ye mi si
0: baba etutu wala de
2: baba ba so kekere eku inawo ojo
0: baba je nti ma soro won lo oburu baba etututu won ma fa golu e agaga nibi ta wa wa lo lede yi awon ni o je bi re baba tun soro won ni ti e ti poju lo de ti e ti poju kini problem e na
2: oku ni pakiti a sogbon osu oku olamo azizi da
0: wa pe so nikan ni
2: weya obama dobe odo
0: eni to buru laye nwa o won fe so lo ko ni o iwo ni ko rora re
1: ayaya
0: oro na re o

0: ba tun leju won lo ti leju ti lo de bo ba le won ni ti e poju bo be itutu won fi mugun lo e ogbona ko tutu ni
1: tunde
0: gbogbo nkan kan ni wa fi ma binu o ama ke se gbogbo nkan na ni wa fi ma je ntu
1: o ti je o ti ra wa lorun ga bi eko
0: yo ba ni ki ibinu omo kini kan ni nfa ibi to ye ko ti lanu soro soro nbe ibi to ye ko ti se jaja nbe o Yeni ba ji okan won won laye lo. En to kuku ti e gbe niyan lodo won.
1: Wa ni won je.
0: Wa lo kuku go.
1: Won ninu ile orin. A ki se gbe won ninu ile odu.
0: Ko ba tin du aye alaye du ti e. Ijo ba ti gbon lati ma du ti e nu aye. Ijo na na ti pe o ti leju. Ogbon re ti poju.
1: Be fa se re pala gidi.
0: Elore cheki awon ti Olorun ti da lohun ti pati pati pati pale fi ra won ti omo so ti an ni daada won ni oda ni e ba ro lowo ti n soro e daada o ti ji apa ti o mind iye to ba wu ko na sita olowo ti o ti lowo tan won fi n ti o ti niun na n to wa lowo re won fi o ko fa won kan jo di nkan kan na
1: e pe muslim inshallah kim gbaseti muslim
0: bo ba ra moto bo ba fura won ya pa ni yiya ni won ayaya o ba le a kini kan dun be wa lo tin saun
1: eyin ni president fa won lorin apala
0: ni ti le toko ati bere to lo ro ninu mo tin wi fun o
1: baba beru ba nba yin e bi fun wa ni so loju ogun bo lama ogun ni so loju ogun bo lama ogun
0: ma mu awon bi to se koko se pataki ma di mu o lucky
1: oruko nro ni ape janje eyan kini ba je gbagbe eyan ti aje
0: bo ba lokada alupupu
1: oko rashida to oko wozi
0: wa fe ki o mo bi awon abi ko mo ya won bo ba gbe won abi ya won wahala de ye ba ra ti won
1: e won wa ike
0: bo ba sumo won pe dakun e gbe wa de titi
1: awo le si
0: wa lo ti o ti like ko mo toro nkan ju
1: yo yo yo mo le opo
0: ogbon se o omo iya mi
1: omo ogbeju
0: ko ba tan ti eni oku loju olomo oto
1: o da
0: igi ba da yi o fu laye o ibi to ba nun laye nwa o
1: oluwa lora
0: ogbon se o
1: da ko bo se yan ati ko bi ola
0: awon ti an pe olaun tan le ise eyan gidi so fun an pe ko loju kokoro won na oku o lodo ahun ogbon se o
1: omo soda
0: ale lasi o ire
1: obo wo me bi mara
0: Bo ti se vi me bi mara to tun fi maladugbo sibe sibe awon kan ni ko se daada ni osibo ti fe se to won ni ki o se yi ti o je ki okan ri o mo kan ga o se yi to ni ma damu ara re kiri
1: ile ba je gbagbe jo ola tun
0: e je se kede ati ikolowo mo lomo nbo bi n ba lo ti n pada ate waju e ku ojumele

ni iwo to ngbo mi lowo o ya na ika kosile ti o ba ti fi oja to fe ra sile ninu ase oja tabi ajogba pelu ireti wi pe eduwo yo ba tun lo ka kosile to ba ti tile itaja kan bo si omiran nitori wi pe o wa ibi ti oja ti diwo kiri ti o ba na o kere to ika kosile ninu ere yi o

ta mo gbagbe nta nba bo o ojo to ba ti gba kin gbe osubu ojo yen wa ti ni problem pelu won o ojo to ba ti ko wi pe mi o ni gba ke gbe mi subu ijo yen lo ti bere si ni dota aye o ojo to ba ti ko wi pe mi o ni faye mi sin yan mo sin yan yen won pin sona to yato

0: Asiko ti ina wa Nigeria koto di ba kobo ko ina Nigeria da
1: mata ni yo die die ni na bere si ni di dakureku dakureku
0: koto di pe ina Nigeria de oni ntan baba wa nlo igba ti na de kaluku tun yi sina sibe won afi awon nkan ti an lo le o ngo ya ile aye o tun sun siwaju aye tun sun siwaju o sun siwaju o ta aye tun sun siwaju o

gbé tun sun siwaju opo nibi to wa tele tele abe ogo Touchlight lo kokko de touchlight onirin ta ma fi battery si eranti Touchlight yen leyin battery re nibi kini rin battery re bayi won draw kini kan si kini un dabi tiger bayi Hello, so charging touchlight, charging ke Joe la one yet day, Joe ni na de now. Joe ni ni a guy and your man is his rule. Touchlight, loco de touchlight, yet abate. Ta te si waju onirin ni ta ba ti te atan ta ba te lekan si atun fulu ju ti tele lo baba wa te lele yo kan oni kini ready kan bayi ti an fi sori e ta ba ti te kini ready a fulu ta ba ju le a pada si normal and dim full and dim like si full like ti mo to ti lo yen ni yen gba kaluku o to sibi to ba a fe mo generation ni o kaluku o to sibi to ba lo ni o Touchlight yen la nlo lo ba o to stage kan awon iyan wa loki oya na ko na kan de iyan ti e sunmo ya adua ni han pe and lo wa kini cassette cd ti a ti lo ta ti gbo ku won wa to awon na keke si won wa fi si bi kini na kon fi bere si ni se pa ko a wa gbe yan kon nu le bayi won bi da battery won ku mojumo ni yo ba ku mojumo o ku tin tin ni je se ma wo re o e gbodo pa to ba ti ri pa mo ti sun e pa o ti wa fi bi ti e ti ma ntan won tori tan ba fe jito loru a igba ewe do gan o sweet gan o gba yen awa un bo wa ni ma bo wa ni ka sa ti se nje ani ma ronu kina ma fe je laaro la ba ya o ni problem ya o mi ba bere lo mi ni kini ka se wo ni ma ronu wowo kan to ma bere en te ba wi yen se ba je western ye ma bo ye mi ni kan lo ma do ni pe ma ni nkan to special ti be je ma so fun e se anything I will eat am kini ka se lale yi igba yen ironu e awon parents wa na ni problem yen anzoro npa touchlight e mo gbagbe nigbati kan ina ya adua yen to de o tun lo ko mi teyin pe o won pe lausa nseju to de ona touchlight kekeke tan na lo battery kekeke iwo tan mami e ba je alajapa won gbodo ni touchlight iwo ti daddy e ba jo moto abara gate aba wa ro ogun pa tan lo ja oja loru madaji won gbodo ni touchlight e bu ejo awon ara gate loju won ti foju kebo laiwon igba atawon ara gbe ni ogun pa won ti foju ko ebo times that number kilo kan won tan be lo joja won pe awon atode won mo ra won bi awon lo de kokko mo mo o de ba oko dadugbo dome se mo mi ni mo se de ni ah imi ni kini kan won si mo rega mo ti npolowo kini oti oninu keyi atowo o gboro mo wa lapo won na ko fun touchlight na ni ode otan si an loju bayi iwa wonu drum me emi loye
ma ya kerosene to gate ni ti wa pade awon ni truck tori ayun e ba ile ku to gate to pade won tepo ta won jade en soka se fa won eyan yin o fun ra won ni o won jade e baba ti ku ni bi to gate yen kan to de soka gan won jade e to gate won jade en soka won da academy won jade e awon eyan won ni e ma pon fun wa o won lo tanu awa na ti ja bo lele de ade tin duro de yin to gate ya joko to wa le nge ben si re gurugugurugugugu ya to gate olohun se o won asiko yen dun so torchlight gbodo wa nu moto igbo ya lo ndaye yi ti eyin saaji ni nsin saaji e mo gbagbe pe saji yen ti koko wa amo ko da wa o wa pelu radio ni radio kan ta mo gbe ki bayi ti o ni lamp legbe o ni torchlight loke a kilo ko radio yen na igbo to se big boy ngba yen na ni cassette ni o si ni radio to bi bayi red mi o je black o red e lo komo amo ko da wa igba ti o da wa asiko yi lo da wa e wa o generation wo ni yin e ja mo bi te ba to si o eyin te ba generation ni touch light oni rin de ha generation tuti pe ni yin e ja lo se kede kin to soju opo le me ko ju

0: ti a ti bere si ni pe
1: sule olawo re abusi odumare
0: mami elizabeth lati ojo
1: ore agbe won ni egbe
0: won lo ta mo ni mo
1: ni lo sokko
0: won ni touch light un awon baba ni lo ngba na won ifun wa lagidi ni ma fun wa Mami olure ti ti an pe lati adamasin gba
1: baba ori
0: mi wo bi won ni gologolo touch light ti wa ngba na mo won ifun a
1: egbe ba mo de oku
0: ewo leyin lo
1: osoko alala ni won pa
0: nigba kekere o 09062 odo meta 949
1: ba mo de oku nse
0: 07055 odo meta 949
1: wo mo yo egbe ba mo de oku
0: 08097 odo meta 949 awon oju opo to wonu

0: ku ojumo e ka aro e ka aro e ku ojumo o
1: 32 FM o ni ba je o
0: ami olodum baba
1: nigba ti wa o nta wa ko gbujumo ni pe fitila
0: fitila
1: fitila la wa ko gbujumo eyin fitila lu to palanta gba lanta si de orisi epo ti won se ngba na orisi meji ni
0: okay
1: won pe okan ni epo robi epo robi
0: okay
1: e to ba ja gba lagba yo ti ma ran jinjin mo so epo robi ta ba fe a ma bu sinu na a bi ma dana to ba je pe ja ba danu lanta mo pe ka fi epo pupa die si to e fi ro fi ma le po si yo la wa la gbajuma
0: wow
1: o wa to di pe
0: touchlight
1: ide awon touchlight yen di pe orisi meji okan be tin lo battery meji
0: okay
1: okan be tin lo battery meta
0: en oni meta be ni baba be ni baba
1: seyin yen yun ni o ti wa se awon oni ike
0: be ni ike follow
1: gbogbo bola ji ta se ngori ola dunu Olomoje obaje.
0: Ami.
1: Awon ebo ti lo jina. Gbogbo agbara ta wa ni abi tu tara wa tin ta fodo ni pe a fi n ba tomo ni keji je. Ele.
0: Eso oko yin daddy mi.
1: Ah oko mi ni je Dauda Atiwale Ali Ati Amilengbe lati Olomi.
0: Ba mi Amilengbe Olomi eseun gan o mo appreciate yin o. Epo robi. Hello,
2: Eko.
0: Yes, ma.
2: Mami, you there, can see.
0: Okay.
2: Adama Singba.
0: Esho, mami, you
2: know. Mocho, what is it? Black, what's up, mo? Alamo, bae ni.
0: Alamo.
2: Bae ni, awa, mu, e, mo, chuchu. Awa, lo, lo, e, bae, boro.
0: Ewa, bepo, si, yoko, kupa.
2: Ewa, bepo, kupa, si. Awa, so, kupa, le, mo, ni. Ta, ba, da, na, kis, le, raj, me, se, li, pe, pe, ta, mo, si, wo, kata, ba, nse.
0: Uluwa, oba.
2: Ano, si, mu, ya, si, lanta. Ewa, lo, wo, wa, nse. Hey. Eshe akoto
0: eshe mami olurati

0: kuro djume ka aro e ti wa nbe
1: hello mi amilegbe lo dupe leke
0: ba mi amilegbe
1: bi ya se mi o to ni gas lab wa ngba na
0: no
1: kini bi net ba ni won ra so won so mo loke no wa mo pombu e pombu e pombu e
0: ko to sana
1: o do si won wa sa isana won fi ran won ma check e ni o ti gba to ba di ko bright dada So, I do pray.

0: egbe fun omo to mo baba bi iye e loju e sa won nikan te n toju o lo
1: omo to mo baba e loju
0: bowo fun ni da
1: baba
0: yoba yoba
1: e lo da isina ni balagidi to leri
0: ojo ma leri e fi le ko jalagidi okan a to ye
1: o wa wo lemu lemu
0: bowo fun gbogbo eni toju o lo patapata

0: loko alamojuto lori gbogbo eto tin jade nkan ni alalubarika e olodun to ba yusu ene mo ki gbogbo agbalaye pe to kaabo sori eto engineer lucky lo wa nbe tin gbe oke tin gbe le o engineer lucky ti oni talala oni gbanu mun kun ni semi re o aye mi my life o ba ti yegun o ti yore nanu are mo ge mo fe re life akoko su fe ka mo ara le o
1: Olabisi Oladoyinbo lo nki yin pe ku amojuba wa lori eto yin eto wa egboro miro ni 32 FM oke tente premier lawa eku kale
2: oke lona alaye wa na isola re adewale olomo fo sola fi esi oba iluko mo ni e ka bo o mo ki yin ni re tolu mo ki yin ka kini gbogbo bi te tin se kini o te ndara po mo wa e ka bo sori eto egboro miro e je ka jo se o gege be se nba wa se tele na e ka bo
0: Olawale loko mi are mo moni yo mebi are ma sanwo enu tori idagire o Lori eto loni nbo la kokoya Gbogbo eyin eyan ta yin pe te nbere pe nbo la yanju oro baba pastor si ati baba baale ti won ko ti won ni Aye mi my life
2: over
0: en to lo wo teru laye ma je ntan yin wa ba ti ntan lo mo dani o lagbara lawo ba mi oke abo to da alam wa fun yin pada lori oro un
2: lojo bejo
0: kilabo un e ma pelu oni wa ko ma lo lori be ni be ninu lukasire eya ma jura won lo be ni ka ba re yan je laye to nsi lagbara en yo a ka tun be to je pe won tun lagbara ju o na lo ba le nbe labe oba be na ma gaji nbe nu ilu awon ni won pada ba wa yanjo oro sugbon popo se se kan lo lowo ni afi olubadan ti le ibadan
2: pale mo ni
0: le to je pe ko fun wa ni ore ofe ati raye na ge na pa na ye oro bo se ye ko ri ngba ti na wa baba pada lo be pelu ogo olohun atemi ateyin eti ayo lajo fi
1: ami
0: eti ayo lajo ele keji se gbagbe
3: ogbomo dani
0: aso oro kan lori eto ibi odun melo kan seyin abosu melo kan seyin ni po oro adesokan kasimu
2: odun to koja ni
0: sola odun to koja la se kesi lori pe enikan mo pe ko wa lo rin ajo travel lo yo travel out
2: ta lo badagri
0: ko fi e ko tanna fun ni mo wo ni badagri la lo ngba na lohun apo oro titi ti ki won joju won yoju apo awon mo le bi arakunrin to lujibeti ki won yoju ki la se si omo yin ko
2: iya tun de mu
0: asagbo po nwa le won o da wa lohun amo gbo to akoko kan ta wa ro be oro e won ti wo wa bi igba ta mo ntan se agbera po di badagri pelu awon agbofero eh o gbo be won ko won won ko won logun won ko won logbon ni le se won be won ko won jana lohun
3: e wa gbon
0: je boro seri ibo la se se o
3: asanfo
0: ba se se ni pele ejo ti ya baba ni adoboro eloju o se se ko je pe yo pada je didanu
2: o bu legbe ni
0: eh lo fa boro se dele ejo kasim adesokan
3: adab
0: o ntele boro se nlo lati gba na sugbon fun iya lenu e ma bele se bi ti en ba tin sise bi baun awon eye saba atan be eyi lo fa ngbo di ose to lo ati atun bembe awon NCDC won ton yabo be won lo ko won o won do ko won logun logun won ko won logbon logbon se wa ma tebi fa fayo nbe gangan arakunrin e to gba kasimu igangan ah ma ti ri mudo ni o
2: ondoji ni
0: ensaki ni sugbon gba ti won pada wo awon to gbowo lo won aye to ti fopo lo ru eyan gbowo lo won ile we o ile we ile we won wa loju mejeje o
2: o gbuno
0: e je ti e o boya kasimu nbe loju opo to ti e le pe wa wole
3: e be to ti ku
0: gba temi re lori ofe atijo soro ni aro yi
3: seju meji ni
0: o ninu odun ayo nkun o lolo lo ni ko won gbe eto nwa sile se 32 FM 94.9 allo mo woni badagri o sibi ti oro ba je bon ayin toro ba ti de yin ta we lo o
2: omo ni ko la lo
0: to ba je torun ni e dakun e ma fowo mu awo ni lori ofe ati lo
2: sabisa ko ara
0: a si lo sabisa
2: abole lo
1: ko si network nbe
0: oba lu kan o ko be yan re
2: ko se yan kan te ko ba
0: mo ran lo sambisa
2: mo ni lo
0: baba lo lo fun ko awon ebi re lo
2: mo ko ba ni mo le lo
0: mo fun ko ta ju FM lo
2: emi
0: alakoba ara mo ge mo se re
3: ori koko lo ba bere si
0: sari gbogbo anti ba saida laye won e mo ba won saida o
3: e mo
0: o digba to ba to bulegbe ara ko re ta nso lowo lowo yi o wa je nti o le gbele ti o le gbeta
2: amo
0: ibadagiri lohun ayo gbadada nbe won ni yo ki boroboro ni e yodo awon mo le bi re ni badako to debe o aye mi my life
2: ya re good

0: ibi aroko ti si bayi na la fa bo si ah gaga bi abiamo awon obin wa mo gbianju po agaga ti oro ba de bi pe omo jade ile eko yo wole si ile eko giga alaja bo le se se ba mo ba wole ile eko bo le se le se mo mo te mo te le kini bi bi e se tele omo ki to so awon ipin ti mo gba ki lo sele
1: bo mo ba wole si ile iwe giga won gbese lorisirisi ni ma koko bi omo to ba ti sipa lo bi o gbe
0: bo le se mama le eko ti omo ba lo te fi ma tele lo
1: e yo ti salaye pe ibi yi lo n fe lo awon esi idanwo re ni o si so mo se atona fun opopolopo
0: esi idanwo pe ibi ti ba mu si
1: abi ibi ba mu si
0: ibe le wa lo
1: ibe la wa
0: ibi awilade yi oro ku fe re fe awon obi kan pe mi pe ti ba ti de le eko awon omo won won ri pe be na mu omo awon si won wa ni admission closed
2: eh
0: be bo ri laye
2: la lo nje be
0: omo ti won mu sile alaja omo ti won mu le eko
2: eh
0: won mu be o ko ilewe nsin bembe be bi bayi ni won mu o si o
2: eh
0: won wa de be won ni to awon ti close admission ta won egbo se a ma waye be
2: egun ta wa ti lo ko
1: bi esi ma waye be o le waye be
0: kini bi
1: idi ni pe ngba awon ti oko send letter si pe ati o ko re ti
0: ja ile secondary ni o
1: secondary admission close o
0: you tell me about Kibi High School. I want to become Bembe Lowo Lowo by. About Kibi High School. About Kibi Memorial High School.
2: High School. This is the one.
0: This is the one. And you. Eje kin wo boyo bi meji si meta le pe lati be. 09062 Odometa
1: 949.
0: Abosele ladugo ti na sawon omo yin ti won fe wole ile eko. Te si ri pe be na mu omo si. Wọ́n wá ní
2: admission
1: close.
2: Òyìnbó ilé yín ni o.
0: Ebo ṣé fọkàn ní ilé ẹ̀kọ́ ilé yín wà ní.
2: Òyìnbó ilé yín ni jẹ́rẹ́ admission close.
0: Dídí ni ọmọlọ́kùnrin.
2: Orí kì mí ni.
1: Ebo
0: ní. Àmọ́wò náà bẹ̀. Ife gbori laye mi.
1: Ebo lani.
2: Wa lori fo. Pe number.
1: Ni secondary.
0: 09062.
1: Odometa 949.
0: Odometa 949. To opolopo bi won wa nu orun bayi ti won mo sakaka pe bi oni mo mo mi si o ati roko o ati radale o ati rada o won ku o to na pankere
2: ni igba ta mo mo lo bus high school ni last year loke bola omo bodi ami bomba igba ti mo mu debe igba to ri pe okunrin buku ilo wa gbogbo wa ara duro laye o wa ara won gbogbo
0: owo mo so abi ta ba po last year na
2: po o le die
0: po die la
2: do gbogbo apere gbogbo ti ra basket ta ku aso yen waste
0: clothes ni
2: won ti ra oni rubber won ti ra yen lo won ti gba oko won ti gba ada won wa ni ko lo gbe kini ko wa igba te mi gbe kini sinu moto ti gbogbo mo gbe ti ati kini lo won wa so ko pankere mo ni omo ile fe lu abi fe lu gbogbo aye pa
0: te fun pa
2: pankere ti ti wa wa nbi eyo marun ni
0: leyo ni ko mo kokoro
1: mere marun
2: ile to ti wa nu be mo ni pankere te ba fe lu gbogbo ibadan pa o to wa lo
0: se ri balomi ba pe wa sori radio ti ba ni nkan ba nsele sa won lowo lowo nti e je ki awo tete fe
2: se si
0: be opolopo ni o soro sugbon to je pe ru omo ba won gbo oro ba di gba
1: won dia
0: awon to yoju tori ile eko lo ma won o si pada lo ani eyoju eja wo boyo bi meji
2: be
0: ni lati be ka to ku lori eyun
2: abosele ladugo ti yin
0: to ba je bosele lagbegbe ibomi en yo
1: oya nle ti omo ti yin na lo
0: eja gbo omo ti won mo ile eko kan o won ni o to ko to ni be mo admission close
1: close
0: bi en to pe mi se wi gele nu mo admission bo ni ile we grammar
2: mo ti agi school ta wa lo
1: admission close
2: ni school ta wa lo do lawo le se ru e a si nowo le lori
0: o to ba
2: won le se o
0: e lo ta lo wa nbe
2: won ti wa nbe
1: oruko yin ati bi te tin
0: pe won le ma so ko won o
3: to elo e ta re
2: e ta ro
0: e bo lo ro ta wi se be lori lodo ti yin na nbo lodo yin
3: ọ̀nà ọ̀gbọ́n àbíàtú mi ò bẹ́ẹ̀ láti ibi kan bẹ́ẹ̀rí kìí ṣe gbogbo nǹkan tí àwọn òbí bá sọ náà lábọ́dọ̀ tẹ̀yìn
0: tí àwọn
3: tó já láti wọ́n á lọ wádìí
0: ó
3: lè jẹ́ ìbò táwọn ọ̀rọ̀ lọ́hùn tí èyí ń wọn ọ̀pọ̀ sí gbogbo amáyọ́mọ́ ní wọ́n mú sí skul bí kan fẹ́ẹ́ pé òní jẹ́ ìdìbò ọ̀pọ̀ ní skul tí wọ́n ti lọ
0: mọ́
3: ó yẹ kẹjú wa ti là kọjá mọ́kọ́ àmàjà lọ ní olùtọ́mọ́ bá fẹ́ wọlé sí
0: ẹni tó ń gbà ó
3: àmì tó kò yẹ kó ju nàìjíríà là kọjá ojú rádaràda tá
0: a bá kà ó ó
3: yẹ kẹjú wa ti là là
0: ẹṣùn. Bàbá yìí ni kò possible bẹ́ẹ̀. Gafar Adewale Rapchori baba dada ajo se losose ni ti yin ni ta Iya mi alajara se dat aderito ya remu mama mi dada ese ku gogo gba mi o oro mi o ni sun oro yin o ni so lohun eyan kan si meji e ka to ku labala beun to roro awon eyan lagbara po wala pe ke buye ri ko menu lu
4: hello hello e ku eto
0: lati bo lati pe
4: agama ti gbadimo ti npe
0: e se mama mi
4: e ni poro awon school yi bon se ni ke wadi e wadi
0: e se
4: temi ni pe se rawo bi gan gbogbo nkan fale e lo mi but awon me ti so pe won place o ti school bayi awon mi o ti lo disin yi o ti en ba won ko pe ah awon mi won won se ko lo appear school to ma omo yi si na ba ti en be le kankan e le mo pipi afun e wa nle lati do se meta awon place awon yi si school e lo so
0: Hello.
5: Ele to sele laare
0: nibo
5: won le awon omo
0: nibo
5: pe ko ni school kan ni mi fe daru ko be
0: okay
5: ni school jaba na de ni won ni ko mo 5000 wa ati oko atada
0: 5000
5: awon de ti lo
6: mo fe ra sawa
5: won le won pada wale ma ti mo wa ko mo ko mo wa
0: ma fi number mi ta soro leyin eto labi aso
6: 5000
1: owo kini
0: kale ba wa diwo dada eseun ma mi eseun ri pe awon ti won be ni be gangan won ti o se se kan ti ma pepepe lati akinbiyi bayi sugba to je pe won lafani ati wole soju opo ah odun won pe
6: ko da won loju
1: oba
0: erun ba won ni
6: ko da won loju
1: iha won ja
6: o ni ade be
0: ah
6: ko no wa nkan kan a lo
0: seri biru ka bayi ba nsele eti ma jo pe mi lerin ni pe te e ri bebe yan ba gbejo wa yin baba joko tin ba gbejo ma ni part 1
1: bẹẹni
0: tori eri bẹẹmi o ni part 1 lagbo
6: a ma gbede sisi
0: bo be bo bi o ba to de ti o to rojo lelekeji yo dinku sita kokon
1: yo tun yato
0: e ngba ti o ba ro eleketa yo tun yato
6: e tun mu wa
0: bo ba ta ba so pade ta mojo aje konso ti ba e no wa ri de re de
6: a ma wa to je pa ri be
0: ele ri ma je ke mi o ma be sọ da ba gberu ele iwa ba tori bo sele yajo yajo oto la won ti pe lana won bi meji ni nbo di laaro e baba to wa okunrin ni won didi wa le se wa nbi ni
6: awon gan mo le ko won a pe
0: o si ba mi nta awon gan mo wa reti pe ye kan gan o ti pe wole fura won
6: yo ra credit
0: won ni egba awon egba awon adakun won ah gbajare lewe ke sugbon se le so lori ategun baba pe
1: se si da wa lohun
0: ka bi ese re olohun o da na to ba je pe ko ri be eyin ile eko to ba je pe yin gba 5000 naira won eyin la wa ti jo mu nkan le o tori ko si ninu adeun ti joba apinle oyo ba wa se
6: eh
0: ba ma san egberun marun ko mo to wole ile eko
6: mo fe fe ra shawama
0: ni owo ki la pe owo hun o
6: owo shawama
0: owo ki la pe ise ki le fe ran ise ki le fe be owo agbodo wadi lori eyin ka jo so daada minister of education gbogbo alajo ni o commissioner of education gbogbo alajo ni o
6: ore mi
0: so bo ba ti ada bayi dadan ni ka jo ke gbadare ki gbogbo ayo gbo
6: o wa nbe
0: o re bete ni emi ko o eh be ba tun pe yo wole e me se binu ayi emi my life
6: o
0: se roro mo lewe obi mi na ya o lede bi pe bi ko je le eko omo re ni won ti ko gbogbo owe to omo re omo lu fun be ni ri lara won se gbagbe ni odun to lo iya kan se eto ni kan ni wa ha yin iya ki la ti se te ba ri ye awon omo ti ya ilo ha aso le eko ati bagi
2: ati bagi ati we
1: we ati bairo
0: ti awon kan so be mama e ti koja line ti sari en yo e ba lo awon le eko ka ki e lo fun awon omo ni nkan bayi do ba mo re ba nbe la awon omo ti an fun la so nbo ni o si la re se nu re omo dun ni awon sese nbo won so so omo lorun le eko re won sese nbo ko we fomo re lo to ama be ka odogba o sugbon Adama le se lopolopo elomi e je won gbogbo be soku ya to kun sale le won iye bayi la so ti an mu nbe
1: agara maalu
0: pe egun re o le ko se ti o saju era so ladugo o mo te lo to mo stone le baje baje
2: ati buwosi
0: ani e mo gbe lo sodo alaja olado ibololugun eru
2: alaja gun
0: o mo stone le dada sign sign ni bo baba yan yo mo ble
2: atu faso e se bagi
0: aha e mo je ntan yin
2: salaja ti se bata
0: e je won wa de bi pe o kun si bi bayi in bi to kun si to ye ki won so ba won o se lori omo won e be ri bilu seri se mi na ni bilu seri o to sese ma dodo won o ti mo tele pe adagbe adaso lo n ba kakiri adagbe adaso re to n ba kiri won o ba ra duro lori e jejeje ko mo fi mo omo ma wule so be aso ya alagbaja da si mi won gbodo mara emi re tin bo ti pe ngba mo se iko mo omo mi elekeji ojo meta lo le lodo mi ya so bayi le mi re jora gbogbo eyan e ma je ntan yin be ba tin dewo te ba jawo nbe yo pada do yin lojo kan o tori pa mo ta bi ta ko ta ko ni o pada gbele te ba ko ta baba dola o itala koko wa laye ka to tan gbogbo en to ba ti wa tan laye to ba tan irun oni tan lai lai ṣugbọn to ba tan lojiji lai ni tan e ma je ntan irun mu ipe tan wa to ba wa wa itan to ko tan to dale o gbọdọ le soro pe ngba mo nto omo bayi lo ile eko re bo da mo bayi ngba mo nto ile ilenu ise iya bayi je mi ngba mo nto eh eyun ni je bo le joko bayi to mo mi ese bayi pe onje omo mo nje ko ni pa mi loni eru olomo ba mi po opolopo bi gan ti o se wahala kankan lori omo won fe ma jere omo jan tan jiya lori won lo tori awon mo de oni ko polo awon obi won jona ni e ma je tan mo wule mu wa labala be bi moran ni e to si je ya be ni pe asiko ti gbogbo omo ile eko nwole yi egbon ti ya wa so le kan won lawon omo kan be lati ose keta ti won ti wole won o ti je won lo ile eko won amo bi lu seri lo to asima be nkan tight ka kiri agbaye to ba ti da ban lodo ti eyan ma lo dire be bi ile eko omo temi gan mo pe oga ile eko ni abaye masanu mi ke ma ti seran le won le je won ta mu to lo mu ni be ni sa a san gbogbo re eyan se lere to eyan se lere ile eko ala ba mo be baba ni baba donai da kun gba mi o wa wo mi ran sanu mi o
2: se o so pa
0: omo yo gbodo gbele o
7: si ba lo ko
0: eyan ma fu ya ko lohun wo ngba mo se ra wara se ti mo bebe baba ni ejo mo bo bo le se ma yoro re die die mo ni e lo fo kan bale
2: are
0: a ma san
2: laipe
0: baba si ni ko mo won mo bo o nbe le ko ni se oka mi bale pe le eko lo wa ani o si nbe boya mo doubt o si nbe ba mo ba nbe nu le pelu re ti o lo le eko se nu re omo dun ni abi amo e dako e ja ro ka to se o ka mo ko to ko mo da ba mo wa lowo omo ta ko ta ko ni o pada gbele te ba ko ta bo ba dola e mo so fun yin bi imoran ni oro le eko awon mo ti won wole yi ati mo pe dadan la be pa won ni secondary school ni Nigeria agagale yo ba wa wa yi won gba da koda won aye gba ti won ja gba ni won gba
2: ada gidi won
0: ba si ada alamu ni o ada jani mani gidi ni o eh si ra basket iya mi lajo si me basket oni ke la
2: gba le
0: eh si ra gbalẹ to mo po leyin re daada to wura lowo ngba ta bere ti odun to lo ta bere si wadi ki bo ni se se gbogbo awon nkan ti won gba e awon asiri to tun si alo gbodo se so e ma je tan yin be ba wiru e lori eto yo dabi igba te n ba se awon kan je ni bi a se npin bi a se foko ko jade gbogbo e lowo bayi na
2: so ta ni
0: lawon ile eko kokan ibo ni a wa ko lo ibi ti n ko lo atire ta gbokada tele ta
2: ni mi ta ni
0: won ta ni gbi gbi gbi awon obi kan si jiya lati rowo kini kun le ba ko wa e wa pa basket bi mejo po fe nikan o di wo leyin bu choko re won ni ako fun yin ti yin na re olori awon omo yin ti ran sese wole
6: ewe omo ni
0: yey abi se le eko na tin lo gogo basket ten gba e ma ese binu tin ba se yen dakun
6: se o re yoko nu le eko didi
1: ko
0: si nbe won para fun won gba ti won ba fe jade
6: odun mefa wa ti pe owo ti pe an lo abi
0: kabiyesi olohun gbogbo ama nigeria oro won mo le eko yi se lo to ti ele yin ri pe lubi kan won ni won gba 5000 se lo to ni eja bere wo tori o ye ka gbadi o to ka si fidi re mule
6: ati gidi kan
0: ati re nikan to ni pe won gba 5000 naira nile eko kan asi ti ni won o pe wa leyin eto afi number ta
6: be
0: bi an ba pe mi ti an ba so pe le eko bayi ni en to pe wa o ni han be awa la wo tera mo wa jiwa
6: ani lo
0: ni ngba ba wa ni rin lo bo ba dani lo bo yo
6: bismillah
0: ani lo be mi o rin lo
6: what today o
0: hello ta lo wa be
1: o ko yin ati bi te ti
3: pe hello baba hello
0: o ko yin ati bi te pe
3: abdulkin mo la ti pe
0: eshun
3: baba wa ti first speech baba wa ti ma ti bi gba oko wole governor la koko won ni isaye an sewu kan kan le
0: be ni an account 33000
3: o de ye ke le mo to se bi ti de de o en to en ja ti o bori je ri bi da da iro won pa fi o de bi ko kan de
0: iro won e wo ti yo ni baje baba yi iro won pa
3: won ba ba se ara won je ni
0: won
6: baba yi be ka se wa
0: eshun eri ba soro awon ile iwosan labode center lojo si aku olori e se ri opo oro ti won ba npe wa si ngba ta tarabo oro center awon center ti owo won mo won ma po gan mo ni
6: abi awon ni
0: sugbon ngba ta wa to de ibi kan a ri pa won na to ni eni leyin go ti ye ba won ni backup awa ro be won lo se ni o se ma ri na re iti o ti jasiko oro to lori eleyun re
6: a si sise
0: bo fun won ni asiko die ka fi tesi waju nu ise wa ni awon kan beta ati ide tawon kan so be ko ri be lodo awon gwadi awon eleyun na lowo
6: a ran ni olo
0: ejo tin ba ko papo bo debi kan fun rara mi bo fo ko bobe lasiri oya agbegbe bi office mi wa tele ni be ba ti koja alabiran die
6: mo so ton
0: center kan be nbe o bo debe mo ni ba nse dadi yin o an se ni ye bayi lowo pon ni abere ke la ve yun se won lowo treatment ni
6: awon ja da won
0: lo ta lo wa nbe o
1: o ko yin ati bi te tin pe
3: hello akojumo
6: yes sir
0: o ko yin o
3: mo foruko bora mi lati
0: o da be
6: esu
3: oja ogun pa ni mo wa awon kan wa ninu oja yi to je wi pe
0: won e ku le gbe radio
3: won se kini health center won gbowo health center won gbowo eyin ese wadi of toto
0: ma bi number mi ta lori eto e pe mi leyin eto
6: aso
0: ma bi number mi ta esun e ri be en ti o kura ni o le le ri nbe nbi kan alaja dagbere jare le da ko jo ti
1: lo olabisi oladoyibo lo so pe ipade wa sudi lose tun bo sa ma mu tutun wa si eti gbo yin e se te ngbo wa
6: isola re adewale olorun mo fo osola fi si oba luko karira layo ka pade yin re o ani dulodi leyin ara wa ire o
0: ayin ayan e ma be ba se seto na la ma mu anfani wa fun yin wo to ba le gun okada daada to si ni license e lowo driving license e pe number mi leyin eto to le gun okada to si ni license e lowo driving license
1: to loju
0: to do loju e pe mi leyin eto alaja bo ni bo le ba ro register ni ke pin fa won ta koko won de
1: ati pin awon rice fun awon
0: tan lo kon bi
1: si won loruko ninu iwe asi ti se ati fi aworan won na ati ya sita
0: eya photo won
1: be
0: ni
1: ni eyo kokan ejeji so eni to fun wa ni iresi
0: e to fun wa ni iresi honorable kola wole seun adebeji kse
1: adupe o
0: kse e se moju oni ti yin o
6: adupe o
0: e seun yin yin ke ni o le se mi ise te ran wa
1: aje
0: o lagba olohun ni pipa yin o
6: ran ti awa
0: erongba eh
6: awa
1: e so pe
0: erongba yin lagbara olohun olohun mu lo le ase o
6: ami olohun agbo
0: honorable seun and you honorable kola wole adedeji se gugu aye npe won ksa
6: ksa
1: e seun adupe o
0: edun awon kanu loni tori ogbon ti won gba won rerin ko nbi
1: ni
0: lagbara olohun e ko ni so lode ti
6: ni kleto wa ko se soro mi
7: moribo sick
0: o si ti ti ajo mejo ta tun pade be ba re oje to lo won ma re ota number to ma pere o e ma be o eto
1: 85 96 9799
0: gbogbo en ti mo ni e pe leyin eto number te pe nu o
7: 08 85 96 9799
0: e ti ri ma bi
1: o eto
0: 85 96 97 99
7: Baba mo to were
0: emi ni wa gbo ti ja mejo ta tun pade gbogbo to ba re oje to lo won ma re ota number ni o ma ile oni leyin o awon ni nayin ase ni re le lai dele ni rodo lai dodo kai ni to ko ruko loko loko to atemi ati ani rogun asare be
1: busi ami o
0: mata re gele re fi la re ni ta bi dam ko ni je pen nkan kan wa o ato fo atanu ko ma gbenu rara si to to mo ni ko ma wa wa ni emi lo mo to bo jo mejo tori le be lo mo eboye mi o bo si kan bo ni ni mi ebi oni ku seyin oje ni ka se re bo ni ma bi mo lo di damajo o lawale are mo na si loko mi omo ni yo mebi aya koko na ki oko yawo mi tin ba nbe nle aye mi my aladi kabiru jala ru ese modupe oju
7: adupa o
0: ajo se pe kan le iya mi olufun laye oyeyemi ah iya gbongba adua ti o ni bade o ti ja damajo ta tun bade layo la bade o o dabo

0: 2FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan
2: Ganiyu Ganuwabi Ganuwabi Ganuwabi Jajo Ganusi 32FM Kamon ton lo ni boro Atikpe Katun Rere Itakiti
0: 32FM 94.9
1: Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
3: Wo bi oro ti yo lati ilare Ma gbo kiki eye tara won ya gangan Si ti e si o ke rere ni Nibi ti awon omo araye tin fe rin lo ba ti won Ko so un meji ti won gbo Bi ko se Ko ni fe yin e 32FM 94.9 Emile, que o nego do não souber.
4: Asiko tu, fun roi, lati kone 32FM 94.9.
5: Ago meji lati lo, lati kone 32FM 94.9, eka son? Iroyin agbaye lekun rere la mu toyin wa saaju egba won koko to wa ninu royin ohun Ajo to ngbogun ti sisowo ilulofo ati wa iso adara mi tutu farape ta mo si LCC loti naka kuto iyun si awon imamu atawon pasito lorilede Nigeria ri pe won lowo ninu awon iwa odaran to ni se pelu oro owo na ijoba apapo orilede Nigeria lo ti se agbekale eto eyawo latara asele ipamo eyun to jeyo losu kesan Nele okere, are ile Argentina, on lo ti naka kuto, iyon si awon a joy shokan a baye. Iroyin lagbo a mugbo rodun, ekwampiri onkori ta kasufe gba jugbaja, omo le yi ti gba lode yon dafido, lo ti foro lede, nipa igbiyanju re lati je ki Dafido ko so owo na latare botira oko bogini iroyin ohun re lekun rara olubi npe Fatoye lo ni royin alaga ajo to ngbogun ti sowo ilulofo atiwa iso dara mi to tun fara pe ta mo si LCC Iyun ogbeni ola olukoyede on lo ti kominu latare bo ti je wipe awon adari esin lorilede wa Nigeria wipe awon kan na ni won lowo ninu iwa koto eleyi to ni se pelu esin owo na to ni se pelu iwa odaran lorilede wa Nigeria olukoyede na lo soro won ni bi ipade elekeji ru e eleyi to wa fun ti awon elesin je

0: ti sin to ti kojo o na lo toka si ogoro awon afurasi gege bi awon ikan ilu iyan lagbo esin leyi to se je wi pe won wuwa ko to ohun taje wa baje to simo won lori ti won si ti dero ewon ati tawon mi ti won wa logba ewon bayi Ijoba apapo orilede wa Nigeria niroyin ti je kodi mimo wipe won ti se agbekale obitibiti owo kan ti won pe ni bilionu mefa naira ole esun mokande la dorin naira gege bi owo eleyi ti won re pamo fun osu kesan lodun 2026 ti owo ohun to si wa gege bi eyawo iroyin salaye oro wipe eyawo ohun O na ni yo ma je gbigbe kale fun awon olokowo gege bi araalu leyi ti won si ma ri eyawo ohun gba gege bi eyi ti won si da owo na pada leyin odun meta ti won ba ti lo lati fi se okowo ile ise leyi to moju soro eyawo ohun gbese lorilede wa Nigeria na lo soro ohun di mimo laoko eleyi ti royin ohun to jeju re sita pelu afikun oro wipe awon olokowo na ni won lori ofe lati tawa gba eyawo ohun tonti ele eleyi to fa ni mora tere yi to si toka se gege bi idame dogun nebamu pelu bi eto ohun bo se lo o salaye oro pelu afikun wipe owo ohun eleyi ti won ba ti je yiya fun awon toro ohun kan o na ni yo ma je dida pada iyun bo ba ti de osu kesan odun 2028 leyi to se je wipe idapada yi to gbeyin ninu owo ohun o na ni won da pada ninu osu kesan odun bakan na iyun bo ba ti de odun 2029 ninu iroyin mi alakoso to wa foro won se lorilede wa Nigeria David Umahi o lo te pa lase wipe afara oloke eleyi to so mo ti ipinle Anambra ti ipinle Delta o na ni ki won lo re se loso pelu aworan are orilede wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu igbese o na lo jeju sita gege bi Umahi bo se npa arawa si gbogbo awon olodibo eleyi tin be lekun gusu ariwa lati ri wipe won boju wa awon isagbende awon ise akanse yi to ti denu kole ti isejoba to wa loroye yi to ti gbe dide saaju eto odibo odun 2027 gege bi Umahi bo ti fi ase ohun lede o se afikun oro iyun ni ojo ketalelogun osu kesan odun ta wa ninu re yi ti se ojo ru ose wipe nse na ni ki o je pe awon ise akanse ohun eyi ti won ti se atunse le lori bo tile je pe saaju tele o na ni won ti gbe tipa nibamu pelu bi awon oba yi je kan bi won ti bo si ibi afara ohun ti won lo re ba je nibamu pelu bi won se ntu awon bootu ati awon ohun elomi eyi ti won fi gbe afara ohun kale nigba to n salaye oro sowo waju sey o se afikun oro wipe awon ipolongo eleyi ti ko ba ofin mo ti won le mo ara afara ohun o na lu gbodo je sisi danu ki won si ma fi aworan Are Bola Ahmed Tinubu ni ki won fi mo ropo re nibamo ati mo riri ise idagba soke eleyi to se to nti gbeyanje eleyi to sepa se ekun ohun fun idagba soke na awon omo orilede Nigeria lo ti bere sini fi ariwoye won lede nibamo pelu erongba ijoba apapo orilede Nigeria ipe ise na ni awon yo ma samulo awon ojopo ayelujara lati ma fun rere ati lati ma polongo awon aseyori eleyi ti isejoba to wa loroye gege bi are Bola Ahmed Tinubu eyi to ti gbese lorilede wa Nigeria igbese awon na ni o se latare pelu oro kan eleyi ti alagoso to wa foro awon ise lorilede wa Nigeria David Umahi to fe sita gege bo ti salaye oro wipe awon ise akanse eleyi ti ijoba apapo to wa loroye to ti sagbende won o na ni o je wipe ko ri awon ilu logo enu bo ti tun ati bo ti yegba leyi to si n toka si wipe ise na ni wo samulo ilana oju opo ayelujara lati fi ma fun rere gege bi okan lara awon akoroyin wa ni koni 32 FM 94.9 iyun Usman Adamu bo ti fi royin lede to n ti sise iwadi to n ti foro wero papo leyi to tun ni se pelu bo ti je pe egbe awon akeko lorilede wa Nigeria gege bi won ti se abewo si awon ise akanse leyi to je ti oju ona to wa fun ti ijoba apapo orilede Nigeria tun ti dagba soke re la oko yi ti won fi ariwoye won lede lati me ira awon araalu ona lo ti je ko di mimo nipa ati ma sa mulo ojo opo aye lo jara fun ipolongo lati toka si awon aseyori eleyi ti ijoba to wa loroye eto muse ninu oro awon eni oro kan ona ni won ti toka si eto nti kominu gege bi Sulaiman Salaudin bo ti soro wipe irufe igbese be ona ni yo tun silekun fun ati ba na owo to nti sisowo ilu ni ise kuse niba mu pelu bi won ba tin loju opo aye lo jara lati ma fi ipolongo awon aseyori eleyi ti ijoba to wa nita to se eje darapo lati gbo siwaju se
1: ke se n to buru ki ijoba to ba nse dada to pari wa re sita pe ah boya mo n sanwo osu ni o boya mo n se titi ni o boya nkan kan ko ko se ko se n to buru gbogbo nkan oselu ni gege bi awon eyan se ma so now ti awon o ba ri nkan a le so pe nkan bayi wa nbe to ba polongo ara re aye le ma polongo re o to ba nse dada je ki awon eyan won la ko yawo le eyan ma ko be mi se wa ro ni wi pe en tin se dada eyan se ijoba ninu okan inu mo le na ni gbogbo e gbogbo n to ba nse la ye ori oso o oso o yori ke yo kuro ni ba na ni se ko lo nlo si lo en ko se je omo pe ona o buru jai ko fe se ri so se joba ori ni se ba kuro ni ibadan ni se joba lo nlo si ile sha aye ori pe joba se nkan kan be en akure ori pe joba se nkan kan ni be en to joba ba nse en lo ye ki joba oje omo polongo ki se ka wa ma lo social media
0: iroyin agbaye lekunrere lesson 30 gbo lati koni 32 FM 94.9 nile okere

ara orilede Argentina mi leyi olo ti benu atelu ajo isokan agbaye to si sapejuwe ajo ohun gege bi eleyi ti o nitumo sugbon ti won ku fun iwa igberaga nigba ti roye to toka se o sapejuwe mi lai gege bi okan lara awon ore minu iwon fun ara orilede America Donald Trump leyi to se bere sini tepele mo ton ti bi benu atelu ise ijoba eleyi to wa fun ti ajo agbaye gege bo tun se salaye oro wipe awon erongba eleyi to meri ona ni awon ajo ohun oni won gbe dani nigba tun salaye oro sowo waju se o toka se wipe awon ajo isokan agbaye awon na ni won ti kuna ninu ojuse ton ti ifomoniyan se to fi mo igbaye gbadun omoniyan eleyi to ye ki awon ajo ohun ki won mu sa logun sugbon kaka be ise na ni won lo ri gbajumo ona eleyi to nda wahala gbedun ro so ton ti wa igbesun mo mi eleyi to de toro fun kaye lagbaye iroyin lagbo amugborodun Sharon Ademefun to je egbonbirin fun onkorin takasufeni to je omo orilede wa Nigeria gege bi eleyi to mojuto asun gege fun ti aburo re na lo ti salaye oro to si tepele mo wipe se na ni ohun ti gbeyanju lati le ipinwo bi aburo ohun bi ko se ni na inapa lori awon oko eyi to je ti igba lode to nti awon eleyi to gbowo lori gogo Ademefin na lo salaye oro gege bo ti je ko di mimo wipe o ngbiyanju lati le ri wipe ohun gba agbara to nti pinpinwo aburo ohun eleyi to je Davido latari ko ma ba na inapa ohun nigba to salaye oro o je ko di mimo wipe o ngbe igbese na lori igbese eleyi to ni se pelu bi owo ohun bi o se je nina to nsi salaye fun wipe nibamu ati matu ti le gbe igbese wipe ko lo rira oko mi o salaye oro wipe laina ni ijawe aki wowo to nti kilo sibe o na lo je wipe Davido o na lo feran lati to ma te waju pelu ati mara awon oko to je ti igbalode agbaye wa lekun rere fun ti tasiko ta wa e ko ni ju ba na lo amo fun awon iroyin yajo yajo ati awon isele to nsele laika ohun agbegbe yin te fe fi to wa leti ele ko si yara ikoroyin jo wa ni Laughter House to wa ni Premier Hill Mokola ni ilu Ibadan tabi ke fi awon atejise yin ke fi so wo ranse si oju opo obare ni soro yi 0704974949 eyi lopin iroyin agbaye wa lekun rere fun ti tasiko ta wa ni koni 32 FM 94.9 kin to ma lo awon koko to jeyo ninu iroyin ohun re lekan se ajo to ngbogun ti sowo olulofu ati wa iso dara mi to tun fara pe ta mo si ELCC lo ti na ka ku to si awon imamu atawon pasito gege bi won ti nlowo ninu awon iwa isun daran eyi to ni se pelu owo na lorilede Nigeria ijoba apapo orilede Nigeria lo ti se agbekale eto eyawo latara sele to nti ipamo owo eyi to jeyo losu kesan iroyin lela okere na lamu toyin wa wipe are ile Argentina lona ka ko to si ajo isokan agbaye iroyin lagbo amu gborodun egbon pirin onkorin takasufe ti gba lodi omo le yi Davido lo ti foro lede nipa igbiyanju re lati je ki Davido ko so owo na latari rira awon oko bogini to je ti ayokele ki wale aboluwade lo se akojopo iroyin olubi npe fatuye lokomi ese be tin tete gbo wa yo dara fun wa o

0: kókó roko ifo labalaba si yato si te yawodi be ye ba wa jura won lo eje akansara solongo 32 fm 94.9 laughter house orioke tete premier mokola ibadan
1: kini won ni ye bura mura mu meji meji asunyo si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 anfe

0: alojo ni aturope da o lori ikani lati le ise soft sand property alenu ope ba kan na e ka so gbogbo eyin olugbo wa jake jado agbalaye aku dede akoko yi atokunrin atobirin la la koko jojo gbogbo wa yo pada ja sibiri lagboro olohun ta ba ti fa elomi lese ele tori eni to ni omo lamo yo ni ko loju kan okubo na o se ko nbe bolo se sise re nu adura kan so si mi lokan ko to di pa wole moro aro kan moro aro jinle de bi kan ni olohun jo olojo eni je kale mi o da te kale mi o da o ti bo ba de be aro to ni ara pale o da ni pe baba iyen binu ile won ni wa bo ti gbo lenu eyan kan ri eyan to tin dan o wa di pe o bere si ni hunjo ko jagere mo mo ni olohun bo se yi gba pada re eni yen so pe se ma so pe olohun o se ni bi mo si ni le lori te pe ta lohun sun ko ara ori ni ile kiko wa e wa gbo ke se gbo eyan ni o kan ko to jade loke ipe o ti ba se gbo eyan ko ye kemi o si ara won ti o ni ni le lori in toro yoko gan olohun alekun re abimbala lamid loruko mi afa lamboroki lati le se soft sand property mi o da wa o awon to ba mu wa loju opa ilu kara owo ti di pe adira wa ba kan ni osan idi awon akegbe mi na won be nuku e ka wo yen wa te baba won ja
1: ko soro ja nbe e ka san yan ra le oruko temi ni adekunle lati le se soft sand property
2: Eka san gbogbo le oruko mi ni Adeola lati le se soft sand property
0: ayo ni lati gbo yin ayo lati roju yin to eja tu gbera wa sori erin ajo ti o ni tumo losoi fa awon to ba lafoju sun re ka dupe lawon to ba wa duko ka si dupe lawon Dauti Thomas na because in deni keni lebi a customer ke buye tutu dole ni ngba to ba wo yen pe eyan olohun le nikan to so pe je ke ran lowo eyan olohun iyan fi yan lokan bale awe so gba ti FCC so laaro yi awon te lo saba awon te ke re sa fun ni o to ti do rowo olohun le eyan o to ba ti do rowo olohun o le eyan be careful when doing business with people especially when money is involved how can the customer ke buye di loni o ti wa le de bi pe lagbaja pelu ipo tan wa sawon wa lu jibiti ni so mo to se debi to je ipo to wa odidi bale ni o se bayi so mo yi ori eyan to gbajo ko to di poro oye san nigba to je pe bale lo ta fun mi o tura awe o tu ile yen ra se we lawon e se furu awa ina ni ebi to ni pari bi feyin ti si ni a kan ma san lori e ti pe ke to bere se lori ile un e na kara le kan fi le be ilu ibadan o le ni o le gbewiri e bo ti so fun e wa gbowo yin pada ni o ile to ti appreciate wa nobody pe o fun eni ise lomi ma je kuku pada nu meje e ba ko wo mi pada o le riru le ra mo won tun mo lo nu gbogbo mi ni la wa se ma wa kemi bai a ki nbe yan ra le lodo wa o a ba so fun yin pe when it is too good o ni koma ki yo fura ile ti wa de ni leje won leje mo ni bo ba se mo logo mo a fi bi to fe a fe mu lo a fi han to ba ti ti olorun a ku le yaju a de be o wa pa bi to ba fe a wa ki be eyan ra le lodo wa boyi man tenu a ki be eyan to ba wu o ni ta ba ni ka ba be eyan ni pe ko ma lo sodo awon ti o gbe eyan da awon to tagidi na wa o alawon eni re o sugbon won ko waju ori o ngba mu ta temi wa so pe de kule na tale to da adela na tale to da temi na si nta be ni mi leto la so pe ibi to gbapo lowo to ba lo be emi e gbadura ko lomo je bo ha ni ara ke mo bo ha la ba se wa si bayi awon le wa ati ngi kan tan lo so logo olohun kila wa September ni ogo olohun nigba ta ba fi mu October a celebrate new estate a celebrate new estate bo ba se mo logo mo nle se ti wa o size size kan ku wa o e to mu 10 million dani to lo fe ra le n ba sorun e pe yan fi re pa ni window lo fe ra bi burglary bo wa se mo logo mo yan lo ri le lagun o dada ile n be ni yanofa ile si ku lo mi adio pakatari ile si kumbe ile wa lo ni eruwa dada bo ba se mo logun omo ibe ye wonu so wa pe na so jina ile wa mokola olorun to ba lowo lowo bring money out say you want to buy property in mokola you will surely get bo ba se mo logun omo bayi ibi ti le ku si lowo e ani Mango Estate tata the 2 million naira iyan wa la kufu oju taye lo wa la kufu ke se ta ba ti le bi pe akan ma rin ese bata meta si no oju taye wa la lo wa la kufu o je ti da mo me gan 2 million niyan won na bready ko to gbowo lori ba se tenu mo lati jo inu ko to gbowo lori bakan na Apu Estate wa ni aye go olomi Apple Estate is 4 million naira on na bready o ori ofe ti a wa ni ta ma fun ara awon eyan wa oni pe ele so die die and our clients to so daada awon to ma gbo an gbo ba awon to ma ma wo wa lori live and our clients je pe wa deposit 40% wa de ma so ku die die laarin osu mefa ori ofe ta fun yan niyan an ka ti we ya ki senu ku bo se wo kalu kuro se business but o roju lodo ti wa 4 million yen tori pe san die die a ni fowokun kore tori pe san 4 million yen die die a ni fowokun pe ngba te ti san le kan awa o fowokun oni 2 million yen tori pe fe san die die a ni fowokun ade osu mefa ni ogboro ye sir ade osu mefa ni ogboro ye o ti tan se mo wa le bere se lori e ti ma san wo tan sharp sharp o ti di ti yin okukinikan iyan ti bawo lowo o ka se kinikan kan to bere se iyan ti bawo lowo o abi kiri le se ma so pe survey general survey ile bi ta won geta fun yin won process ye lowo oro o e ti mu bagge ile ta tin ta won wa process survey lowo sa e ti lu bagge awa ki beyan ko wa ra lodo wa o a ma n gbeyan mona ko wa ra lodo wa ni tori ti o ba sa won to lu trap ki nke bo ye yo fi seto o tun ti yanju le loni content ti enu adajo ni ni ke mo rejo lawyer ni so pe ke mo ko wa la adu awon olopo ni ni e mo daran ke bo ye do ni gbadura kan mo gbalẹ lowo yi kini eseto ti o ti ja ma ti gbalẹ yi so wa le ko je le te yin ki he ko do beyan bo so pe a ma share state me by the grace of God. When we talk about estate, I want to be on she be eating a man lo pe mo fe lo yewo la san this is nice my get back see o fe ra le ni mo wa mu wa sere nbi ni awon le te pe eyin oni ku te kan mo ma se pe pe ta ro pe radio wa fi nkan re le awon le beyan wa lowo lo tawon yin mo pe de ma so fun e ma lo ra ile nbi pe so pe one plot o pe one plot a lot show e beti wa kokwa plot gbere bi ti layout le wa eni kan so fun mi taleni yen na o mo lo ti lojo saturday ni en to sumo mi dada ni ibi o lo ra le si bo lowo gbo kan se ile ti o ni layout bo se o kan se meyin ni ko si o ti ro pe ko le rowo mo ra moto la ye color kada ko le gbe wole me olowo e kan block e mo be ni ile o ni layout awon le kan be to pe to ba ti ra moto be all of park ele neighbor ni ko si layout oko le dele yen ma lo four victim you have to see the layout of ibi ti le bo si ko ba je pe odo re ni won so pe close adekule close ibi a close yin o tun kan je wa sugbon bi to je pe close won gba ti layout ti ko seyin won a first won mekule ke ma bo mokola ko wa se lo gba lati sango ko ma bo mokola ko wa se lo gba iwo road awon to sele si ma cheri pe to tonikan ti mo so yin now ti won face e to ni le gba oju ona kankan koja mo to ye pe ni wa lanu won le ni awon la bi fotoro ke ma gba koja abi ka so pe ese tin po ju loju window awon ta bi dawon so le ma koja yen e block be so and so ju be yen lo en ta fani to tun ara do wa ni wipe awon properties ta ni ta fi rent fa won yan o ti tan I don't go lie you. What it ton? I want any property to po. Joy lo ye ko je fun yin, asset lo ye ko je fun yin. But what is the liability? o ti di la bilis be lo mi gbogbo won ta lo mi npa repair lo mi se lori ile repair o je ga gbe to emi na ti se o lale ke ga ma gba ke fe yitin repair lo fi se lori ile ayi te ni le gidi lowo te ni property gidi awa wa mi lati ba manage property yin awa ta ba fi ba yin se ni o bi ta mi boya extend yi ade o tun be laarin wa the least time she pelawon yan ni pe ala imoju to le yi lodun meji odun kan yan awa go serious ni e odun meji a se ade o pelu yin pe laarin odun meji aba imoju to yin ti ade odun meji yen ti o ba ti wa teyin lorun e ma ye carry ni e then attorney grace kan lodo wa odun meji te ba to bo yen if in the process in the course of our relationship or do business together awa se kan ti o teyin lorun clause we am be pe le terminate contract pelu wa ti o ba si nkan mi nbe onile ni mo fe gba le mi lowo e agent ni ejo tori olohun ko ti pe onu leni eleni enikan ti wa office wa mori nle bi kan eyan ma gba wa lowo bayi mori nle bi kan room and parlor ori room and parlor oni 230 ni room and parlor ko se self condo room and parlor ko se self condo e mo pin toilet lo ni o room and parlor yen je 230 total package 450
1: room and parlor
0: yes total package 450 ni total package oni le gba 250 a je lojo nle 270 ni yen so ti ma gberu le yen to ba di nese don ta fo okun ti ma wa nlo mi wa ni kawo cable yi agent lo nba le yi jala lord o ti foro gba owo ti o je ti o tokan mi wa lowo mi mi wa ni je ki window yo je tenant ti e ba gbo wa yan lowo e lo ma mo pe won kin to sara ni pe yo je ra lo ma ri pa o green ti green ara yin fo ah o de ma pe ti pa ko iba de gbeju bayi lo yo affect ile yi o to je pe tenant to fa yo gbe le yi ni a pa case yin to je pe tenant agent ni lara ni o n pe ki le yi to dawo ati gba won lere mo ti rin awon nikan leni emi ati awon kan ti jade leni mo to ka si mo gbe bi mo gbe bi mo gbe bi mo gbe bi ri am how this things happen pa pa ala lord ti o ba ji sinu ile re je pe e ka gbe legend lowo ni to mo ti mo so ile mo ewi ata e mo tata pon and so ju be lo if you have a good property you want us to manage it on your behalf awa wa ni le ise wa ni laughter house premier hill inu the same building pelu 32 FM lawa ati ntedu mo pa alajosepo niwa 32 FM Bimbola is a broadcaster on 32 FM radio and at the same time I'm a worker at Sun Sands Property awa wa too busy lati manage property yin o e can get in touch siwa loju ko ayelu karawa abi ke wa office la tabi ke pe ka jo soro lori ero ba ni soro pe ani ru property ba e wa wo o e ba moju to ile dadi yin ile mami yin to ndija te pe won ani bara lati ti wa gbowo lawa awon tenant won o koji seyen e ku di boda mo gbowo yan bi afun e je ka ma yin gba ka pe si kaluku ni lowo ka ma dija oto ni elo boda gba lowo yin mo gba 150 ni last month elo le yin san 150 bo e bi 200 ni won powo le ke ram iru le be iwo fadawo jo ya ni irun re ke se ri aso re mo pon whichever way te ba fe ki ala imoju to property yin e le kan si wa awon yen mi benu kuru won le ni afikuro yin ta tin pe kelu bo isikishin ya wa boye ma address awon yen wa ni ede ti ogbo
2: e ka so le ko si gbogbo
0: e so te to ro yin lorun
2: gbogbo e na lo
0: okay
2: to ba se wa ni
0: okay
2: so e ka so le ko si gbogbo le so emi ko fe retreat points yi won so nipa awon landlords tori olohun sin yin e pa wa na ni o ki se pe bi a ti ra le titi wa so ati experience most of these things with these agents only time go there pe mo fi bi a bi odidi odun kan mo fi wa ile
0: e ba jo wa lenu gba yen
2: so ki se ko bi a pe bi a won so fun mi o sele si emi da gba ti o ma list e ti landlord fe gba ati gbogbo ti agent fe gba mo ko pe awon le ko ma fe ko fe ma fi wa ma jeun ni now emi o so pe ki n se source of income awon kan niyan o se understand but nkan ti awon fe se fun ni pe as landlord as tenant gan fun are ni pe ki a je ki ati gbele o ati gbale o ko wa convenient
0: faralu
2: eh eh fun everybody because during those times they mean wale nkan to ju mi ri yato si pe won gba agent fee these days igba mi won le ko gbe papa ko ko fun yin ni kini ko million e jo ba mi break it down so mama fi pada break it down oni wa gan to so mi pe ma so admin fee mo ni kini tun mo admin mi
0: sawa
2: si office oni e o ma n gba be o ma n gba be and ko be lati 10k o bi abi 50k ko mo wole o e so pe ma gba composure owo le owo kini kan composure kini gbogbo sa wa po re owo le wa do so bi abi 300 owo ti mo fe fi kun wo bi abi 500 and something thousand naira temi ba ni 500 and something thousand se le 300 ni mi na ma gba ni so point ni wo pe nkan ta nso yi ki se nkan de pe won rojo fun wa abi nkan ta wa fun ara go ti experience ni so gbogbo bear pain ni o abi nkan ta won yon go through even from the landlord's perspective at least our ba ti enile ya shall our parents say pe okay awon not se landlord ya de ti ri nkan ti won ti experience ni owo tenant so as landlords fun ifokanbale titi yin e ma so pe ami o gbe be se bi last signal la so fun yin pe enikan eni landlord yen ko gbe ile ti anso yi o ibi to won gbe o yato si ibi ti o kole si ema wonu nkan to won experience lati bi to wa yen inu ibadan yin na ni oko kuro ninu ibadan ambulance yen to wa be adwa la abroad
0: our last client abi
2: yes our last client so ema imagine run kan be yen eni yen o si la abroad ibadan yin na lo wa o den go to run kan be yen so ki o ba le rorun fun landlord ati fun tenant eyin landlord te ba ni ile kokan pe ah mo fe ma fi rent o egbe wa si odo titi wa awa on ni kokan ta fe gba lowo yin ti ba se yato si pe okay enu won dun gini kokin ni kan fun irorun titi yin na ni tenant no de lele ko to di pe ma gba tenant ko sinu ile yin a ma ti se iwadi iru awon eyan ti a fe gbe sinu ile yin ba de se ma so a le gbe eni ti a mo pe okay to n gba ni owo osilele ka wa gbe si ile bi abi bungalow abi
0: gini kan ta de mo
2: eleyi to ba so won odun kan ko le san the next one
0: so eyan odun kan ma ko anise leko ni o je si ara ni
2: la wa ma fi awon ma wa tenant kiri e ma se awon so wole won so wo na ko si ru yen so nko ni pato sa ati ni shoki ni wo pe awa wa nbi bayi fun yin a de ma tenu mo ko si nkan te fe se si awa ni bi bayi fun yin
0: baba wa adikunle olorun je ka ri yin pe
1: amen
0: e la so le lori awon oro ti iya wa ti wi kale
1: won so nipa won landlords egbele wa ni oro wa ni le ise substance property won ni orule fun teru to mo ni
0: beni
1: atrin ti o ti se ton ati kolebe atawon ti o ti se ton ti won ti ni agbara ati rale ti won erongba ti wa na ni pe ki gbogbo e sa le rorun fun gbogbo wa atawon to ti rowo ori atawon ti o ti rowo ori ki gbogbo na rorun fun won but now mi ko fe so pe as at was at 2015 elo non type o nigba yen lo non ta cement ni gba yen ta ba compare sisin eleje ko wa pe real estate especially investors te lo ko pe won ni boni ti ri
0: ola ri be
1: owo te fin ra igo kan leni igo kan lala te fin ja won o ti yin te
0: e ma bo da je fa won ni le ni o
1: te bi ro won te ba investors no real estate te ba file do mo gan real estate lati ayebaye ile okutari era le ni 2 million kesi ko fa we ya kilo fa mi so pe fa le ni 2 million te fa tun wa ka ta ni same price no now and fa ni to wa ni be ni pe sheri le wa to wa ni akufo yen in real estate one kan to ba so pe ibi ti development ba n dari si ibe ni ke ma lo te ba wo development wa ni real estate to wa ni akufo yen polo no to wa nbe yen mo so pe te ba invest 2 million naira sinu ile yen ha in next few years ti be o tun je pe eyin school tun wa wa by the time development ba bẹ̀rẹ̀ sí ní dé bẹ́ẹ̀ yẹn owó tí ẹ invest sórí ilẹ̀ yẹn òun kọ lè máa bá òun kọ lè máa rí bẹ́ẹ̀ ẹ tún máa rí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ but at the same time ẹ tún wá gbọ́dọ̀ wà careful pẹ̀lú pé real estate mo kò ṣe rí wọ́n máa sọ kọ́ pé ẹni tí ó fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ èèyàn kò ní rò pé ẹni ṣe kíní kan ẹni tó ń ṣọ́ yín mọ
0: ẹyàn
1: kí n gbọ́ tó ẹgbẹ́ real estate owó wà nbẹ̀ at the same time e tun gbodo tele awon to tun wa mona
0: ewu wa nbe
1: ile wa olori kini kan kini kan pe e ma ra le to a ma di pe ma wa won kiri e ma wa pe e lo sori post won and comment won delete no awon anfani na la tun wa bi anfani se wa nbe bi o e bi ere se wa nbe no ni risk not to wa nu
0: e so la fa barista ti o ni chamber oh god
1: Le se soft and property e wule need that to go through any stress awa wule ti se proper documentation
0: lafikun
1: ati se gbugbu e fun yin
0: lafikun eh awon onise owo temi na je okan lara won o ma se kini kan bi cooperative society won wa dawojo won ni ka won fi ra ile ni edewo ko ni pin fun egbe ah ko si to buru nbe sugbon e wo ibi ti le n wa e olodun ku se kese mi nikan ade kule dawo ade ola dawo lucky dawo owo crystal na nbe nbe eh so ko ti le jasi bi ti o da kanile ti o da ni alaga oni so pe ka ra be school bo alaga yin lo alaga yin ba lo school kilo mo pari real estate oh my god mo si plan fun en kan jo kan plan ile oni ke pa map ide oni ko yeun ma don jamais emi na mi o ni trust mi tele tele ngba ta bere ise mo bere si tori bawo kini e come as to match so be fellow mi wa ma woru la bayi nkan to ti o ye so alaga le mo we ko je ko la olori awon baba o le lo si school jun egbe e wa lara le loruko egbe owo ti e na wa wa nbe so pe o mo soft sand kan ba yin ra nbe yen e ta pe bi ti o ti dinwo te pada tun ra na ni gba bayi a se ti debe ti pe ile ti architectural work e te so pe won ti gbe ex le o
1: a para de be
0: a de be loni
1: a para de
0: be ni je ka o
1: so eh nkan to wa ni real estate ni o si eh mo fe ra le awon mo nkan to pe ko gbe ti mi awon mi gbe e ti ma call ton bi awon government acquisition land yin ta lo ojo kini anu won sise won laagun
0: a tu de be loni lagbara olorun
1: eh won sise won laagun ni imagine run kan ba yin won ra le inu to ma ra le gan mo pe ni won ma wa dun
0: se ile be ma mo ni tati sa
1: ah se won ko awon kan tun ko lo nigbati abi be
0: oruwa
1: eni yen tun o si tun ko lo ko de pe government acquisition ni government ile ijoba ni nkan ti an so le se soft and property ni pe seri ati ra le ko si wa la nbe sugbon a ti mo pe emi ni mo ni le yi lati le sun ga we yes gbe mara le gbe
0: eja lo jo ja ka pe lade e ku joko ara le o soft sound show lori 32 fm 94.9 laughter house premier imakola bad an para bo
3: 32 fm 94.9
4: to yi la kinki gbogbo awon eyan wa ton wa lori ijoko koko ti tun lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
5: eto igbeyawo laye
6: ejowo eduro na jare
7: bi lo sele
6: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero fosho ise le wa ma fowo fosho nle e ni 2026
4: eh ni tuto
6: ka sa so pe o ti ran won abi
4: ta lo ti e so pe mo gbe ora gbogbo awon kan ile e kan so nibi ti cdk e wa
8: iwo lo tun je cdk bayi
4: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
6: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
4: lati osu to koja ni mo ti ra won
6: oluso agunkan e so wa po
4: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
9: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesinai Bus Stop àti àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
3: CDK sọ díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé rọrùn. 32 FM 94.9

ọlọ le ṣe gbagbe ti roju ole kirun a le soje ka soju ti me tin ti ju ole soje eni o ni fe ni se ni kan ti konu si re oluwa re oni lobi ni eni e ba re lo bi mo tun de si lohun lojo toni mo de si lohun laaro toni mo de si lohun lale toni mo de si lohun ni yale ta toni be n ba lale ti mo laaro ti mo ni yale ta o tuma si pe kaakiri agbaye ni won gbe ikanni 32 FM 94.9 FM yen o ku oni rede elekun jekun te wa de to gate ibadan te ni gbo mo awa na ko amun bi ise lo fi mu wa lara afora pa mi din lo fi ro wa lorun lo fi je pe won o ba lo re ko fa ni gberi okun ki won lo gbeju ni gberi osa eyin eyin bayi ni won mo teni aja gbe lo ti wa awa ko olorun ni o enta ba mo se bi dan lori aja fi kun loko epa nigba ta awon eran kokora won jo won bi he pe bo lo se se to fi nbo se olen olohun o mo po ba mi edumare na ni awa to je pe oba mi edumare o ki fun wa se o mo ba wa se ni tori pe en to ba fun se yo bo soju esigbo na ni wahala

0: awo ni tori oni keke kokun mo ni poku are wa lopogo awo ni tori oni pere ise kokun mo ni poku are wa lopogo oni pere se abila logido gambare oni lagba eru keru abila lalenu e ka bo sowo eto yin eto wa lowe lowe tan lilo gidigbo gbogbo logbon aye e jajo tose le gbogbo omoran aye e mu apere ke fi lady ka ma yowo re bigba ti gbogbo ebere ba yowo se ti won ba ri gende to je are wa e ja ma yowo re bigba ti gbogbo okunrin ba yowo se ti won ba ri omidan to je are wa oni suni le ta sapa lagbakun tori pe alaye alagbagun oni gboju titi ko fi yan tore afi ti o ba je gbese e ma lo sori takun aye lo jera facebook e saware 32fm 949 fe yin e 32fm 949 fe yin e ma fi awon awile yin ariwo ye yin sowo si be lo lokan ojo kan amu aka agbaye be be ba ni bere lati bere e fi sowo si be be ni won tun wa fi bere temi na ofun te dan lo takun aye lo jera si be e mo pe ba se woran ni ran wo ni abala koko lori eto yi o ni a pe ni tan dowe ale mo wo ni tan wa abi ka yorisun bi to we na ti se wa wo e mo pe bere o ba tere ani po we boro ba toro ani pe tan ro bale o di tan ni yo bo wa ni soro en to ba je yo ba ko to so bi gbolun meta si meji akan lu ede o ti wo be na lo mi o ti wo sugbon le tin ti o ba gbede yo ba kukun daada won ni pe sile n pofo ni abaye ajo lo nso ele na ni n fi omo ko yo ba han ya to si awon atorin wa se n pe le je yo ba ko tun ja atorin wa eyin ni bi bo o se se be ayo won ma pe ni yoruba abroad abala keji ni ibere ati idahun e mo fun mi ibere mi na mo fun yin ibere a wa mo dara wa lohun
1: loju emi mi o dodo ni ko mo mi sere
0: emi ni kule fani ifan lati fi computer dafa mo fi aje mi adedaje kin lo lo kin to sara beyan ba sara ti o lo lo bigba to lo fa efiti na lo are ni emi o wa fe pin laye obin ba ti lo 200 years igbodun perete kelodun ma re wa yo neta adota billion naira fun mi boya won te san ajo bayi lo su gaja gbogbo ta yi ka sai se yo se yo je ko se mo wa lara kenken yo je to ma kan wa gbagbagbon so ni je ko suna omi yo je ko ma se mati mati mini mini mini mini mu ara bi gba ta nbolu ebola ya si ona gbogbo lo yale kan alona gbogbo lo tun wole kan ebi to ba o mi mo le ya si sugbon yin te wa nle ka to rin jina ka to rin jina ka to rin jina egban ti ma fun yin o egban ti ma fun yin egban ti ma fun yin egban ti ma fun yin

Oya o aroko la se agbeye o lori itako ayelujara loni. Ele e mo paroko si yin. Boya je bi ore abi eje en te mo kan e wa fe ba soro. E wa fe fi orun pamo fun eni ti ko ni oye nkan to nsele laarin yin ri. Abi pe obi to wa jina. Nejo ana aroko won ma lo. Ati ba mu osun ti won mu kenke ti won mu ose. Tan ba fi ran sese nikan ti ma ye pe nkan yo sele nu. Tan ba fi bi adun adagbado si e mo pe beji ni ba. Eh lagbaja ti bi mo si bi beji o. Sugba egbe mi o tan ba fi ebiti. Ebiti. En ti won fi nje ebiti. Adebiti gege tan ba fi ran sese yan pelu awo ewuro. Ebiti ati awo ewuro tan ba fi ran sese yan kini won so feni ohun.

Chamba fi ranse sanya kini wan so. Baya mo fi ebi ti ati awo eworan ranse si bi Lucky ni isin kini mo nso fun Lucky. Chema ipe aso ti Olorun jo ma mi gbe na. Kini mo nso fun Lucky tin ba fi awo eworo atebiti ti mo ba fi ranse si.

ekabo para lati jode aja lowo lowo le titin yo lowo ni kunrin 32 fm 94.9 fm yen lowo ti mo ba bo ipe adire rana ki se won aje gbe nipa ti oku ba ku ba le oku ni wa ni abinle ni won wa nibi kibi ti won ba wa ti won ba fe lo re sin oku en to ti dagba daada legba ti awon ti won ba gbe oku ti won ba ti gbe oku ohun won wa la won wa ni arin awon ti won tele won awon aradugbo abi awon ti won jo seyen kan fun won na wa to legbe egbe won to legbe egbe omo oku ni yo le waju yo wa ni waju awon eyan yi be ni won wa ni kenikan na ninu awon to dagba na kan wa mu ade kan ade to pe yin re ti gbagba daada o le jaku ko to se daada bien batin lo bi ibi tin ba lo bi alati bi kan si bi kan ni ko si be se le jina to en to an waju yi bi ba tin gbe se kan won ma tu ya je be la de ma lopo lopo gba awon mi le wa ti won ma sun rara rara ko wule ni lo sugbon ki gbogbo re mo ba wa kan ba wa tutu mini mini e tin ba tin sun rara won le ma ki eni to ku pe lagbaja lo nle yo ko dagba kan baba re ba dani logun odun baba re ba dani logun osu iba se pa e ko laye ni awon aragbanda na won ti eku won ti lo bí ba ti se ni e be won ma gbe igbese ti won si ma eni won ma tu ye ade won ma tu won ma tu won ma tu won ma tu won ma tu le ye ni o ade ohun won ni pa rara won ma tu te pa de nga pelu ora ni yo ma ke ni e ba de ti won san tu ye ara re igbese ni won gbe ti won fi gbe de bi ti won ti sin eni yi ti mo so le ke ko ke se gbogbo agbalagba to ba ku ni won ma se adera na fun en ti wa re o ba ti da won ti e ni owo se kan ni owo ti mo pa le kan ni pe ka ku lo mo de ko ye ni o san ju ka dagba lai la adera na lo ami wa pe won kan dagba won kan dagba be na ni won ni nituma kankan sugbe ti wa re da igbagbo ba ni pe agbodo ra ona fun ibi tori pe o lo sirin ajo ni yo ba gba pe teyan ba ti ku eyan lo sirin ajo ni lo bi je wi pe ti opolopo ngba mi bi eyan ba ku to ba je olola ti an ba ni owo won o si owo mo eni ohun won o si nje mo eni ohun nigba kan gan agboko to ma si eru melo mi ipe ibi to ba de to ba ti de ni ajo bi ti lo awon ohun ti won si mo ko le ba ma ri ran won nse ko ba jo ni kan be la de ra na wa ti won fi ra ona fe igba to ba se tan tan ti si eni ohun tan ti oku ti digbi ni koto ti ariwo so ge loke yo ba si ni pe en to gbele ni pa ku ma en tin sunkun ariwo lasan ni ro wa n pa gbogbo aladagbadagba adagbada en ti o ni ade rana adagba akan ni dagba ya igba tin bo ti wa setan awon eyan to wa wa nbe ti won jo gbo oku ohun wo wa pa de ade rana won pa deun won pa jije eni ki won fi se won pa deun igba ton ba ti tu ri ara re tan won wa sese pa ton ba ti wa pa tan won wa se igba ton ba ti wa se tan awon ton jo wa na ni won to wa je ton ba wa je lo awon e to wa nbe ah ade lagbaja la je yo ke se lagbaja won ba mu ko mu ko ade en to ku wa je la je yo won wa wo sa ko pe ah ba won se nje ade ni yi ti ade ton fi ara fe ni won je ti ta won na lojo kan e me pe awaye aiku ko si awaye aiku o si o le o beyan ba waye eyan oku na ni sugbon ba se me awaye aiku o si asi so yoruba lan to awaye aiku o si awaye aiku o si awaye aiku o si ni ke se awaye aiku o si awaye aiku o si ko ti bo se wale aye to ni ku gangan ni o be to to chona e je ka se atunse eyan awaye aiku o si awaye aiku o si awaye aiku o si to ba ti waye ogbodo ku ni ko se nti o ni ku ade an ti bo an je yi e wo amo wo kan ah ade ta an je yi wo je ta wa na lojo kan o tumo si pe oku su ku oku akaso lere o sun kun ara won ni ebe ni owe na ti jade tan to ro ma de ra nu jo ah ade an ni sun ajogbo be yan fun bi apere ni isin boya eyan kan ri okan je ifa kan to ni ah ifa lo je ah into je e se fa ade ara ni o opo o je o san to je o
o san to je pe ba se nje won bo ba je ta wa na abi n to je yi iwo na o san gbese ni o nti won so ni e ke se ti ku ni kan won le fi se afi wi oro pe se o ma je wo lana adira na ni ke sun ajegbe yo pon to je se a ma fun kini o se fun mi ni kini yo nti won fun adira na ni o iwo mo fun won to ba ya o biba ti won da jo ni o awon na bo wa gba lowo re o en to tu ma sinu adira na ki seun ajegbe sugbon ki se gbogbo eyan to dagba ni la dara na ni won fi ni pe kakulomo de ko ye ni o san ju ka dagba lai la dara na lo awon eyan ti fi dan so ri ta pa yin lo jara ai won sin gba lo poropo sugbon eni to ba yara logun gbe e ti mo bere na ni pe tan ba fi ebiti ati awo erin ranse si yan kini yoruba nso kini aroko na tumo si eni e ma fi tin so wo si reta kan ile jara 0 abi 32 fm 949 fe yin e 32 fm 949 fe yin e oni e ma fi tin e ma fi so wo si be e di ki mbele yi ki to fun awon eyan lanfani ki won to da si yoruba bo won ma soro won ma ko kan pe ijebu kan ewe mefa ejebu kan ewe mefa owe le ni ta tugba koko te yin gbo leleyi cheri won ni pe ejebu tin nawo sile ki ebo to de afiju afiju ya wo te pon fi oko re je ape na ejebu nu ta lo se pe ejebu oloki ejebu omere ni wa se ba ni pe ni eya ogba ti won ma se owo dada ti won mo ju owo ijebu ni ebi to re ti wa jade ni ri pe opolopo awe bo tile ye pe owo a le so pe pato igba to dele be ka rebo to de ni abi gba ta rebo ti de ni sugbon ka to sosa lati nsosa en ka to sosa lati nsosa ki ebo to de o ni ona ta wa na ngba se nkan rin se a n lo awon eranko be ni a si n lo koju omi e to je olopon ati awon nkan mi ati awon nkan mi opolopo gba ti awon ijebu ti won ba ti lo si irin ajo ti won ba ti lo fun okowo won ti ba ti de ibudoko ibi ti won o ti kerun ti awon atoloko ti won ba ti n dunadura pe iye ta gberu leleyi o gege bi a se gbo ati bi tan se vidi re mule o le je bula bi nkan mewa o ni won fe ko gege bi eru sugbon iti won fi han oloko e le jeru kan won fi han oloko eru mi na leleyi won kan mo bi iwe kan won fi han oloko pe ka fi se apere se wi won ti wa se ri eleyi sile kan ma gba pelu yin o igba to ba ti wa fe nuko pe iye ta gba re wi pe sile kan la gba to ye pe eru kan ni won fi han oloko bi oko be se tin lati ma keru won kan lo ma ko e to ku wa ni se bi ewo yin o le je sile ko se le je sile kan siba ati jo dunu address ni pe sile kan legba sugbon gba ti fi ohun mi eru kan le fi ohun mi eru se wa no bi meji o se wa no bi mefa bayi o wa nti bi o se ma se bi o se ma se na o wa so fun awon yoku awon oloko ti wa mo sere ara ajebu tin bo atawe eyan re eyo kan yo je o eru kan ni won fi ohun sugbon eru won mo lo bi mefa eru won mo lo bi meje yo da ke ni ki won ko gugu eru won jade tan ke to dunu dura e ti e gbo ohun ati awon eru won mara won na fini ijabu ni mo ijabu kan eru e mefa ijabu kan eru e meje ijabu kan eru e mewa ibi ton ti pe to ti dowo tin ba so mi pe ijabu kan ipere ni pe eru e mefa ale lo fe to je wi pe a se a fe nu akoro guko tan yo ke sa e yi oro biri ni pe e wi pe ke se ba mo jare se bi ta jo ke se ta jo so nu ijebu kan eru e mefa e se wa le doju ju kan e ji ka wu le fe nu akoro guko na ka to pari gbogbo be da si gbogbo te fe se se di soro yi seku abe si loro ni mi nu te fe so tori pe oro yin bayi ijebu kan eru e mefa ni okan la so ibi le tun gbe yo bayi nte a si dunadura re lori etele en te pe o nse ba o ge yan ni ege o ge yan lege o ge yan lege o fe jeju eyan lo ni o ma lo ru owe na fun mo ti la lu ni eyan ra le kini kan 0705 50949 0809 7949
ilé òkèrè +2349062949. Tí wọ́n bá fi ẹ̀bìtì àti awọ èrò ránṣẹ́ sí yàn kí ni wọ́n ń sọ.

0: Ekason. Ah, eti we. Ekason.
1: Ben Oraku.
0: Mami.
1: Mutaba.
0: Ekason. Ibere kerin le ni ogun 16 kan. Mhm. Ibere.
1: Ah,
0: 24. Oya. Oju na.
2: Eba ma se.
0: Hello. Sha pe ni.
1: Oju na ko le wo ti mu.
0: Oju na ko le wo ti mu. Ah, ikeya ibini.
1: Ijale yo ni le daja.
0: Ah, kegbele mo.
1: Eni ogun opa.
0: Eni ogun opa. E fun mi ni number 9 to pa I number yin.
1: 0570.
0: Eshun. Mm.

0: Ekason, ah, orebeti, orebeti, orebeti, orebeti. Yon ti orebeti. Ekason. Hello, Kason.
1: Hello.
0: Hello.
1: Kason, Evanda.
0: Eshun.
1: Eshun.
0: Hmm.
1: Kwa hindi ki pe mwa ba gwe mwen chilo wanyo.
0: Eri, eri, eri, eri, eri, eshun, eshun, eri. Hmm, eri, anshi shelu ye. E mwen tu e wala gwa mwoti, mwoti viso wosin. Mwoti viso eshun, hmm. Eri, Kason. Ojo kwa nshi bakan bakan. Ekason.
2: Hello, Ekason.
0: Eshun.
2: Mwani abibu ni lati labo.
0: Mwani abibu lati labo.
2: Ejare. Ekushe. Ema te matuwa jeni dadu.
0: Ami, ami.
2: Ibele ke edogun.
0: Ibele ke edogun, ibele ke edogun. Oye, ibele ke edogun lo bai. Oni pe. Mwafi ba yin bo kasino. Eru ni baba.
2: Ona lo jin.
0: Mwba.
2: Ona lojin eru ni baba
0: eyin le orun ile
2: ojo oro ko pa omo adie
0: ko yin jowo to po omo adie esun atari oba omo bi busuni
2: biba tun be se
0: iba tun be se iba tun be se iba tun be se o wa se mo ki lo wa se oya e mi na ba e to pa inu bayi ah won ti lo won ni oluwa se Oluwa asun. Eh, ah, oyin ti fi dance o sori itakun aye lo jara. Ah, o ti po, o ti po, o ti po, o ti po, o ti po, o ti po. E ka san.
3: E ka.
0: Olo ko ya ni te ti pe.
3: Mi si so gun jabi lata osan.
0: E sun.
3: E fun mi bere.
0: Ke fun ni bere. Bere. Hmm. E mu bere.
3: Bere kan.
0: E bere kan, e bere kan. Oba lo ni ilu.
3: Oba lo ni ilu.
0: Eh.
3: Ile kan lo ni ereko. Mi, oba lo ni ilu. Ibe lo ni ereko. Hello.
0: Bamba yi.
3: Oni oba lo ni ilu, ibe lo ni ereko.
0: Eh, baleni, baleni la iroko, baleni, baleni, baleni, baleni, eshun, eshun.
3: Mi ti ra bu mi o.
0: Eri, eri, eri, eri, eri, eri, eri. Ah, ekason.
4: Eh, no ifal.
0: Eshun.
4: Akoito, o ko tele lo ko tabe, ya ta so la yiki, aya mi number 1.
0: Aya mi number 1. Eshun, ya mi number.
4: Eh. Aya mi number 1.
0: Number 1, I am in number 1. Eshun.
4: Ayaye, let's
0: read it, let's read it. Ajati yopa ekoku bofa.
4: Mwwe.
0: Oya. Mwwe.
4: Erenri, yo yipwe.
0: Ajati yopa ekoku bofa, erenri, yo yipwe. Ah, shebe ni sa.
4: Oye, yo yipwe, ne, ifa.
0: Iko ko gbe mi e. Aje to ba le leyin nko. Aje to ba bi leyin. Mm.
4: Ele ko bo.
0: Ya ko bo. In bere bere yun, in ti mo kan fe ke so ti yen. Aje ti yo pa ikoko bofa. Yo ni ati leyin olode. Segbo.
4: Oda.
0: Yo lati leyin olode ni. Mm, yo lati leyin. Esun. E ka san. Ah, te ba ti wole ma ba kun bi nkan te fin bo ayoko ma jara won ni. Mm. E ka san.
4: Ka do.
0: Oyi ko yan ni te tin pe.
4: Kola ke pelu lati me kola.
0: Esun ba mi.
4: Fan line de ku do meto.
0: Eh, e don pelu.
4: Mo bere kejila.
0: Ibere kejila, ibere kejila, ibere kejila lo bayi. Bogun ba subu. Bi egungun ba subu.
4: Yo so di dan.
0: Yo so di dan. Begun ba teri gba so. Abi tegun ba teri sa so.
4: Ikini ba si.
0: Ti egun ba teri sa so.
4: Ba ta so di
0: o. Ah, eyin le bi wa. Begun ba teri sa so. Yo pa o dani. yo pound dani yo pound dani to ba ti bo sinu eku ni won so pe te ku ba ti bo sinu eku bayi yo pound dani en ti yo ba nso nu olaju ole pasa enje me pe olaju ga tin pada sinu asa tori pe opolopo awon aso ta nwo to je ti awon baba nla wa la tun tin wo pada bayi ba ba jure te ba ro fi ko si tin won ofi dalara eyin e wa awon direct wa din kan to gba yi bayi ara te bo file la ko we nda te ba de ile onje mi to tun gba ju gba ja won tun ma mu kan asa mo bi ki won je pe igba ni won fi ma bomi fun mo nbe abi inu koko mangudu on lo je pe won o ti ma fun won ni onje ti won o je awon ike awon abo aye nkan kan o ti di nkan kasi nibe atutu won pada si ti isese nkan asa won baba nla wa e ka san e ka se ti wole ah won fe tite won fe tite ah
5: ai lowo raso ni yan bi kini ka pe yi o
0: e ka san
6: adoro
0: pala o ko ya je ti pe so jo ko pelu
6: eh
0: mo lojo kan pelu
6: eh eta o ko mi mo bala ni pata tere
0: esun esun aya
6: mo mu ibere keji
0: ibere keji ibere keji ibere keji ibere keji ah o mo ba
6: eko mi si para dada
0: ah beto beto gan ni ri ko gan ibi ti o wa di Oya o oju lante katote
6: Mi gbo
0: oju lante katote
6: Oju lante
0: katote
6: Oju lante
0: katote
6: le
0: Ile ko
6: Ah Ile ko lanpo
0: Ile ko
6: lante katota so
0: Aso ko
6: Oh,
0: one, no, more. Eh, ti japa se to je wi pe won ti gbe ofin le won wa te ah eni le lori owo si te ko wo le dada o kan bo sibe o si ja sinu ofin ni ni pe oju la nkoko te ka to te ni e te oju mo le dada e te mo le da pe ah e ti won se ke se tanfe ni won gbe be se ke pe won bo nkan si awon fi nkan kan si abe ti won ni kan wa te mo le e ti won so ni pe ki yan la ki esi dada pe ebi to nlo yi te oju dada ko te te ni o te oju dada ko to te ni o ko oju le dada o e ka san e ka san
7: egodo e ka san
0: o ori ko ya je tin pe
7: egodo
0: mo gba yin o ko yin
7: Ọmọ yìí ni Mọ́fì láti òkè ààrẹ.
0: Ọmọ yìí ni Mọ́fì láti òkè ààrẹ.
7: Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ yìí Mọ́fì láti òkè ààrẹ.
0: Ẹ ṣe ọmọ yìí wà.
7: Bàbá Ifá.
0: Mo jáyé.
7: Ẹ fún mi ní ìbéèrè alẹ́kàrún.
0: Ìbéèrè alẹ́kàrún ọbẹ̀ Ẹ̀dùmàrè ò ní ṣe wá lárùn gún. Ó ya ìbéèrè alẹ́kàrún lọ báyìí. Ojo pa egun
7: Ojo pa egun Ojo pa egun Egun para dile ni yen
0: itori ko nu ni da Abi
7: o da be ni ba ni
0: e pa to fun ayin e pa to fun ayin pa pa je ta kon ese grade ona be ti o gba yo kan para sile ni ki e ku yo ma ba aye re
7: ojo pa egun ojo ojo
0: ojo ti ti wa lo ni te ke ko so ni pe ojo pa egun oje oda meta la nlo sugbon
1: akoko
0: eh be ni e se se tun tun se pada ni sugbon ojo ti lo akoko ti lo e mo so pe ojo pe gun ode oda sugbon ru kan be lakimo rin eh kini mo pe omi le ro lohun ti e o ma rojo yo anti e ni eh ti o ma gbo mi si ta yo si ma da omi sara won itan fi ye wa wi pe omi o ti e ni kan lara gan mi o ti e ni si lara sugbon mi le ro ni mo ma pe eh awon egun kokan lo ni isedale bi won se da won be 0705559 0809 7949 ilo kere plus 3490 6 2049 49 eje ma wo itapa ilu jara die de kin wo awon eyan to ti wa nbe kin ma wo bi won se ngba aibere na se ni system tele okokan ati jeje e mo gba pe eni ti ba koko fitie si ita ona ni amu kan nbe e ka san
8: Ekaso.
0: Oru ko yin ati bi te tin pe.
8: Ogbeni Tayo ni lati gbo.
0: Ogbeni Tayo lati gbo eshun.
8: Ibere elekeje.
0: Ibere elekeje, ibere elekeje, ibere elekeje. E ba mi pari owo yi meta le pari re ti mo ba si ma nse. Laarin seju aye ogban. A se kari ni sa.
8: A se kari ni sa. Eya ni o ko fi pade yan.
0: Ko ye mi o bo lo ye se fi eya pade yan.
8: Ah, eni to ti ri yan ni waju. To ti soro yan laida. E ka bo e ku je ah. Ire mi o asikari ni wa mi o ja.
0: Ah, e wa wo se ri asikari ni san o lo wa se o. Won ni pe asekari ni sa o de afifi la perin nisin eh o se kan to da sugbon ta ba ri amo sa fun ni le fi ni pe
8: o ba ji la perin o
0: to
8: ba pa na
0: lo ni mo lo ni mo to ba ti di o ba ti di ojo mi
8: te ba and this is la perin lana
0: eh lana be e mo sa fun ni pe
8: awon ma sa won ma sa fun ni
0: eti ba n pe asekari ni sa ayo mo sa fun ni order fifi la perin bo se jenu ba mi e se gan sa e pe fun e ba n ki gbugba mo ti ara agbora eni aki won dele se e te pe to ba ti ah e mo dede re ologun ni o e to fi la perin te ba se ni isin yi eh yo kan fun yin ni bi te de si ni eyin lo nti yin mi lai mo pe re lo si se 0705 ikan ni 32 fm le n gbo lọ́wẹ́ lọ́wẹ́ ni ètò ètì ń lọ lọ́wọ́ yìí ibi tá a ti ṣàtúpalẹ̀ àwọn òwe àti tàn tó ràn mọ́ àti bó ṣe jẹ́ wípé ó di nǹkan tí à ń sọ lójoojúmọ́ àti pé ìgbà wo gan ni wọ́n máa ń lò ó àti wà ní abala èyí tí ẹ ti ń béèrè ìbéèrè tí mo ti ń béèrè ìbéèrè tá a sì ń fi ẹ̀bùn ṣe ìfàjẹ́ ọ̀yẹ́jú lọ sórí ìtàkùn ayélujára kí n wo nǹkan tí àwọn èèyàn sọ síbẹ̀ nípa èyí tí mo mú jáde èyí tó ní ń ṣe pẹ̀lú àrokò mo ní pé tí wọ́n bá fi ẹ̀bìtì ránṣẹ́ sí ìyàn àti awe ooru kí ni wọ́n ń sọ ìdásọ́ láàrin kí wọ́n ní pé ẹkú ètò abúrámàdán bó ti ní kẹ́ ẹ fi nọ́mbà yín sọ̀rọ̀ abúrámàdán yìí tí èrè náà ìdásọ́ láàrin kẹ́ ẹ nínú ìbéèrè tí wọ́n bẹ́ẹ̀ kó túmọ̀ sí pé ewu wà níbi tí ẹni tí a fi ránṣẹ́ sí wà kí ẹni náà tètè sáré kúrò níbẹ̀ kíákíá abúrámàdán sọ pé ó túmọ̀ sí wípé ṣọ́ra ṣe pápẹ́ ewu ń bẹ níwájú rẹ àdásọ́lọ́ àríkẹ́ wa pàmò pé ẹ̀bìtì túmọ̀ sí nǹkan tó léwu awọ ẹ̀rọ a mọ̀ pé ẹ̀rọ máa ń sáré gan ni nítorí náà kí ẹni náà ṣe kíákíá sáré tètè kúrò ní ibi tó wà alábáyò sì wọ́n ní pé ẹ̀kú ètò wọn kí wa rọ́mọ kẹ́rìsìkàtì ò sẹ́ni ó ní pé ẹ̀bìtì ibẹ̀ túmọ̀ sí pé ẹ̀rú wà fún ẹni náà nígbà tí ẹ̀rọ túmọ̀ sí pé kí ó sáré tètè jóba ẹ̀rọ abúrámàdán ni kó túmọ̀ sí pé ewu ń bẹ rasidata adẹ́rìntọ́ wọ́n kí wa ni alhaji mufta ogunrin ìdè márùndínlọ́tì wọ́n ní ó túmọ̀ sí ewu ń bọ̀ lọ́nà àwọn kí wa kú iṣẹ́ ẹ má gbàgbé on the 4 la fi pàdé sí o october 4 ni laughter fest àjọ̀dún tá a máa ń ṣe tá a ti máa ń rìn tá a ti máa ń yọ̀
9: October 4 ni both course lati ma n se bi ta ti ma n te pepe alojo lododun lasan lada masin gba oborin lo nbo side osupa lo nbo ati awon aderin posunu be le pade awon eka wa gbon sa fe le ise wa e wa mo to se le be ofe ni o ofe ni ofe ni ofe ni ofe ni ofe lowo wole e oborin e pade awon olorin e pade awon aderin posunu eji ko wa mura wa dun ni ojo kerin osu ke wa odun ta wa yi risk cause ni o ti waye ni adama se gba nbadan olaju atasha o 07050549 0809 79 49 plus 2349 06 2949 49 e fi number yin so so rita kan ilu jara facebook mi o se nsoro e kin to kuro live to ti ba ti ku nbe tan abi gba teyan kan yin gbadu seyin gba ni o nlu gba teyan yin gbadu seyin gba ni e fi sibe bayi kin ri bayi kin ri bayi kin ri bayi kin ri bayi kin ri bayi kin ri bayi eh en ti esi pe le kan e abi mi ti ran ti so number yin o eja je gbe ti wa laruge opolopo gba lo je ipe nkan ti wo kin wu wa fi teni eleni ta si nwo ta ni pe di fanakula yi ege bi ede ati asa yoruba owo bu la won mi fi nko ati ri awon to je ipe atorin wa ni won to je ipe ede yoruba e ni won gbe ni aruge ti won si pa owo e to si kini to mo yan lori nbe sugbon ni pe afanakula ni kini won se le si e ma ja so eh nko ye ko nbe ah gugu jago jago jago jago jago

0: yo ba ni mi ke sa yo wi omo alade ni mi mo bo odu atan e ba ma jo yin ni pota ki ma se musun gba ni agbadarege ebi ti won ti bi mi o se fi paro o ebi ti n ba dona ti n ba wa asa ti se yo ba ma han lara mi ni en ta gbolohun ta ba se daada ta si pon daada awon ta fe gbe fun gan won gba lowo wa sugbon ta ba ti ko yin mu se pe ko ja mo nkan kan ti o ti ju awa gaga na loju labele e ma wi pe en to tare ale lopo ni ko ni rira ni awon gogo ma e wo ni eto ni eto wa loni lowe lowe nikan ni 32 fm ele ra pala wole o e ka san
1: e wa ta san gbana
0: e ka san
1: Hello.
0: Ni gbayin.
1: Eh, ta. Ni gbayin.
0: Ami. O ko yin.
1: Hello. Ola yin ta de la ti niya.
0: La ti mo ni. Aye mu bere.
1: Ta pa ni go ta to. To.
0: Aya to ro. To wa bi opa ade.
1: Yo ko to fle.
0: Eh, to fle
1: fra bi opo.
0: Esun. Oya o, be ni ba je ti oyo.
1: Ha?
0: Be ni ba je ti oyo. Se ngba mi
1: igbelegbeti
0: omi la kokote
1: ele
0: se ngba mi
1: ka to teyanrin be ni omi la kokote ka to teyanrin
0: oni gbese opa ni
1: bojo ope
0: esun e fun mi number meta to pa ina mai to pa ina number yin
1: 400 meta ni won ati
0: 400 ah se
1: hello
0: ah bi gba te yan so nkan suba
1: ti mo
0: ah ewe yo kan to ku si se gbe te ba ti wa si ke flash number ti ma pe si ta yi olaju pa eh fun e to pare on number mi le ni 08072720308 Ko ni tuba ile meto yin eto wa lori lowe fun toni. Bi ba ti de ago mefe ja pade lori eto yin eto e ba mi o emi ati mouthpiece mi ni. E ma gbo kan ni 32 FM daada laaro losan la lebi wa te ba nlogun ni. E nkan kan ta le fun ra o na ni dunu. Idunu ohun o si nbe ni kan yin to pe te ma gbo nbe yo ma munu yin dunu yo ma ka ironu abadi ku o lara yin bi gba ti eyan ba ka eni ku nle ni. E ma wa je ki won fo lojo kun are fun yin e tori pe owo ogun ma jo won je lo e gboro nu ku lara yin e mi ni kule fani ifana ti bi computer dafa e ko kale

Yoruba bo won ni mo ni gbogbo en te ma ba mi share program mi mo ni e se gan mo ni mo mo lore mo ni mo dupe gidigidi lowo yin e se daada e se daada se ri gbogbo yin patapata e wo e je kin tutu so ke ba le gbo mi se re o gift si ma fun yin eyin gan eni kile de le to ye e se gbogbo yin patapata den gbogbo en to ye pe lori program yi e le se ke ma nawo si wa e se o lagbara olorun omo si won fun ni scholarship ye se re pe awon bi 1 2 3 4 awon merin ni ikon ti se tan bi yo pa year di bi mo se n ba yin soro yi ko ri result wa ye ki e mu wa mi de le ma le kiri ikon wa se tan lodun the result is not that all right and we dey na ko e se me pe o ti ku meji beyen ikon wa n lo si SS3 mo la si jade leni pelu umbrella nigba toju yen tun tun se wili wili wili wili mo la si lo bara iwe e gbogbo textbook mejo loko mejejo ni mo bara aye education no mejejo ni mo bara wa ti di lago meji lola awa gba we nitori science student lomo yen mo le pe lagbara olorun mo so fun won eyan le ma fun yin ni iwe school ofe ko ma ri nkan to nse waeke budo joko ko se ntori eniyan lo ma san waeke no tun ma san wo neko ansi lucky mo ti salaye fun mo pe lana results e budo da e de budo mo nkan te nse money is not easily to come by but se yon kan ba volunteer to lo n fe ran yin ni school I mean igi se yo ba tori e se nkan kan o budo ye no fun yan ya now e budo je ki eniyan kinu e dun pe no awon mo si mo pick then di omo e yo kan to ku o sese se becket won ni is going to SS1 you mean see ri nkan kan pa yen ko ti mu list of books wa boya result you see dey won ti pe won se mo a lo commercial art science so then bi a ti ri lo n fe se o sa lo n fe se nkan kan gba ti yen na ba de mo gbudo ma fi tu eyin eyan le si ke ba mo bo se nlo to dale ni a ti egbun o kankan mo awon mo ojo yen ko ko si nkan kan to se won o alafia na wa o result ti won ton ba pass daada ti jamb won da ono ma determine way forward nisori na mommy wa ti won ro wa lowo lori oro ni scholarship de mo gbadura fun yin ma eni gbo mo si ma gbugba awon mo yin na de ma yan no ma yanju labe ase abo ti okori mommy wa na ton de se back to school fa won mo e wo mi ojo ni seyin na nigba kokan awon mo ti na de re won ni domo lomo gbugba en te wa n gbo mi patapata atomo mi atomo yin won ni di omo lomo olorun to ran anu ati ranlowo siyan anu oju ojo kodun iwo to pari koshu iwo to pari tori baba yin alaanu ni olorun a sanu fa to won a sanu fun o ni kan lo ni anu lowo be ni mo so fun yin aye wa to sanu o aye wa to sanu o loruko jesu anu olorun a ba wa pade koshu yi to pari koda kose to pari olorun wakati kokonla a siwe ranti ati iwe anu keni kokon wa gbogbo bi ta tin rawo si pe baba njo wo Odun yin lo. O mi je oju mi nbere anu re. Hey. Oni ye daso oju rere bo mi Olorun mi. Ara ye reti ohun ti mo mu bo lodo re baba mi mo. Odun yin lo. To ba je yen lori se nko. Lore kore ki odun yi o to pari e wo mi. Awon eyan ajo kiwa ku orire bo se ma ri niyan Jesu Oluwa wa amen arabirin kan fi oro kan lo mi ma eyan ara ile o ni se ko nse ofofofo reun e je ka gba pe anti yen o nje anti emeka e je ka wa gba pe ore nje bisi te ba do office wa lara omo to nse IT nge ko olopade mi nsen emeka loruko e then ikeji e ton jo pade mi nsen onje bisi mun eyan mo mun lo loruko yin lori program when you mommy we love you so ya gba username oni mo se lo emeka ati bisi office wala omo mejeji wa o lara won IT students wa ni won she wari bisi nice and see emeka no won so mo lu abi o ti le je pe anti emeka lo foro lo mi won lo re awon te ba ngbo ore moti ore bi omo ya won ni ko sin ti bisi ti oko bisi ba ni baby oju lo wu mi je an se emeka ni ti oju yen ba se yo
ipe bi si agbe oju yen foko ipe ya yo ko so senu ko je pe lati bi odun mewa ta o mejeji si feran to si mari won ma feran ara won bi si de bi omo meji. In natural fact, according to Auntie Emeka, only let on be lower lower ye. I want your belly, not your fish jaw, it all around the cosy because you don't want more. We are only town by John Jade, town by your wash or corner. Oh, now you man be the quibble, I want to show you only mommy moon, it's only to my Jade Monday, mass of funny. I shall only cow, okay, in combining co after office, mobile, I bet. Oh, I want your to load your lasso. I want your new butter. I want your new bag. Be beige, la woman she. Be identical to him, la woman she. Oh no, I did your con. Arabi she, I want head office. I want to wa leku. Oh, just share me con oh. Head office, I want to wa leku. Oga won to je head a won. Ni department a won. Oga won ye, mame wa wu. O wa fe lo shoku. Ege kakba ekpe, wa shoku ni badon. Olo ora shon, un rato re un. Oni ke wa ma wo. Ah! Oni inko si olon wo bai ti ife ko. Ashiri to olon wo bai ti ife ko tu. Oni bo lon she man she. Oni ka lon wa ti ore un la won jo lon jo nye ni. Oni in fact. Oro yi obama, kubama dun. Oni. Owa so oni, wode, wole lo, be. Mami fe lo bi kon. Den, mami de fe ki. I want your loni pe so ohun de fe disappoint mommy pe ojoju gbogbo o ti man di gbogbo gba mo fe lo shibai pe so dem pe mommy ti retire pe so ni Saturday yen won lo ni club kan ta won nse awon ni investment kan sibe awon fe mu oju ohun mo investment yen because olorun ni kan lo lemi awon oni mommy oni ore ni mommy ni ko se popo yo ngbe roku sara won o but at least you are my first child awon nkan mi meji kan ni bi ti mo fi won si mo fe moju e mo be oni nti o se tele oni yen se wa ri ibi ti won de si an si emi ka wa ni ibi to gaun de si bi eniyan lo ni le yen o tun je mo officer awon oga ele de si ma de so te o ba de si le mi na won o ko mi o sin le o ko mi ti travel out ebi ata mo la no 3 bed ah wa de sodo mi e ba tun lo re te jumbo gbogbo nkan yin o wa nbe ma bo ah mo ni neighbor ti mo tun si so fun won ta won na ma tele mi e ma bo ke wa de sodo mi oni le yen before flat ni to wa ni waju o wa ni BQ 2 bed leyin ashe oko busi oko bisi ololufe bisi ore ase be lo fe iyawo kan pamo si emeka omo anti emeka omo ko mo rara o bo ngba si oge ede si badun ologun de lati thursday ohun oraye lo wa ni oga ti ba ti close ni friday lagbara olorun odo yin ni mo nbo awon nkan kan te se pe kin ba yin se mo ti ba yin se so wa le wa handover everything for you since they agree that's the silly one of our staff olumbalo lojo friday ola nko on soro awon wa ni living room awon nse yeye oni gate won dere te ba fe wole yen e pe n te fe wari ko se gate bi gate ti wa ton ma nsile o ko ye yin e fi phone pe n te fe wari eniyan lo ma ni right lati wa shi gate fun ni bi rule mi nsin ke gba gate la taaro dola ba wa le anida yin lohun en to fe wa banle wa fi phone pe mun la wa shi gate fun e oni bile yen se ri niyan ko se ru chema ton kan ma shi le anybody kan ma wole oko bi si wa fe driving chema ohun mo ton dole yato si staff awon yen ohun mo all that neighbors on jo ngbele chema o wa pe uba yen ni boy scooter yen wa jade olohun mo nkan to nkan wa ni bi oni gba to ngbo pinfin won wa wi pe o wa so fun sawoni to ba je o no nbere o lo so rules ile yen fun eniyan pe bi ma lo shi gates fun beside e ba ran ni dotun la ko sen to ma down oni bi lady yen se jade omo kekeke meji tele
se mo ti me oh daddy si de so won si tele omodun merin kan bi omodun meji kan oni bo se she gate bye oh I need a moto oko re mo olokan drive you ni oni oyi koko oyi oju koko ra mu oun fowo si ampit oun fi bo oju pe no iru moto yi ni ko nse ko jeje moto e olun wa yoju eh baby bawo ni ele children oluwa je oko re un oni ni bi cutting so wa un de mu idi lo le bayi lori couch o de so blood of Jesus blood of Jesus blood of Jesus oun so soke o oun ri bayi quite right oko bi si ni ah omi kan le hen oun o soro awon eni kilode o so pe boya tori pe bi npa un ale ore un ta won ba pa o je boss kitchen mo ti so nje doga o oga kini ka fun yin anti yen na ni wo anything te ba fun mi e se ma ra mala fun mi nitori awa re ko akin ra mala je amala ti ba don o ya to si te ko ni gbugbu awon sase yeye yin olun wa fi ara bale dada eyan ara ile e je ke bi pelu ohun ti mo gbe wa sisa won pada bo e ku kale

0: Sojiro Leni, Ojoba to Paris Show, Rubu Enijo, Christ Followers Evangelical Ministry Incorporated, Goshenla, Ilugusi Estate, Along Juekuru, Odole Lewe Bado, Etuiba, the I Christ High School, Oleo Rodono Ole, while we may alone would be share, Oma for Oreshi, and Ruru Ojas.
1: 32 FM 94.9
2: Lekko se yara le su kabok pada si koni 32 FM 949 Lapsa house lawa ni premier hi mokola ibadon Sheik bagbe ibisi mo bade Arabire yani inu mpokpo gwi kwa bisi ni Olo ngu sofu Boso en oren So colleague onto an kilo dolen o te mo bo se fe se un oni oni kon ni ah onku yen si de yen en to n gbenu leyen o ba pe iyawo mama kunu e e wa gba ses card o onku e ka bo sa ah ni lady to jo n gbele ti mo ni o wa n bi q to je iyawo ti oko re fe wa ni ah se anti yen si de ni so le se po like ko ah o no si de alokan yen na se mo pa to je good ah onku e ka so boko yen se fe wole bayi emi ka don sare o se bi pa ti ko ko ru o sare bo si yara o ko ko o ko ni le run fun won ba ni a nku epede ah e a mi ni aye wa se mo emi ni ma ba do si awon mo nkan nkan be yen wan aye wa gba sky da si souvenir yin o ohun ni like gbogbo e lo da po o le bi ma yen se yoju o lo ko re un ni o ri bayi yung ba mumbai red and dead ni o lo excuse won o fun ni access card ati souvenir pe ka kin se kin yoju teyin ara ile kin yoju e ku so taba de de party lo ma pin ti awon ara ta o ni lati emi kan ni lati inu inu orunu de mu ohun ah bayi le ye eyan okunrin ri o lo souvenir kokon o ohun o gbe sara oni mo se di bi 6:30 won se pe o n fe ma lo pe ko fo ni souvenir sore un pe ko le wa o n ba mummy e lo bi kan oni bi ko n ti ri nkan kan bayi ko ju ohun bi okuta bayi ko n ba sile bi si gbam oni wiri bo se gbokada lo gbokada bo gbokada lo gbokada oni bo se kuri e ko n de be on kan akilode kan behave na on kan ka mora ni ibi sa no re we yan ara le Yoruba so wipe eni ti o ba mu eti eyan di ko le munu edun oni bo se dele n ba ni a kilo de ore o ma ye nkan la eni pentafel ba se ina o ti de nkan pe so won de ti ha souvenir since o de ni wa mi de fe ko ti e ki ma ko lole ma won mo le mi olohun ba mu bag kan oni boya won didi fa won ni boya ko si lara n ton fe bag yen fine gan o da bi toilet bag bayi o do ah ni ah no e don kilo de onku o ti de ni oni bi swani ah o ma lati bi se o da bi polo n travel a de lojo sunday pe lagbara olohun gan o ma bere leave e monday then leave ohun ti e fe sere lo ni o ma ni ko ma sere lo ni ko ne o ti e jade mo lo gbadun leave e ko sere lo o la wan soro ni ha olohun ah sori lady to wa lati ko to fe wa se inowo yi o mu ore kan wa ah how I wish ko wa nbe ko wa fe ti e gbo nkan ton so o mu ore kan wa awon are ko n try o olore yen so wi pe kan gba ohun oko to n trust oko to ye pe wa be wa lo fi n gbe ebo fun pe just of resent leni kan wa so wi pe oko ti lomo meji sisa ipo tun so to the send

0: en fi oko un fe pamo o mo ile esi ani bi si ni ko need ko need rara need jare iru ohun ji o so n ba gbe pe oko un obi mo sisa boyo mo pe meji boyo mo pe mesa o ni nkan to se ma dun ni pe I love my husband with all my heart to ba ni eyan fi aye eyan fun eyan eyan fi ife aye eyan fun eyan 100% ah mo ma love oko mi o nkan to se ma dun mi niyan sugbon en to so vovo yen fun mi to ba kokko so fun mi bayi ikora yen ma kokko buje bi e meji laye e koni so vovo mo tara mi ba wa bale bada ma wa sunkun odi bi sin so be fo hun ma wa sunkun ah bo adun mi dudu to ma adun mi olo ma je kin ni stroke because adun mi tori mi a fe yi bibi si se so fun emi kani anse me kan gba ti olorun ku osun teyin abani suke kun ataroro bayi kile de ten so fun mi e ba gbo mommy kin ko awon ni method emi methodologist to n le fi so fun ore un tori mo love ore mi gan kin ko bo se ma so fun mo ni ah n ba wa mo ru eko be america di ma ti lo ba ta nini ki mo ru iru eko be yen to ba fe se nkan ki mo bi mo se ba ko e ma wa wa nigeria baba ma lo fi pa baba dollars ni se kin fi seto ka won eyan ko le so be se ma lo so fun mo ni edo no si eme ka sin ba gbo yin daada elanti bi si so fun yin wi pe to ba je eru ohun ni eyan se ofofo oru e fun o wa koko fi eyin da pattern si lara no be ye alo so nna bi ona meta ko karan to wa bale pe ah ma binu mo ti gbagbe pe temi le se o de so fun yin wi pe adun o de bi pe olorun ma je ko yin lori ki le fe gba nbe ibe si mo ba ah and say me kind mommy is because you don't know my friend ah ko sense o le fun yan ko ba le si caution ko ku are ni janu o no last card ile okunrin lori ese me ore mi owo oko e lo wa bank account e to ye pe to family ore mi ba bere owo ore mi se ma so foko e bo se nso ni o ka won lara gan o eyin ara ale era e gba mi e gbo se kan ti eme ka lo so fun bc abi kon ku so wi pe fala na gbo ti e tara eni la n gbo fala na gbo ti e abi ki fala na won ma gbo si won ki won lo se ofofo fun ore won abomire o ti se oju opo sile oya e ba mi da si an si eme ka si test mi mo si ni o la won ti wa pelu mi awon n gbo sugbon ore won o ki se radio type so ko le gbo ni ko le ko le gbo laya ti si lai lai ta lo wa loju di lo pelu mi hello
1: hello ma
0: e ba mi soro soke
1: ebudola
0: po
1: beni ma
0: ah oluwa seun e se
1: ti e pe ka to ba ro wi pe ore e fa ni lori to ba lo gba be lo nko koto koti won be eyan di di ba ton ba so wo e fun ohun le gi eni eje to ba je moment ton so lowo bo ba je pe kitchen lo wa to gun won lo be nko
0: no ore ni
1: wa je ni to so lo ni yen
0: ore ni good friend friendship my friendship
1: o to ru e o
0: e se friendship mi hello
1: hello
0: mo wa pelu yin my customer yes ma very good
1: ore ti mi nkan to le so le tele ti to ba so mo be ka ko ya gbe mi dan ni
0: ko ba so fun
1: o ma le teyan le
0: ko ma se pe tori ko lo wo re un
1: ah ni ya da ri ko ja daji o ma so nkan kan o ma so
0: boya ti e ti re n ton wa se ru ofofo be fun bawo le se take sara yin gba se nu yin dun wa so fun pe ah ore mi ma mu ere be mo mo le yen hmm akola ilowa kini
2: mo mole yen bayi won gbe gadagba bayi won ko si la house ki don share ora mi let's go there ta no ti sofofo be fun ri hello
3: hello e ku eto
2: e se sister mi
3: oruko mi ni ma salam lati madini
2: e ba mi soro lati lekuro
3: bi ko lori loro ile aye mo ko olomo ni o me eyan anti emi ka denu da kenu re mo wa se digba tawon olu kan se digba tawon o mo so ba ya ti to foju won pelu kaka to ni soko re olorun ni joju won roran o
2: abi e se anti emi ka se gbo hey won ni ka emi ti onu won ni ko si nkan so kan yin lo to she's your friend. It's true, you really love her. But, and si oba mu eti enyo di. Ko le munu enyo dun. Fine. Kani kwe e jono si be. Otoli wanita mba kwa mbisha, wano ba mba mbisha, wano joma anlo kilini. Kani kwe, mbata yin lo bako ligi yete fe do wensi, ofe shenkon. To no de ni time, lati do pati. To pa jek me fula rae. Lo ba mu. Ah, ba woni oba she dun to. Hmm. Hello.
3: Hello.
2: Mo wa pelu yin ma e ka so ma
3: e ko eto ma
2: e se ma
3: tante me ka ya da tele o ka ma te yin bo won le ti o
2: won ti gidi gidi mu je
3: o ya ko ma bu won je o
2: e se ba e se ma e ri pe ife o ti to si wa o ife ti bi si ni si oko e is unconditional love give me unconditional love, yeah. La la la la la la la la la la la la. Let's go. Aba. Eh? Oh yeah. Eh? Give me

0: be seeing three talk where right you. Hello.
1: Hello.
0: Ah, I want to know what be your castle, sir.
1: Yeah, I just want you to get out of money. I don't know.
0: A she
1: a castle, ma.
0: Yes, sir.
1: Because
0: Definitely. Mommy, sound bad day, Leon. Hey, oh, only if you are wooing. Ah, but she baby. Ah, oh my God. So she dear. So she only money. Ah, she you are one year. She did anything but one joy fair. If you want my one be your me, I wanna love you and treat you right. Yeah, I wanna love you every day and every night we be together on my we share the same love. Hey, is this love that I'm thinking. Hey, yeah excuse my thing. Ah, I'm a woolly lemu and I'm a child of God to a fault. Is she minimum day she can up. That's my thing. Ito lossi orieto. Teni. Hello. Atumikwe. 09062949 09062949. Hello.
1: Hello.
0: Okun lo pe mi. E ka fun sa.
1: Samuel la to ita pe mi.
0: Ah, bra Samuel se wa okay.
1: O wa pa o.
0: E se sa.
1: O se na.
0: E se.
1: E wo e ba nso fun anti meka. Mo lo so ni o. O ba so emi ni emi meta work ni mo ti mu ni mo le ti ti o ni rin. O je stillness. O ba gele ti de.
0: Oh my God. Nice.
1: Baba re.
0: Nice. Eya ma le se gbo ni mo mo lore. Won ni iba oro bayi la nso fun omo lu abi so ba denu nko adudindi. Kelelu se. Se won kon lowo la iko fofo. Abi won ni o. Se de me pe ofofo se me pe gift ni. Ah, Olorun mo dupe sha. Awon gift kon wa t'Olorun kon. Olorun kon mo omo ko fun mi ni. So ba je pe be se sapejuwe anti BC ni loti to ati lododo ni anti BC ri looto si oko e egbo mi dada kodun so pari omo wo ni lemi o asiri atu egba anti emeka e ko date eni sile e so pe oba birin so wi pe e pada wa so fun mi adabi to ba je wi pe iro le pamo BC bo se se soko e ko yen. Let's close the chapter. Ni she be pe atanun ta tin soro an soro pe awon okunrin se bayi an soro pe family ile oko se bayi an soro pe kini kan se bayi e tun wa gbo experience brother yi only graduate lawon awon de farabale awon ni second degree pe awon 35 lawon awon de sha nse jamajama se mo ise ko si se won ori awon ba pe awon jokan pe sori company ti mo tin sise won need driver won la won koko wu lato kede le pe ori se gidi fi lo mi driver lo ni ah oda o le wa on wa moto now e kokon o ma fi moto a o ko je pe mo nsire gun o you are my friend e kokon ti le ba ro o ma ngba moto mi o ma fi nse cab so o de wa pa ko ki ko nse pe ole ni e but bi situation lu ise ri ibi ko wa ile ise gidi ni won ni tawon ba ni awon wa driver to je pe o kawe ipe vat advert won gan o gbudo ni endi se endi wa la lakoko o endi enchi ni elekeji o gbudo ni lowo max ni e 150 de no fe fi bere fun mo de mento ni in fact en to wa lara won tun gba won ore nku mi ni a kon soro gba ti mo lo le nku mi last week mani mo de lore to wa se o won se mo le vouch fun se mo le duro fun so mo daada ni to ba je yen e gba mo se so fun yin won ni ba won sa se lo gba ni yen won ni se yen wa se daada ipe oga ti won ni ko ma wa obirin ni just 40 year old woman no ni ko ma wa se le me pa won le ise kan wa won ti wa ri o mi kan fe ma daruko won ni to je pe won fa won serve won ni quarters won gbe be ni laye railways like in ki ki ne pa to di oruko to nje yi awon big company so je pe oga ni le to ngbe ni ilu ibadan yi gan ni o ti daada o de to si wa o wa ni o sa gba o se interview emi o da moto mo ma sa ti ri moto to tobi jeep na ni omo kan lo omo mi le se so fun pe se mo ri moto to lo yen mo ni se jeep oni jeep ko don pe ni boya ji wa gan abi nkan emi o se me pa won na mo moto mo sa me pe jeep o sa tobi daada ide se popopo pa o tobi daada ori wo gbe fun lady yen tori oga ni ibi ti won fun quarters ile ti won fun o wa ni bill queue leyin so gba ton se interview fun bro yen olohun ti marry pe single shilo awon ni fine ipe awon bere pelu 150 fun ti oge e ba royin e daada ipo mo daada ni promotion ma wa lati enu awon oga ti awon ba assign fe ni kokan to ba won awon kokan awon ni bi ise yen won na kokan ki se danda wi promotion oloko gbowo ise lo ma gbe promotion wa o ko se pa ni fe won to ku o awon to ba sise daada to ba je 100 naira won fi ku o ti won awon na to je pe won sa fo won ise won le fi 20 naira bi 10 naira kun si won pe pa won se nse bi bayi niyan so te lorun olo te lorun oga e de o kokko won kokko ni kokko wa oga ye for 1 week so ba wa oga ye for 1 week ti oga e ma se pe o like e bo se wa ohun a je pe madam yin lo mama wa sugbon si madam ba lohun o like e awon oni le lo o awon agba boya ma wa truck ti madam ba wa se pe o like e kokun se yan kokon ni bq to wa ni le o eru ma ye pa lo self con ni gbogbo nkan lo si wa nbe aso enikan lo kan aso bayi ni bro yen ma ko wa a je pe a ma gbe le e o de fun won ni jo kini jo keji ijo kini sa won wa oga oni ko soro won ni jo keji ba won se gbedele lo ni for the first time in history ki yan wa mi kin desun kin sun seyin oni mi ki sun bi mo se ma sarare o so ri sori aye ni oni no complain oni ti mo fi sun ni mi mo ni eshima ani bo lo ngbe 32 fm ni le mi ma ni bi premier yen wow oji na go so ti mari ni mi ti mari ma okay pack dada ko tele mi o ba lo fi bi ki to wa le bule hope you mommy oh is all right ma no shiwo iro shorty onoti o ya wo nu e to ba like e by weekend ko keru e wa so at least owo moto atun yoku nbe o ni nkankan to nkan dera gura kolobo port kokoro eh ma se pe mi na oni gas ti mo lole ora gas 3kg olorogbo dera sibi ora bo meji ko yeyin omokunrin odi unde wa won nigba to si ma fi di monday won ti so ba won yen pe ise e ba mi lara mu eje ko ba wa mi Uncle, I want to say, let's see, Kekere, I won't like your needs go. I won't needs go. She my own blazers, talk only le war, to leg belly shots, yeah, I want no man D. Bi gba to ba ye pe ko ye ba ba ye pe banki la won tin sise won nitori gbugbo awon drivers ta won ori ti won wa awon oga pelu big big oko ko sa awon oko kekeke yen o won ma di ni bi re ta won na ni bi pocket kini ton fi pen si ben ton fe sign iwe won la won na ba bere se mo awon na ba bere si ni fara won ni packaging be yen won wa di jo kan ojo Saturday pe to ba ti di Saturday anti o ki lo bi se awon le jade pe se mo te ba si big gate ti mo to ba wole small gate yen ona fa won ni key in case to ba fe jade wa wole ise to mama fi si lekun den tan ti yen ba no party o ba wa lo ona wa jade an kon bo njo yen la ba bossi e je ka gba pe bi won bossi bi side osodi mo kan fo se di se example ni o on ba ra won perfume yen lo wa ale e ti ra ja le ri oja le ma cheap baje but to ba seri mo oja mi lale oni like are won la ba ra perfume ko si pa ni lare won ti si lale ona re awon kan ra se de ri perfume de ri awon to ma lu o ki le yo ko orisi meji meta no ma lu po iso e ma ma ja la la la ni won la won de ni kinkini kan bi omo ndirin bayi awon na ra town ba awon fi seyin si lo di jo yen awon ko ra te kekeke ngo se awon lo bi se lojo Tuesday oga won so fa won pe ka won gba apa abi kan pe ore awon kan awon fe gbe dani won di bore yen se wonu won so ba lo ah oloko da ruko oga won ni pe oh pe fululu no ki loruko pe fe lani mo ti e ni kata se perfu kon run sa ah orun elele ah perfu irun dada oni boya driver mi lo nlo oni be lo hun ah onko e ma binu e le lo perfu yen oni yes be ni ma elo le ra boya iro lo o lo wa paro boya 3000 pe because won ti ja gbogbo paper ara e ideri ori e gan ti sonu onko sa mu phone hun kon ra be ni oni ba ta wa dele oga wa ni pe ko lo mu perfume yen wa oni ba gan se te perfume bayi ni mama oga n to wa nule ni ah ah yo sele ta le lele ya ma mi ma gbe le lowo yin o lo ni awon ma ko lo ni driver ma awon ma lodi oni be ti oga n ti bere si ni walking love niyan lo ba bere si ni ni fe un ohun mo kokon pa e ohun boyo loko ohun mo boya ko loko ohun mo boyo bimo ohun me pe boya ko bimo oni iwa to wa di weekend di week to lo perfume ara mama o wa ya ara mama oga won o ya awon gbe wo lo si clinic awon de oni so ba won se wa nu moto ni mo mi ni ah amalade lo wa won je o olohun mo to ja to ti oro jale leni ah mo mi mo de le ru amalago o oni oga wa ni ba won se nlo yen ka won eni oja ta won ba ri ka won sai ra nkan be won ra we dun ra gbogbo e lo ni ah oga mo de mo nkan mo de le se obe o lo ni ah odo grandma ni mo gbe dagba den grandma mi man sa onje ngba ti mo se wa la institution gan mo mi grandma mi fun mi ni portion kan temi na nta pe especially amala yen ah mo mo ro gan no ba de awon ba de jobo si kitchen awon wa awon ru amala yen pe gba ti papa yen je amala yen mama yen ni emi mi mo o omokunrin lo ru amala tori bayi mewa yi awon ogagun o mama raro won ni sibira ma fi ru amala sibi se mo to ba ja amala enikan won ni awon le fi sibiru mo fe try enjo kan boya ma try e sha e gbo sibi mu kan teyan fi nje o e le fi ru amala pe sibi pe to ba jo oni pe sibi da fi ru pe gbogbo iwa ni jina awon ara won yamayama oni bo se di osu to pari ta won debe bo se di osu keji to pari ta won debe won lo ga won kan pa won ni pe o de fe be di kokon ti to ba de le se fun inu o wa du instead to fi wa ohun yen ton fi fun ni 150 se ko a ma wa ohun o a ma wa ohun o yo nde ohun kan le nin ko ma wa ohun le be ja be meta meji soku won a ma wa ara ohun ku lara ohun lo ga ara ohun de koko ni boy scooter ko ma bo ni main building awon fun ni yara kan se mo duplex ni yen awon fun yara kan kokoku je kokawon sin so mo nje se then 150 to n gba yen won ba add 100 bo I get 250 lo shu pe how about that onko yan ni pe ha is all right my but ba fun yin le 2 weeks ma fun yin le si olo n ba so fun ore un ipe oga ti mo ma n wa ara mama e o ma ya njo kan ma ni mi mama on to ti oro si mi le ru pe mo le ro amala ko gba mi mo de ba hun ramala yen mo se wedu mama ba je nto mama ba ni ah si pari and die obe lodun to yi den man ba se omo yo man ba sha se be kokun a pe mi ta ba nbo ta ba lo iwo lo ba se kokun ma de ba se imi na ku ma je nbe o ma so bye fun mi pe 5 days to ma wa hun ko mama wa hun ni 2 days wa ma wa ra hun ko ma wa hun ni 3 days then ko tun je cook ninu ile o ti ni ko withdraw ko ni boys quarter ko ma bo ni mail building wa add 100k mo wo o lo re ni ah ki wa lo so fun o lo o se kini omo wa se men o gbudo se men so fun pe wa se bo ba o wa se ah o mo nkan kan meme o mo tu ba si di igba to da fun yen jo pe ko je ko su yi pari na so ko wa bere pelu e in another boat koko ah wo ku oko lo jaye foreign ni me bi ah en si gran share ah lo jaye foreign ni me building now she be duplex yara ko wa nsale pelu kitchen then o wa si mama e wa lo kwem then living room wo be ni tell you everything wa ah lo jaye foreign oni mo sigba ni yen oni so ba ti ma se ma awon agbalagbo kin rale ba ti ndi 7-8 to ba se mo to wo o le lohun wo na ni rudu abi do di same a sa ba wo kankan o wa de ra kuro o da ro ma o wa wo yara ti tohun to fun lo o wa ma momo o wa yi o wa yi kokoro seyin o lo wa di jokan o du bo se se pe o da ro ki lo de lo ni ah she be pe mi ni ma drive lo lama kini titi ji kini titi clean whatever then breakfast unje ti yin then unje ti mommy she mo kini titi tidy up oni okay oni bo se wa wole koju 10 minutes so wole un wa ro aye kokoro yen pin she me pe kokoro wa dun olokan knock ni o lo shiko se lo ba knock o lo ma sare dide o ma sare wo she mo lo ba ku wole olokan pale kun de oni da kini o de kilo di ton silekun leyin ah o lo se pe ma because of the security cinema she mo emi ni ko lokunrin ninu no ko masa eyan ara re o ye ko ti ye yi o bo ko se lale ojo yen ni demand mi heart o ko ye yin eh eh o lo ba joko si bi ese bed o npe mi ni ma pe ni driver mi mo I just want to give you a pet name pe mo ko le ma pe ni man mi shamo ru nkan beyen ma ma pe ni man mi so then I want you to tell me about yourself lo ba bere story mo she lost school ti o si nkan kan to je pe pelepo grandma un then gba to wine ni age 10 ni mama un ku o ni kan soso daddy mama unbi onikan dondo di mama unbi grandma unbi a won to ko bo to onikan ni mama unbi bi grandma she take won up ni e bo nje de ni grandma nta so ko si nton won o le se pe igba to won wa ni school o ma gbolopo boya kon fe se ma won funny food to ma je party yen boya bi asaro o no ma wa pe abi won fe je o fada nkan kon be yen pe so the university on law which is first degree only second degree she gbugbo e lo sha so fun ni bo kilo de she oni ore obirin oni girlfriend lo ni ah un fe ni nkan kan to se dimu boro obirin o ti ko ti e ki se nkan to wa ni live o laye pe o fe joko ko na ni nkan to ye ko ni gba lo se bere se just 5 months ago lo se rise to at least to see better than awon jamajama tun man se tele pe so reason to won se ti en won ti in time olo so be lo won pe o ni girlfriend diri abo ni o so won nu olomo kan ti ohun kokon ni la family omo yen se pe e wa gba un o tun re eyan mu wale omo to nta nje lo fe mu oni so awon eyan wa wo pe we to ba tu asiko o wa olorun an se dada fun o lese be di ni awon jo joko si oni so ni oni okay oni gba to de nlo se mo kon o sha party o ba kun o ba lo o la si ba yen ara won si bale. Only before you know it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Only boy she was shining you. Only as a lady ye. Of a few, she permanent. Or more donny. Of a coin jaddy la la la la. Of a tea, no, no, lady. Come on, she service fun. Go ye. All after 1 month, look at the woo. Master salary is 300. Na ma wa mi mo gbogbo to ba tin wa mi yen awon eyan ma nji soro e awon eyan ma aye mi de fe ko ri be olohun ba sise odun kan gba ko la kaye ohun ti e si wi pe ke yon wa se mi mo ohun wa se service oye yi o eyan ara ile e wo mi gbogbo radio lalagbara olohun kekere na lo ku ki n pari e sugbon akoko mi nko o ti sure tete to ba dola eh ma mu wa si idanu duro full stop e wa raye ba mi da si omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si obo obirin re afefe mu ti so fun yin pe daughter of prophet le mi o obo tani omo woli so inu san bayi eni lowo e fe kan weyan kan fe ti gbe yawo oro kan de da si ko ye yin e kan si mi lori ago mi 0816 756685 egbo okay 0816 66 75 66 85 ipade mi pelu yin boluwa tin be semi embe laye o tun di ola lagbara lowo ile dumare ewu mi o daaro bye.

0: 32 FM 94.9 I'm fairly bad bugbu agbaye
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani ade ni ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM do su paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

se alaise gini ko ma se abira nbe ni an lo fi je bigbe ni bayi no ni kaluku wa ko se nkan ta fe ri se papa julo awa to je bigba ni fe si ere idaraya iyun lagbe ni bolo la fese gba ni be ogoro league ti oni kaluku wa ma fe digba wo bo se je bo ogun ose nkan lekun lasiko ina ti duro wa pe a je gogo ni kaluku wa ka ma gbajumo ti league abi ka ma gbajumo ti nkan to ni se pelu ri ede baba en tori pe lasiko yi na ogoro awon gba bolu ka ka kiri agbaye lo je gbo ni ko wa won won ti fi bi e tin se to tin gba bolu iyun ni club won ti pada sorilede won lati ori soju orilede baba won aya ba won to ba je wipe boya ayo won o ti woju orilede won lo tabi ko je ara won oda gege bi awon yoku won bo se ri ohun leba inu ni club won ni bayi na ka bu ya ka mu lati orilede wa Nigeria tori pe ni bayi na iroyin to njade tele tele lana ni wipe o ku agba bolu kan so ndo mo so nba ta mule wa madu ko koye ti e ti tele sugbon ni ba lowo ti mo ba yin soro yi o ti tele orilede ti darapo ma won ti akagbe re lori wa Nigeria baba julo ni ni uyo lati de mo nkan to sele ni ba fi to bi rasu ko lola ati mo mo bo se fe wa bo se fe wa ti ko jo lede ti Madagascar bo ya mo le je tabi won sun ni abibe an bo ni abibe tori pe eyin lo lo fe wa e tu gbadu me se mo gbadu re kini nkan to sele ni abibe yen na baba to asigo re a mo moro to wa leti ni abibe bo je pe ta ba tin gba ti awon gbo bo ni Madagascar na orisiji nkan la won na so adogun adogbo ka bi ka so igbala ni mbaraga ba die ba je won na go se se ko mo bere ero ye ni nbe ni abibe mo mo nbe sugba si wa just go ni orilede ti Namibia ati DR Congo won ti para won te Namibia o ti je o DR Congo o pate pelu mo eyan kan so wo olodo ni abibe yen pasiko ro ba to mo nbo ni abibe ridwan adegun de global na gbo ko ni mo si gba be mo kiyin ka bo kale kasan ni bi kibi ta ye to ba ti je tin gbogbo ani kan ni aderin gboshonu 32 fm 94.9 boya ka ti bi mo ni bayi na won de ba ti ra nkan ti o teyin lorun o se je ka le da pada oro to n jare niyan lori ki agba bolu ti mo so ni sa ko se gbo Liverpool to ni gbe ni bayi na o for language to ja be gbe enu tin kun latara pe won lo mo kun ni abamoni o ki won mo yonda re ko mo ba se lo ko da won whatever se be nu ko gbo Liverpool to ti gba bo nbe ri mo gba baba ya mi kare ga na so pe awo omo kun ri boya ni won ni yonda re na ko mo ba ti e lo bi yen bo se wa adi bo se wa sine lori gbe kini e je ku nbe ne kin pada sinu ko gbo bolu Real Madrid ni gba to rede respect to gbe ni be na won ni gbe kini ala re ko ni yara mo ba domi ale gbe je to gbe ni gbe David Alaba ni mo te ba mo njade ba o ti lo rede pa mo e gbo bolu ti Udinese ni lo rede ta lo me gbe gege bi e gbe Adeun Olodun kan te ba ni gbe pe Adeun re o ti tenu bodu ni sago se Real Madrid je je so pe to won ni ayo re o ti wo ta yo nkan to le duonu ko Madrid ko mo ba ti lo ngba ti Adeun re to ti tenu bodu mo ki pada sinu orilede ti le gesi nu ko gbo bolu ti Manchester United dori gboro to njade ni bayi o de abi pitipiti ati awon kan mi to fara pe gbo bolu basuni na ni odun to koja lo latara bi je gbo din gbo din ge koriko papa sere won ti en be ta ni bayi o United awon na won ti gun le ruve ru nkan be sugbo ti won o kan wa je bi wa je pe o se ara oto die tori pe din boko ni pe won na won na won se te ba lati mo ge koko si papa sere won mo so ma to travel ke mo geta lo ni nbe nbe koda won tu so kele lori ge won so le si owo to lo si bi 125 pounds

0: won le tayo to ba ni ndije to ni se pelu ti bo ba meso ko yo de yen qualify ati ni score ti mo ko pa nbe ko je itra pe awon ni gba keke o won ja won lo sugbon nibe ni obeni makati ile je pe to je oluko ni won nbe o tin kesi awon sagoso won nibe gbe to e da awon agba bodu ilo esin ipo bo bo nkan je nbere fun ese fun won se be ni tabi be ko anbo ni abibe ya se tun to po a mu so loro e je ko nbe ne kin pa sori be kini agba bodu ti liverpool ti e gbe wole ni gbe enu ti ko ba yo mo so nba ti asole won ni ja sole ni gba kin sagoso gbe bodu ti forentina ni de ta lo nbe mo so nba ti Giovanni Galli o ti pada menu ba oni seri be seri ba ko la yen eni ewo o sumo fatua ni ko mo npa Common Bakuda, or if you are bubble, then Jelen Sakoso, Alinje, Gabi, one night in Belasia Mokuri, Kotayotin, Alinje, Yemoso de Bakula, Tellorera, those who must be 1, 25, 1, 23 million euro, Penetia Mokuni Sakoza Gaboluti, PS Unisa Tawambe, when you go to Yetia Ganga, or I give you on Dare, come on party and lodging, Shebenim, Tabibako, King Kumbenakin War, in the Catonic Badu Amaroni, and Wafe Seku, Godu. To o ti pada se gino ti pada ni so bayi o to di gboro to njade lenu awon ti ri le ti ri ta mo so ma ti awon si ja ta mo wo nda to ba di inu osu keji lodun ti odun ta awon gangan ni ojo gangan gan ni pato mo so ma ti ja Anthony Joshua won ati Gypsy King Tazivuri ti mo waye ni bayi na o tele tele ati ngbo pe o se je ko je pe orilede ti ile gasi ni o ti waye tabi ibomi sugbon ni bayi oro ti pada wo po won ni ani osi yo mo waye lode ti ile gasi UK ni pato pa pa julo ni Cardiff na ni ja to lagbara je ti mo waye goda ngba ti awon alakoso yen baba Turkey Alaski ngba ti pada ngbe wa debe owo to lo si bi 450 million meje ni kankan gbo oni nbe lori ijohun mo mo ge kini o lo lori ojori iyun ni abibe sugbon oro to njade ni pe mo se je gbogbonopo yen na tin foju sona fun ija tele tele sugbon baba pada mo njade yen baba Turkey Alaski pe awon ti le so gangan lori ija tunja mi te ba je le ite o e do ba je tabe do ba sun ngbe ki won tun to bo bi ade o mile o lasiko ni koko se kini e be ri mo gan na ni abibe je won je le ite na ka to mo mo nkan to le sele yun ni abibe en sima na o lagbe ni ti balun di o oro to njade den awon ti jeri ta won ni awon gbo bodu meta kan to tun be je pe awon meta ta o na ni odu fa won lo be kuju yun ni asiko mo so ma ti lami yama agba bodu lenje lenje tento mara ti agba bodu to ri be je julo iyen to je ma yo gba julo ka se gila gba laye nbe nbe adike nbe nbe ba gele gila mbaba awon meta ti mo kale won ni awon na le keri tabili nbe ni ni gege bi en to je bo se se ko le gba kino bo ne se se alakale re te ba ni ma gbe to ba di di onu osu ti nbo ni ojo keta ojo kerin o di ni ni October ni kini o na ami eye yo mo wa lede ti ile iye ni o lede ti London be ni pato boya ka mo wa wo boya rike ni o le gbe kini o lo fun gba koko lati odun 2001 to je gba ti ri eni keke lati legacy to ti da gbaru kini o gege bi omo legacy to ti gba kini o na tani oje tani osuyun ni abibe woroyin po to wa nle sugbon a fe ya awon bi kan lokokan ijeji a mo se ni alafi bo ni ridwan adegunle clever lo ko mi le kan sawon ye benu kuru pelu mi
1: emi na kin lati bi mojoko si abimbola lami loruko mi kurele
2: rafael ambali loko ti mo je mo kin ka bo so ti wa ni role e ma ba bo
3: islamiyo
0: laju mo ke bu sari loko ti me ka bo so ko to to en ti ori o fe ba nbe fun te wa abi o je gbe je fe mo wa ni e ma bo ni ojo opo facebook wa 3FM 949 fẹyin 3FM 949 fẹyin be ba tin de abi be e ba ni ho si awon elomi kan le mo pe to ti mo gbadun o tutu gori agbegbe 3FM na le ngbo kan ni ade ni osunu loki tin ti mokola you know you ban it ege o na lo nbo si ti igbo yin ni hiha abi be yen eh krista
1: atokun mo ki e kure
0: eh iwon mojo ti a to get here dada o mo pe ko si gba de ba ri royin to si to ni se pelu ile adulawo boya o da tabi yo tu da ni da keji ti ke fe bu ni ara yin boya ka so pe latara afẹ tabi latara orisirisi nkan te yan ti ri bi lagbon bomi ke ri bayi lagbon bomi ke ri bayi ise to ba je pe bayi olosi awari ni Kenya ni kan bi lati gba tawon agba bolu tin de ni pago tan suju de baba won lo da bi pe wala tin wa ti awon agba bolu won go wa dije ta ni ta ku pe e mo tan bi alejo olo ni o owo oya won ti won je awon le ki won yanju e and then atawon igbaye gbadun mi ti won ka le to lo rere pe ijoba orilede Kenya won o foju daada wa won papa julo agbo ni to di bodu alavese ngba won taku sugbon ni bayi e be ni makata gba bodu nigba kan ri foriede South Africa won na ti mu awo o ti ma ri bo nu pe ijoba da won kini ilu ohun visina ibe po ko ma di gbe won lo ba mo gbe bi se ba se daru cv ti e na nbe nbe won so pe ko ko won qualify kini gangan e dakun se oro aje kenya ko wuwo ni to fi njewo abi kini nkan da lo bu sele
1: sai lo su party calling ton o ni asiruya olori la nsi yen olorun bless africa to po resources wise ngba te so ti won e so te gban won se ba wa na pe the of africa I will caution olugbara other African brothers nigba to relay this in je relay okay ngba te so ti won sin mo gbo information kan ko sin to le jo mi loju country mo sugbo ma ndun yen pe ru bi la wa match ta gba against russia e ma gba friendly mi match ta gba against russia mo gbo pe $500,000 lo bo so NFF won ti fawon player lo se on fe won to gba ile tan fe gba so kini yato nu e fa te yi since an have a dose kini yato bayi e wo na se to wuyan lori te ni mo se pe nu bi a se pe se tagba ti o je kiyan le soro kini na se to wuyan lori ri to le finu finu sadura pe iru awon lori ta fi ntoro lele e temi ni ki mo se ki mo gbere temi mo gbo kan na lara awon ti mo pariwo kiri to lo so won lesan to ye won nbi to lo n kere o si tun je staff lowo osu meji iru leadership oni e n bo lo selu eyi ke te n be taga adanwo
0: e de yan le mo
1: tibu awon yen na to wa le nfa ebi mo se be na lo fe gbe ballu le si o fe lo da social iru se ti en se nu football na ko won se tan ba do selu ni o ti lo yan fun wa nibi ta wa ni yan o
0: raf
2: atokun
0: sheri in je kin so be ni pe ta ma so awon ilu kan to je pe mo ni awon yan kokan be mo de ma awon yan tan wo be tan jade won mo le fowo gba ya gori de kenya be latori be lati bi nairobi gangan yen lo to amo ogbon ma nwo be yen fun awon afani kan tabi omi sugbon be yen ko la nbo in to le fi mu wa ko si ndo buru nu ka agba bodu tabi enikan ko yiye fun ni ka de so pe bo ba dele ko to dele ora lati o ko si to dele ko ora lati le mi manu mo to ba di wa di bi pe alaruwa bo gberu to ogun re tin gbe ti o fi gbe emi re di fe gbon dana emi ro wi pe bi oju o ba ti awon ara awon ile adulawo o ye ko do le da awon ta loruko gangan
1: goke o sa towo ati fun raf to yo lo e ri pe poropo African countries won para mo gba visa lo Burkina Faso ni e lo wu e ri ko so be
0: e mo n to sele o da bi egbe oju oja nsunmo were were e je ka mura lati de oju oja na ka lo he ipo lo mi lo kan baba ti para de a lo wu be yen boya ka so wi pe awon opolopo ile adulawo boya won o mo wi pe awon ileri da ya lo ri soju awon ni abi won yo lo leyin to fi wa di wi pe oda wo awo olokun reju christian na to so bayi in da ti ta lati nke bi osu kan so su meji seyin 500 won ti sanwo fun yin
1: lati ju last year
0: lati eyin na wo kan lo se o ti kojo odun bayi o to ta won mi ba wa to ba do la nisinyi ti e wa yipo ti e yipo aje pa le bawo si megan gba mi ti mo fe da wa lo niyan eyin na wo kan bo fiti na e ja doju oja na ku kale
3: ege obagu ege Abuyebe
4: 32 FM 94.9
5: Nigeria, now your own. The Dangote Petroleum Refinery IPO is now open, giving you the opportunity to become a shareholder. Shares are now 525 Naira each, and you can start with just 10 shares. That's 5,250 Naira. Subscribing is simple. You can subscribe through SEC-approved receiving agents, including participating banks, fintech platforms, stockbrokers, and other approved channels. Enter your BVN to verify your identity. Choose the number of shares you want and make payment. Then receive confirmation that your subscription has been submitted. Visit ipo.dangote.com to see how and where to subscribe. Please read the prospectus and where in doubt, consult your issuing house, stockbrokers and financial advisors for guidance before subscribing.
6: In a fast-paced world, Funke is always prepared. Introducing new SoClean with advanced quick foam technology, dissolving faster, foaming instantly, and removing stains deeply to give you two times cleaner results. And now, with its newly improved perfume, every wash leaves your fabrics beautifully scented. So you can show up clean and confident. So clean, it's your time to shine.
7: To eyi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
8: eto igbeyawo laye jọwọ e duro na jare
9: bi lo sele
8: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
7: eh ni tuto
8: ka cha so pe o ti ran won abi
7: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so nibi ti cdk e wa
10: iwo lo tun je cdk bayi
7: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
8: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
7: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
8: oluse agutan e so wa po
7: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn. Àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
11: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Besnai Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
12: CDK, sọ díẹ̀díẹ̀, bẹ́ẹ̀

0: Olagbara e kaabo pada lati polo oja bi ati lori gbe polo eto ege na le nbo lati Canada ni bo shuna raf
1: atokun
0: pelu ton be nle bayi nisiyi emi o ti roye pe boya wo kan be nle bi a je party kan ta di san fun iko super league mi o gbe lenu lolo yi to le mu tan ni awon ti awon promise $100,000 won ti te gbogbo owo imi ro pe won le je super league ni owo kankan mo ni e ja mo wo bo boya won fun kan to ku ni gbogbo agbaradi abi won ni fun olodun gbogbo won na lo gujo owo yen lo ilo na fe fun won ka player na yo nda owo yen fun government kan bi sha won kankan mi
1: ogun lo ogun ala bo do
0: inu isi na pada wa nba na ba bo tan na a mo nu o kan But if it's a bank, I buy anything. Come on, Paro Tara and Jay. What's if you're the Buddha big way Africa? I think get your right to that. To my place, so go out, look up, who that big pound Morocco, yet there, yat or dear sour. So what's I want a yat or dear? We are going to be great to near what fair do dear ye were. We are low and great drunk, a judge of my babble. So where by your conny move, we are cutted low. Cowo no really were Nigeria, but look at them bend the bay and see. Maduka koi, okwe, ah, one share can do you all of at home, you as you bring Gajadi, Kwanaga Jadi Lana, you be one carefully, they be didn't produce ara. Yan li si je ko tu gba dun aye re ko si problem nbe to ba je pe yin wa ni gege bi ipo oluko ni nje aroye enikan te le fi bere ninu okoye pelu alakuni wa wa bali
1: atakun la okona emi mo pe nkan ti mi woye temi o iwo omo luabi yan o ma yato si nkan te ise ti e ba nse to ba good nkan to ni iwo omo luabi
0: ko se gaga ko se gaga o
1: eye ki salaye nisin won pe fun national team mo mo pe o le ni appointment abi nkan kan te put promise yan lati lo won pe fun national team any qualifier te fe gbanjo friday ki se won nkan lo le sole fun orilede nigeria awon other keepers no won be je pon le sole fun wa o se wa je time yen te pon yan si nkan te place pe ta ni won ma lo gege bi asoda la oko ta se so pe oke one value o ese pada si chiefs united don pe ko wule je pe maduko koye yi ohun lo ma ja asoda la oko wa fun wa iwo to wa iwo ta wa to an le ta tun back o ta tun back fun pe iwo ni ko je bi asoda la oko iwo la tu wa win le jo to ese wa so po ese nbo ni buba gbadi ngba ta je ni fese won se rola ko si na fatigue mi le setting o le setting so mi gege bi oluko ni o budo take right decision kin se dodon pe nikan lu ko lori abe nikan lu mo lori mo seju eni to ba ti serious okay se awon to ti de ibe buba gbadi lati bi ojo meta seyin so ojo merin seyin sin se awon yen lori meji ni olukaku mi yen so pe commitment to olukaluku ni for lady e se brazil ni player no ma pe player kan sin to ma ti pe lejo kan ya po n fe lo sibe eni to ti establish are gan dada gan inu e gan ma du ti orilede brazil ba pin pe o ya ma bo wa gba bo wa soju orilede ka to wa so pe orilede orilede nigeria ni ti ma se pe nigeria na awon orilede nigeria mo ko se pe bi awon alase awon lo da bi en to sagbado mode to di alawada fajiye ti ba se be ni ko si player ko ti orilede nigeria super eagles ba pe o se so ma pe le kan bo ye ko ma je le meji gege bi orilede nigeria se je en to ba je to ba play for orilede nigeria
0: awon
1: le eh na nigeria se country ekere atokun gba la mo ka ki gba laye gan won won miss wa gan world cup ta se lo bi world cup meji kan sin won miss orilede Nigeria so oyin o je nkan de pe nkan loju tin ni do en to ba sise na lo lasiko gbadu sugbon everything lo ni time and season won pe nkan to yo nkan ase nkan to pe won fun en te pa ajo ajo fiwa na je la kale pe to orilede ba ti pe e budo lo ni ki o club egun le de duro ti orilede so orilede ba ti pe ni le to ba pe won jo ni asoye la mi meje ni kan o wa je asiko yin lo wa mo pe o fe lo sile je mi pe o tabuku bo orilede Nigeria o je o re wa kere gan npe won won ja mo kokoko so bi oluko ni te n ba je bi oluko ni o ti ba je full advice is it anu okun koyi abi starting one bali won ni ko gbe sojule
0: ara elea ibiti mo je fe je ki a ba wole lele ni wi pe pelu ohun ton be nle be won ni atokire ni oloje ti mo mekun sun olomo je ki gbo wa ori ekun ta ba sunkun ekun ayo ni ko je mo yan ka sunkun lai lai pelu ton be nle ni sin ba si sise dele ko mo wa di pe ngba ti o ba wa di ka ni Cameroon ba wa na South Africa ka South Africa draw ka tete mo nkan ti yon ba se lati le wa pelu bi super eagles se mo play ba se mo to nje roye nikan to je wi pe bo ba buruku tan lori ola ko ye ko lu ko ni igbe si oya ko fi bere ayo tabi ko play ara pelu awon tan pe gbogbo lati mo pe ko se bo se fe le toni si yi ra won lupon yen wo start ayo iru awon ijidi yen wo bere awon kevin basin atawon elomi bebe ta won se mi ajaye o se se kan bere ayo nje roye pe eni ba ye kan yi play re si waju eni bayi
2: mo pa orisirisi awon player o na ni
0: won se pa awon kan ni gba koko
2: won se pa awon kan ni gba koko ni ibi ta se koko ma mu ni pe yes awon ti won ko pe wa to de pe won etete bi mo se ri oluko ni sekuche o je pe yes en to only principle ola yen de lele in to ma ye mi lenu jo ni fun for the first time to ma ko ya mi lenu oni pe ki ta ba so pa maduko ko ye ko start loto
0: awon mi se yin ni abi
2: mo no nkan ta so ko lele e mo pe o ma ni to ba fun yen opportunity kan to ba wa misuse ibi to ye pe lomi tin wa re tun o ri tori pa ri nkan ti styling wa ba se ki pe styling wa ba nipa to ko finu iko to wa tele to fi sile to ni bomi to tin gba bolu fun nipa to ya se won ko fun e lo pada lo sibi to tin bo to ye pa ran ni a boya to family kini prince ju lo ni gbogbo awon kan to di sele si o ni en to de je gbogbo ru awon kan yen sele si o etede iwo to wa je pe yes o ti wa ri chance yen bo o wa pada wa misuse so wa ku ojo kan fun ma yimu gan o tu surprise awon yen pa awon agba bolu ti won pe won tete yara de te pa mo bi super eagles de won ibe lati mo pe oke
0: meje to ma de monday are do je fije
2: at least ibe la ojo me won awon bi awon 50 or 20 today pa pa tele mo ko pe oke ma ri ese de loni meje ma arrive lo rola gbogbo run kan bayen to fi je pe yes mo ri pe principle ilana ti oluko ni fc kuchel to fe fi sati pe yes e mo pe o ba ni principle to ni lo everybody ni o kan misuse e gbo nkan to wa le pe yes awon agbo lo to re won ti je pe boya ma fa agbo bolu kokan si sugbon bayi ko mo ye pe ba se ma nka tele pe boya bi awon world cup qualifier be re kan lo ma se ni to te yo ba mu nkan lati le e pe mo lati le nsin e fe ko ju madagascar ko ye pe gba na le lo ta mi kan le pe kini kan bayen
0: mo sa
2: sugbon first team dem yo so ko mu pe team yo ti expect ko start madko ko yen
0: nje osele e jade oju oja na mo boya crystal le ni gankan mo ni abi we sugbon gba ba pada de a mo nkan to de ta mo ogoro awon player yen tan bi fa balẹ odun ti gbogbo won tete de ni ki abi ka so pe isowo se ba se tuli nff kaka gidi boya won lo fa to mu iwuri wa ni e ku kale jade oju oja
3: omi daniel
4: shoka lo se bi
5: 32 fm 94.9
6: With Glow Talk Master, we loaded. We don't have to settle for less. Because we are a people who love to talk, and we don't talk small.

0: Online Dynamics. Ilé-iṣẹ́ akọrinrin àjọ tó ti gbẹrẹgẹ jíjẹ sí Nàìjíríà. Kàkà kí tún fan. Wípé lọ́dún 2026 gbé gbèsè. Kó o bá wọn rìnrìn àjò. Kó kọ sílẹ̀ nínú àwọn ètò wọ̀nyí. Online Dynamics àti BSB Study Abroad ní Canada àti ní London. Work permit wà nílẹ̀ fún orílẹ̀-èdè bíi Netherlands. Luxembourg, Norway, Ireland and Canada. Ben lo wa bakana fe to fe gbe ko ni Canada, London, Finland, Ireland, Hungary, Australia ati be lo. Online Dynamics leto irinajo lo si China, April and October, Europe, Germany and Netherlands, June 2026, South Africa, May lo bo si London, November 2026, ni TBSB. Irinajo to nfogbon kogbon fimo ko mo pelu olokowo lagbaye. Business supporting business international. Online Dynamics ati BSB. Mo o nilo ejo arokudorogbo ati mo won mo se an ko irinajo fojo pipe. Ti eni ko kan won la office won o. Depate Abebi Crescent of Edition Police Station. Jericho Ibadan. Telephone 081-0273-8145 at 080-3242-9497. Online Dynamics. Dell Khan. You know, I'll bash up on one in your
1: 32 FM 94.9.
2: Iggy. Eka wapada ni ati ojo oja lan iti wege unan lengbo lasi kena deni bo shunu 32 FM 94.9 fenye ni oyo kejente mankola yone luba de bela vidika lesi onti wangbe tomileti nibe atafi wole ni wikwe epigabaga uli de wa Nigeria Madagascar ati toba di ola mwani enyolo lufewa edu je igbalala rebe shi manje ni edu je kwa watoba je kubuya oje je kuje pe enu ise la wa tabi awa do je pe oririn abi karakatasa o sa le gboju e mo wori a fun yin ba se mo fun yin yoruba commentary lo ni sepena e mo pa wi pa di to gba nbi ko sin da be lo si lebu te pa mo wo ira kan to lomo abi a kan ti o lomo o zo kan wa nbe in ta ba di fun yin irin ni malu ni ayin ni ori awa na ori ke se pe kinikan ni bo se lo pa se mo fun yin yen gangan o na la se fun yin abi bo paro ni
3: e ti so be
2: ehn so bi yen ani ka gbe eyin ololufe wa ka gbe yin de be falasi yun le gbe ola yen yoruba commentary wa bo ba se nlo na la se ma gbe yin de be bi yun bo se wa niyan eh Christian
3: baba wa
2: e ja fure de wa Nigeria le adura ni ka mo fi ti
3: oro oko e ja ka so ka yan
2: o ya mi mro pe
3: mo le so pe ko je bi ele tori mo gbo pe won lo fe mode shirt kan ni according to information le odo won ko fe mode shirt kan marketing branding ama tikadi ke se be tele won ri so po tun ti gbe
2: se de ben
3: kini e pile ro pe obo e wa fun in the first place o ti binu lo tele eyan kan binu lo nu 230 million ti ba se pa won kan je di madaru inu eyan 230 million eni kan binu lo e tun wa lo pe wa se fori awa to kurun mu ni aye general o se na mo yan ma bayi in ta so fun awon ti lo be awon mo ebo ile ye omo to ba jo mo wa yo so pe ejo mo fe play fun Nigeria ni e ma lo ma toro ebo mo won lo se fun wa yin fi pa niyan ninu population Nigeria can you come out with ransom
2: o ti lo
3: Nigeria ni Nigeria le mi na you are not a better Nigeria than I am you are no more Nigeria than I am rubbish lo se come pe mo
2: oda tan ba le gba be sugbon temi wo ni wepe ngba to ti je wepe ko si agbabolu kankan lo de wa ninu league lo de wa Nigeria ti goli ni atagbabolu ko se to mo kankan si ninu gba agbabolu ti nbe nlu yi boya to fa ta fi wo pe boya ohun na ni o fe to benu hey
3: listen training kan lo to ba ti pe ko si de ba ko ni seju training kan lo
2: eyo kan to ni na
3: ba bi won da kan gbe sori feed lo la ba ni so so ku so
2: eyo kan na eyo kan to ni na lo be se
3: kan gbe sori feed
2: ana to de yen ni si ojo ti lo so Olorun baba yanju re temi sa mo ni pe ologun mi pojo ka lolola olomo je ari
3: obo
2: ti je bi draw
3: mi o le gbe
2: tori oro yen le collins ola bi aso pe ikan lara awon nation o nbe ninu odo wa ninu group wa tori atumo si gbe yen ti e won ti falasun a je pe awa meta to ku be lati meni kan ko ma di ba ma duro pe Tanzania kan ko lo draw South Africa enikan lu omo ti o yo lo be lati duro si iyen gangan ni o godo ri be o iyẹn o gbọdọ jẹ bẹ o Christian
3: baba
2: lori balloon di o to sese ko je pe yo waye ni osu tin bo pẹlu nkan ti o n bo ko ni bayi boya loju boya bi osu kan ti jo melo kan lo mo to bi bere won bi pe Lamiyama Kylian Mbappe and Harry Kane awon meteta yi nan leju oye pa awon meteta yi no da bi pe won leke awon eyan ti an ko ati mo pe o se se na je ko dan ba jo gbo etan awon to se se ko ha be niyan ile gesi ni won ti ta kini gbogbo ala mo pro ile gesi bo se mo wu to ko da ngba mi ti le gesi ta ba pe wo gan le ma gba re egbo mo ta mo bo se mi na si ni mo mo ni mo da do bayi pelu tin be le ko ni balun die o ni jade fo eni kankan la je bo ba tu lowo ni royin nu die ya to sin de yan na ba se se kini o mo sumari ke die die
3: ko le bo so wa re ke do emi o ni respect fun award yen lati gba to ti pe
2: kilo de
3: te ba soro ju sin awon ka so pe you are not a professional journalist to ri pe player kan ti wa affected in your delivery but te pe ise wi awa de loto a ni ko en ti o sunkun tori e ka ma gboku koja rubbish ti po ju nu award yen ko ni yi ati eri ati gba kan wa pe emi gba balloon dio pe emi gba pe mo gba e wo ran Lewandowski na e wo ti Cannavaro atodun te pe won yi calendar pada ah lo world cup mo previous season odi the season kan lalo ah lo eleyi mo kile ti o si standard inu eleyi ni isin ton ba mi o fe me to fe du o ton ba ti mu Mbappe lodo temi won tun ti se boye ma se won ko pe rojo ni pe
2: rojo eyin fala si Mbappe bayi
3: mo fa si ke sa so mo Chelsea la mi ya ma du world cup
2: ben
3: ari ken go ka kiri kilo fida Bundesliga Mbappe leleyi o ngwa ko re ka kiri both in club
2: Mbappe na o je league la si
3: ball ta wo ni world cup ta wo ni world cup ati ya ma o atari Kane o ati Mbappe o lo to ni Spain le de final amo
2: bra Rafa Mbali soju yen na leyin na fi wo abi emi wo ti nte gi mo pare won ni pe mo mo irufe iru ipa ti nbe lo awon PR legacy awon aye calamity yobo ko ye ki yobo ki eni kankan mo ni lu yen ta ba lo re nbe ko ye won ki mo ti pati kun yobo ni black nba yen
3: soju Yakubu ri le batin
2: oya mo gbo ti
4: awon kan ti a ma won ma consider gege bi balloon die won ma wa achievement agba ball nu nkan to se personal achievement se ati nkan ti club e da ati really dey ka ma bo ton Kylian Mbappe o gbianju saa keje to lonu nkan Real Madrid e ma npe ohun lo gba golden boot won la di gan be yin ati nkan to ni se pelu DJ FA Champions League won lo gba golden boot ati DJ fe agba je po se semi final ko to di pe really dey Spain won ja won ni be yin so Kylian Mbappe o gbianju dada sugbon emi ma factor Harry Kane over Kylian Mbappe due to npe achievement to won ni lo to ale gbe Bundesliga se egbe La Liga ṣugbọn yàtọ̀ díẹ̀ náà ló wà nbẹ̀ Harry Kane ó ṣàṣeyọrí gan nínú Bayern Munich ká má wulẹ̀ pàtó ní last season yìí ó ní 73 goals in like 65 games tó gbá ní last season yìí ó jẹ́ tún gba trophy mẹ́ta tá bá sọ pé àwọn golden boot sí Kylian Mbappe gbà yìí àwọn personal achievement ẹni ṣùgbọ́n kí ló ṣe fún Real Madrid ṣe sáà méjì lè rà lẹ́yìn pé Real Madrid wọn gba trophy ọ̀kan a máa wo achievement ẹ̀ náà a máa wò pẹ̀lú ẹ̀ Lami ama omokunrin ohun na gbianju agba inu ko Barcelona ayin po omodun le jele ṣugbọn a le ti emotion a le ti bo ka so poke Lami ama to po jo omode nkan to n shat his age nbi ka wa rate lo amoyan ma wo consistency nkan to tin se bo na lati le Kylian Mbappe na ohun na gbianju agba ṣugbọn mi ko fi pe o kini se fe to si Harry Kane lo vin pe achievement to ni ohun lo gba golden boot to je je to ni goals ju ni ile europe ka ki ile europe ni bro ile europe ni last season in Harry Kane
3: only 73 opinion ni
4: opinion ni
2: se league na
4: o gba league o na lu gba golden boot won na ni be o je tun gba won domestic cup o je meta o je tun se semi final idije UEFA Champions League o na je lu je tun ja orile de France England no ja won ni top place won da ta ba won ti bi amere mefas major be mefas meta be kino pada gba lo ni ifese won seyin so nkan temi ko fi race Harry Kane over ko ju pe achievement to mu se pelu iko to ba gba bo
2: aja oro nbe ni habe na
5: oro to wa nbe na ni e pe lenujo meta o na ni Kylian Mbappe lo tin se awon interview kokan to tin soro jade la nkan ta gba bolu ide so na ni pe ton ba fe pin balloon de o like individual achievement o ni kan wo rather than nkan ti club gba
2: yo club bo yo ni de o kan ba wo
5: ipe nkan ta gba bolu ba se gangan ni o ni ki a wo lo to re pe lara lati bi sa meji ti Kylian Mbappe to ti wo orilede Spain ninu Real Madrid ayi pe won lo n gba golden boots bakan na re agba bolu yi awon kan ni o ni bo won lo ko bad luck ran iko Real Madrid lati gba to ti debe bayi ko gba nkan lo to ta ba ni ka wo pa nipa ti goals Harry Kane o fi la fa abada ni lo fi la Kylian Mbappe to pe ka kiri agbaye bakan na tun re Harry Kane ohun tun add fi eye mo bo se gba Bundesliga lo tun gba die MVP poka ade tun ri pe lati gba to ti debe o tun je fastest player ti o tun hit 100 goals ninu idije Bundesliga ka wo nkan ti ribe kile loto kile an ba pele leyi e to ba so pe even te ba so pe boya ko se dada nu club e je odenu idije fe ya agbaye agbawo le ma pe yes this is what is made of ila nkan ti won da fun lele and e ke yan gba golden boot ninu idije champions league ke yan gba golden boot ninu woko ke yan tu wa gba golden boot nibi to tin gba ya idije gangan ko kere ko kere a meji wa lele o tun nkan to tun wa be pe ilu london o lo tun wa so pe oye kini yo ti wa ye ibe ni o ti wa a de tun wa mo le gesi pe ko ka gba bolu won gan ko je pe kekere bayi lo se ari mi o se pon mo bi sa ise be bi koko ba won se kan mi awon ka bi bayi won fe gogo e nkan to I content don fe mi ki lori kini e ko kere o mo fi ro pe iyan ara iyan tun fe fun advantage ati pe to yi pe kile an ba pere e mo da se ka gba first ati pe won o tun wa gba idije yi ara nkan ti mi fi pe yes loto orilede England na awon no gba top place na la won na pada se sugbon I gba ife eye yen na o wa lara nkan to je pe se koko ba kile an ba pe
3: to abale ka ma debate gbogbo na la ma ri so
5: bi
3: to ba ri yi si but good speaker la ni ke tin ro won o
5: be ni
3: kina pe Beya Mujen atawon to ku ni o Bundesliga na ti ro
5: mo de
3: be ni Bundesliga La Liga ni kile Mbappe tin to tin tan na
5: o de lu se dada won ko
3: ah omo yen
4: mo je e ma be mo ti won ti bi anu di 2013 ti Ronaldo na gba Ballon d'Or yi o ko gba fe ye kan to je bi major trophy ta ko je pada gba so personal achievement se na
2: Christa ka ku nbe yen ka bo si agbon ni awon afese ku bi ojo ni bayi ni si yi ati n wo boya o sese tele mo ti gbe kini yen bi Saudi bi US kankan ko du di kan pada gba pe UK na ni Cardiff pe ibe na ni mo ti wo pe mo dream mo kaye ka ti lo cover re abi te ba re jo gbe yin lo ko te lo cover ja
3: ti ti ko bere na
2: eh lo be yen mo eyan wo e
3: oda oda mo ti interest
2: oda mo ti ba
3: se Saudi ni
2: Saudi ba won Cardiff ni UK
3: eh mo fe lo
2: eh n be le ko le fe lo ire ko ba wo
3: aya ko yan ju ti Saturday na
2: pelu ton bele ni alaski so wi pe 150 million in bele lori ija yen ti a
3: lo je
2: no ibe yen ko ni mo nbo pelu nkan ton bele to je pe o da bi epo dibi december on the 11 december ni se ko to di pe lo fe ru ija yen o waye ku ija tan ku ija ara ti awon yen so pe kan tu se rematch close bi kan tu gbe yen sibe bi lai ti se pe enikan ati me to be sun ga ati me to pelu bo se fe se kini yen ta le yin ro po se se ko gba boya bi IS cut of juna mejeji
3: fury na ni
2: fury ni but fury ni ba de o
3: eh wo lo wa joshua
2: ko si kankan be
3: fury ma gba a market jura wa lo emi joshua is fine jule lesse
2: fine ba
3: olohun
2: eh se ko wa
3: ori ni o
2: she before fine ni gashia fine
3: ah gashia fine na
2: thanks fine Thanksgiving is fine.
3: You don't have a calendar, Alaruba.
5: What's your
3: Tija, Baba, Nigeria, do you? While I would, Nigeria, do, I see,
2: Joshua. You cook. Ada, I am a bonnet.

0: Monica Fili, na ka fi mo gbera wa sibe. To ba ti di on the 4. Iyo ninu osu to nbo ina ni laughter festival lori race course amphitheater ni ilu Ibadan Bibadan. Tadi pe ta ba ndaruko address kan pe ori ringin wa lori ringin ori akala ori race course gangan. Saido Suba ni o gbe wa debe gege bi agba olorin lojo yen. Awon to si ma wa laughter festival won ti mo wi pe awon ifipa le to gba ofe ni o. To ba lowo to le fi bu nkan mu lowo o le mu dani. Won to ba ti lowo to le fi bu nkan mu ma toro o. Toro kaluku manage lo je gbo won ba bi wa nbe ti nbe lowo re lo na fi ra jamu abi abe get here
1: aye jamu si o e be da black lo nbo won ko ororo bo lo ni ran ran
0: ororo gidi
1: le fo te ba fe mu ni aka mu pelu la kai aso sunday le ni o tin jina loju
0: a ki lo de e ti gbo nkan ta so be yen awon olorin mi na nbe awon akai moye awon eyan
1: aje
0: na won tun be nbe ta gbadun aye ara wa ko si nkan ta fe unu pa ara wa si olorun ni o mu wa e ja ti pele pele olorun ni o mu wa ko si nkan kan ko se ni tin olorun ni o mu wa gbadun ara re ke e get here laughter face je mo da je be mo se ma gbede agan ka jara wa tan ni
2: sore pele ku ati shawara o mejeta olorun je ke le pe
0: asiko yo gba be mo yan gbodo mo cross nkan kiri awon mo se wole school omo jare ru eleru o emi o
1: bi bi esi gboboro eni kan so ni jeta won tori e pa oja ni o ko subu lo pa na lo eni mimo ni o ko subu lo pa ko lunch enu emi ma da ba fa won yan olori bobo ni kini tan pe bp won to ba ihe yan ke lo boro won ko mo gbo lowo yan lojo ede ni o
0: olorun sa e je ka wo boya le ri pe bi melo kan na 09062949 09062949.

0: mi te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen e wo o mo gidi gan ni
1: o le mo loju looto sugbon lilo hypo toilet cleaner tun bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe
2: be ni o

0: alubata nrẹsẹ jabata onilu dudun fitunu gbowe akodunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9
2: laughter house
1: ori oke tete premier
2: mokola ibadan
0: akara wongba lo kaju eko giri ka mu yangan ka ise yangan ni ya yangan lara 32 fm un gan laye ngbo
3: ka si jo rerin arin takisi
1: 32 fm 94.9
2: laughter house
1: ori oke tete premier
2: mokola ibadan
4: bi gbogbo igi ba nwowe ni gbo igi ope oni wowe lai lai ni ikan ni nfe yin e a o ni ye dun yin ninu nigba gbogbo abe mo ni o po koko ke o po
5: o si olorun mi o po
4: 32 fm 94.9 a nfe ni gba gbogbo aye
6: Eko oja o.
7: Eka bo.
6: Iya bi tin sibo ni kan.
7: Ah, baba oko mi, eka bo eti e wa mo rin, bo wa ni lataro.
6: Wo, ewo ajo todo re mo ni kin wa gba, ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
7: Baba oko mi ke si mo wo, oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataro. Ini mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
6: Kini to de o polo oja re ni.
7: Mo polowo, ere yo wole na ni, yin ti e re ni bi mi.
6: Awon bo ni wo tin polo oja re, iya bi tin sin.
7: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni. To ba won debe lati lo polowo oja
6: mi iya bi tin sin iwo lo soja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri cheki a ko lo polowo lodo won
7: a je pe kemi na lo ganu si niyan
8: o ta o le ganu lo
9: 32 fm 94.9
10: kakaka pata ko se fiwe kokoko roko ifo labalaba si yato si teye awodi peye ba wa jura won lo eji akansara solongo 32 fm 94.9
2: laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
11: ikoni aderin posonu
12: en owo se baba wa e so fun olorun oluwa gbogbo kude kude nu aye baba wa oluwa so de tetere oluwa bi baba wo oluwa wo baba pala
13: be un oluwa bi baba oluwa bi
12: dadi eyin ni sa
13: emi
12: be ni sa
13: lu adua wo ni gba
12: dadi be mi se dari ni
13: emi we oluwa na tun de to da adua tun de
12: ah dadi se to ya se wa gba mi bayin
13: wa ji wa wa lu mi
12: ah dadi mo le lu nko
13: wa ji
1: 32 fm 95.9 ojo gbogbo kikerin

0: ilanje ajeka ayaba ilanje ajeya ninu joria n gbadun ni e wo ba se n fi ese ti afara oyin e wo ba se je ta n fi owo le aja e ni e wo ba me yan tun se n da onje nu ayelanje ajeya ayelanje ajeya nanjori olohun seun o e ni e wo apo resi e to je pe egbelegbe ni tele olohun se o ti degberun mewa o e ni e wo ape wa to se ranlu egberun medogun ni bayi gbogbo en lo wa ti de lo nje nile bayi e wo ba se n yo ke e wo ba se n gbadun yin bera nu sugar olohun o se o eni se mo nlala ni alako ase oro ni on bo wa ri be o eyin o gbagba bi baba ni gbagbo bi ororugbin mu study yo ri be e mo wa je ka dabi ijo kan to ni pe bolon ba si pe se orun sile so wa le ri be bi yo ri be fun anajoria bo kiyin mo kiyin o oro tunu ni mo mu wole lasa leyi ka ma danu ara wa dun ni ka ma je ki mo fo lojo ka re fun wa o so mo lo ku be ni won ni simo ya re nigeria e ka bo sore to yin e to olore ilu ati ran ni soja bai odidan ka ojo ran ni le gbogbo awon oro patapata ati ibere yin patapata a ko si waju awon olore ilu won si ma dan loko kan ati jeji ai ti fe ka le sa
1: aki gbogbo eyan mo nigeria aku asiko aku boju ojo seri aku fini jojo
0: jojo mini
1: jojo mini mini jojo jorojo o wa ni nigeria bon ba bi omode eyan mo lewe on wolewe ara niyan obi adupe lowo olohun ara pe ara ti mi tuba o ti mi tuse ni nigeria ri ni o ba je laye igba kan ni an ti ma keka eyan mo ti wole ise ni gbo fin gbogbo re lo lo ni chim agbo pe boya oku die ka to ara apere ami bere ami gbadu afun ni nigeria na re ni pe ki gbogbo ma lo lo ni mini jojo
0: eso
1: omode tagba kan aje
0: kan mu e to ti ojo ti e ti ro dada bayi
1: ka re si wa ri pe lasiko a wa ojo mi ro lasiko
0: ise owo yin na ni
1: orun de mi ran lasiko gbogbo re mi lo leto leto a gbo ku omode a gbo ku agbalagba gbogbo re a stand still loju kan adupe lowo
0: gbogbo re eyin na mo ku gbogbo loju kan
1: a pe o duro pe pe gbona ju etutu
2: o to a ma je yo lekun
1: sorry ni iyan mo lewe mi lo lewe loni
0: melo melo
1: melo melo e se pe boya nikan lo mi keka boya lori radio ri pe ohun rowe omo ilewe san o e si ye ni mo iwo kan wa wo gbogbo eyan presenter yin lo ise radio ri e si yan pe lori eto re pe ebi n pa mo
0: kosi kosi
1: ati mi je ajeyo ati ajesegun
0: e won le mo pe tori won pe presenter gan na ri nkan je won ti pe pe pe won ri nkan kan latodo e na ni
1: iro apere pe ilu ti da ju ti gba ni lori ni eku le o nko amojuba iya olore ilu atutu de aja yin bo se mi lo ni nigeria
0: e se won oja bo se lo ni nigeria csu e kale sa
3: aki gbogbo eyin
0: kini
3: mi se kini eyan gidi ni mo pe ra won eyin o eyan ku nti ojo ojo ba nso ati nti

0: Ozi wa. E se olori odo. E kale.
1: E kale oniroyin. Gbogbo omo na jori akeyin na. Eyin obi ya de kiyin e ku wole awon omo yi. E ku
0: la ka ka lori iwo. Aya mi so kikiki.
1: Eh, owo to segun si enu e na ni o jo be. E ma wa wo tawon ton dari iwa e ton ti so di bo se da. To je wi pe gbogbo gba normal ni e won change syllabus o. Iwe ti egbon lo. Nibati o sowo e mo kaburo tun lo ko tun sanfani iyen mo lawon bi kan bayi iwa won ina ni won change syllabus lo ni won change e lola ta ba bi won wa ni yen tori pe kini ko de se nkan to se le ta nlo tele awon to kawe tele gbogbo won lori won pe awa mo bi ti won tun wa nda lo bayi to fi je pe iwe ti egbon lo nibati o sowo yen kaburo tun a tun le save owo sapo yen amo bo se ti se ina e ja ma manage won olohun a ran wa lowo ibute ogo lajo ma gunle si ya ni gunle se ibute ofo
0: esun ati aba iroyin kan ti wa bi le e to ni se pelu eto e ko jin kin sare mu kun be e kin bi lere ma wa da pada sodo CSU ati IC eni kan to ti fi igba kan je giwa le eko giga ni aromisa to se kun be o soro ye pe awon le eko giga fasiti lori lede yi ni Nigeria oni pe ti won ti musemuse won ba da musemuse dada oni pe million kan owo ti won na joya lo ye ki won ma gba gege bi owo eko lowo ile ere lo awon akeko iru eni ta ba si o dada o le je ko ofe ni ru won lo
1: tele na ko
0: e wo ru nkan bayi so tumo si pe a ijoba won o yondo we to to si eke eto eko ni ati pe si eto eke eto eko so ye ko je de pe ijoba gbo kan lati ma ri owo gobo nbe
1: oun na leyin na so yi tori nkan ta wa na kon le eko ni pe toro ba di bi oro le ise ijoba ti le ise ti ijoba fi npese nkan fa won araalu o ye ki n se tori ere ni won se pese e sile te ba wa so bi kan ma gba million kan wo na jori a lowo awon akeko kon le reko gidi eyin to de je pe fun ra yin eko ofe le lo ko ton ba de bi yen ma so pa won ton keko loni won mo nkan te mo eyin de keko ofe
0: sugba ti a ba wo ni isiyi chike se to du oro lo so itori pe ti ko ba ri be ni o wo pe ti won ba gbo totolo awon akeko won ni neko to ye kuro ijoba to ye ki won pese awon nkan to ye nko
1: se ri ton ba fi kun owo yen na ton ba fi kun owo yen na iko ku ko ina bo se se ina bo yen ba lo ina na ma ba lo tori pe to wo iba wa awon kan na na ma joko nbi kan na ma ko je se ni igba mi wa awon kan mi wa to je pe ijoba npese owo e won le ma pese gbogbo nkan ama won kan wa ti won pese amo so nde bi to ye ko de iye wa ni pe ti awon omo yin na ti won ba san owo yi tawon obi won ba san owo yi so ma fi se to ye ki won se iyen na wa o
0: esun si esun
2: sheri oro ti olori odo so ni olori odo ti mi runu pada seyin iwaju iwaju de lo pa ibi ti ina jori agbodo alo
1: kowe le mi tun won
2: igba omi so ni iya melo la wa ni Nigeria
0: nigba iyawo lowo
2: ke wo oye omo Nigeria si asiko ojojumo la mi le si ni Nigeria
1: amo se nkan ta fi soro aje ngba yen na la si soro aje di se
2: e se ku ba wo ba wo lodun bi meta seyin iwo gan ni royin lo gbadu a ko tuwo lodun a wa oniyan gbodu a lo si waju ni
0: nkan gbodo mi won si
2: olusegun omo ba ni bi on wa gbese owo ilewe ti fe poundan ilewe ni Nigeria bi gba ba yi ami feran je ko ni pelu owo on mi san ni Nigeria bi ofe ni bi gba bi owo igbale
0: se n pe igba ti e fowo te n fun awon akeko lowo yi awon kan ti en te n fun ma yawo ka owo iyawe kawe ti en pin won ni ngan lo tun wa tun je ki owo ilewe tun wa tun won si gan
3: cheri awon to so ru oro yen mo le fi mo we labalaba to ba suri ododo tin je tin mu o to wa lododo binu e pe oro owo ile eko o di be gbe mi o o ti se ba osawo ijoba ni e mo wori en bu si o wa tu bi ona abayo kankale goda e ma fe ya ko ma bo aya yi to ba fe pelu alakale to ba ti ba mu e tun lo won elo ni o poju fomo to wa ni ile eko se to ba se keko yen yege tan boya o fi sise ni o abodan to lawujo o abon le pe soro o wa kini kankan kan ti o to iye to ti na yes

0: Oya ni lagbo ju gbogbo owo to fi jade ni ile eko o te bi 3 million owo Nigeria abi 5 million nje anfani 5 million ni ori ko to ku
1: elo gan le so fa won osise odun melo lo ma lo lenu ise o to rowo yen
0: ti o
1: elo gan le so fa won osise
0: farabale ka ni ko fi sise osu gan to je pe se aladani
1: ti ise aladani ewo
0: ise aladani
1: ki la anfani po lo lewu
0: ogbo owo wi pe oni la kai ti won le pe da soro la wujo yen
1: o ti to
0: iyen gangan
2: ya ma se akore ya ma se akore landlord
1: ko ma duro ni
0: laaro o yen meri ba wa
1: ko ma ji eyan
0: to je pe won o ka bi yen nkan ba ka won so gbe ni suru o ke gbo kini an wi e mo gbe npa won kan ni obi fo yi be ba fe boyibo soro njo won so yi pe ejile yi oba yo wa mo tumo pe oyinbo so gbe dudu ayin na so gbe dudu e jo mo iyen gangan to doto because in bo ni se pe opolopo awon eyan ave se awon eto kan de pe funra awon ma keko ni ma ko sojo bale ta ma ko se ijoba le
1: ba ni ba te ba so ogidi fun won
0: ni bi awon anfani alailegbe ta ve dale lolokan ojo kan
2: won ni se ijoba mu
3: to be address you
0: to be

0: Best radio, me. 32 FM, you are okay.
1: Eka bo pada lato judi oja. Eko ni 32 FM, lengwa o 94.9. Olowe, luni eti, eti nlo lowo. Oluse gomwa ba, won fi oro, konsori sa kwa yuli jela Facebook. Kaso kwenye, wani pe, baba pa runtu, wani pe, roni enkwa o. Wani biti anwa, wipe, eko, pe, etu eko, wakpe ofeni, lati keji de odun meji. Ah, de odun meji ni university. Wani pe, ijoba yo ya wani owo, wani yokun. Won san to ba ti ya pada ni won san to ba je pa o tun ko to ba ti wo tun red level ni university ni wa san wo mo won wa yo lowo to ku wa san pada won ni sugbon awon adari wa ni Nigeria won kan mu aye le kokoko bi eyin afo ogun fun awon mo Nigeria ni
2: lawon ilu yen won to fa awon mo lewe alako bere won won to fun won lounje won fun lounje osan wa jeun
1: won ni pe o ye ki awon ran IHF ati CSE o ni gbe ni
3: to soro yi o da kan kan because to ba wo wo do so kale nisiyi mo ri gboju ona na la wa ni bi yi ile iwe alako bere primary school
1: ofeni
3: secondary school
1: ofeni
3: ofeni iwo to ba mo gbe ofe gboro ofe momo re lo se aladani o si life
1: ko ba mo saga nibe ofe na ni
2: awon ile iwe te gbe lofe yi omo yin mele lo lo be CSU
3: ani eje mo gbadu ero won lejo eje gan focus
1: I saw you. Ni nkan bi ogbonjo osu kejo odun ta wa yi won ni o ye ki won ti de sugbon tun fi ose kan kun won ni won de ni opin osu ti ose ta wa yi ni won de be na si ni ipade kan be to ye ki won lo to je ti ajoso kan agbaye awon ekan lu nbe o ti digba keta bayi ti IHF ti won lo sibe ti awon yen so ro pe le o ku de ka to pe bi ebo yin yo je fun Nigeria ati pe igba keji won ni nlo igba keji won osin le bayi e to ba jare legbi ma sofin na ni Nigeria o no osin le owo o lo si Rome o wa nso wi pe ibi ti IHF wa ni le okere se ngbo mi erin mo ba yo mo ba olori odo wi ibi ti IHF wa ni le okere pe won ti be won dari Nigeria wi pe won dari Nigeria lati abroad o na wa ni pe ohun o to wa ni Rome wi pe ohun lo gbadua fáwọn ọmọ Nàìjíríà ni wípé òun gbàdúrà tako ètò ààbò tó mẹ́hẹ ìgbésùmọ̀mí àti ìjínigbé àti àwọn gidi kan kọ àgbébọn àdúrà ògbà ló lé Nàìjíríà máa bí.
2: Ṣé rí
1: ṣáàtì fọlọ́run sọ lé báyìí.
2: Tẹ́yìn náà bá wo ilé ayé lónìí ẹ máa rí pọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣìṣẹ́ náà ó ní kankan tó ń pè ní remote work. Ipe ká máa gbélé ṣiṣẹ́ ibi kébé tá a bá wà a lè ṣiṣẹ́ òjọ wa láti bẹ̀.
1: Bí ti darí ìlú.
2: So níbi tó wá ká IHF lára dé náà wà wò pé a lè wà ń lẹ́ òkèrè ká máa gbàbẹ̀ jọba lórí yín. Ẹ̀tẹ́yìn náà bá dẹ̀ rẹ̀ máa rí pé dáadáa gan ò dáa tó ìyẹn ni pé IHF wà ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń darí wa láti bẹ̀ wọ́n sì ń bí láti fojú rí gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ. Àti ẹni tó lọ́wọ́ lọ gbàdúrà náà àdúrà ògbà ń bí mọ́ ni àbí àdúrà ògbà ń bí ibi náà wà náà fi di igbákejì ààrẹ wọ́n bá àdúrà yẹn wá gbà tán wọ́n wá tún wá kúrò ń bí lọ sí ilẹ̀ míì bóyá ilẹ̀ yẹn ga ju bíbà yìí lọ bóyá ó mọ́ ju bí lọ náà wá lọ bẹ̀ lọ gbàdúrà ẹni sùúrù náà ìlú tó lọ yìí ẹlẹ́sìn wo ni igbákejì IHF náà.
1: IHF ẹlẹ́sìn àwọn kí làwọn wà àwọn wà ní amẹ́ríkà báyìí níbi
2: tí wọ́n ti ṣe ìlú owó wà náà láwọn ti lọ gbàdúrà
1: kìí ṣe àwọn ni wọ́n làwọn gbàdúrà ẹni tí ó jẹ́ adarí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ààrẹ ni wọ́n ní pé ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀
2: asòfin ṣe rí gbogbo wọn wọ́n ń tàn wá ní.
3: N tẹ́ máa jẹ́ sọ fún yín ni pé
2: kò sí
3: ipá kankan wà déyàn lè ní tayọ tọ́lọ́run bá fẹ́ ìyẹn gbọ́dọ̀ wọn súnmọ́ lọ́hùn bóyá nǹkan dáa àbí nǹkan ò dáa. Tẹ bá wò pé IHF ò sí nílé bí wọn wá fi Nàìjíríà sí autopilot ó ní àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé tẹ bá ṣiṣẹ́ dé tẹ bá ti kọ́ ọmọ yín nu ilé ẹ nílò láti pariwo mọ́ ń ta ẹ wò pé mo ti ṣiṣẹ́ mi ilé ẹ̀kan fọmọ́ ilẹ̀ báyìí yóò máa ṣe tiẹ̀ lọ wọn sì ní fọmọ́ bú yín wọn nífẹ̀ẹ́ yìí náà bú ọmọ a lo bi eleyi ibe na jori awa yi ogoro be se wo pe ajifo si lori isakoso yi
1: ni
3: won sere mo sere lo nibi tan wa won tun sise ju kan wa na jori a lo
2: bi kini
3: ojojuma oya nje ra won kan so pe tori pe na jo ajifo si le o nje e ko si o se
2: oniroyin so nkan kan lekan ninu awon nkan to ye kan si ti won se ipade isokan agbaye ko ni oniroyin pe pe o ye ka won na de lati bi odun me lati gba ti ITF ti gori oye won de be ri ti won le ITF
3: ibi da en wo ye
2: e ba ko do be ri
3: faju
2: atori asoju e ma gbo e ma gbo asoju awon aralu le mi ki lo le ITF be ton fi lo
3: ala njo iwon ni faju a
2: won o se to se faju an be ki lo le ITF
3: o
2: abi chai ti buti se nti o ye kan se ni
3: se mu yan le be ni
2: won le mu won le ton ba lo boya kan ti o je ko be ni yen o
3: no no no
4: o mo ni pa won e pe ni ijoba
1: so ba take so won ni wi pe ese ti po ju ni Nigeria etaje sile ati ireje adura wa ko le lo soke tara boya tori e ni won fi lo si room lati lo gbadura
4: so ba take na wo si kamu won ba gbe on ba re oje le lori se ile lo ra don ba lowo re nina jori ani je ka mo esore oje iwo fun rare lo di eru ara re lo yi ilu osun o okeru lo o tu dohun tan oju re oju mo le re kuro lo ti o tu mi weyin wo o tu yan re oje
2: ah ITF laarin ara wa lawa yi won ti pa mic yin se ngbo ITF e je wo ki le se odun meta ri lati ba te ti gori oye e lo fun pade yi
3: ki na fe lo se ni be
2: si eso e je ka ti
3: bu da o da ni kan lo si be ni se wa ka wo
4: ebi o mu alokande ai saba fi na jori asire fun seju kan
2: ibi te ba wa te ti lo ba fe nkan te tun fose kan
3: ko se ri ibi da wo yen e mo ye ogoro owo ta won to ja won are orile ti won fi wo bo tan lo na danu be awo ga lo bo owo yin nu je ni
2: ogoro owo wo na lo na nbe
1: so ba technical ISF ti je wo
3: to so
2: mo wo na
1: eji ka pa yin ti ka mu mi tori bi ta be ya lo ni opo dada iroyin kan an bi nibi ti en ti je alakoso fun oro ise ode oro to ti so po nbe sugbe ji ko mele na oni lori eto di bodun 2027 oni pe awon gba egberun merin awon ti won ma gumo te ta ba soro ka ma lo itako ayelu jara awon influencers ni o ni pe 4000 ni awon ma engage lati showcase awon ise ribiribi eyi ti ITF ti se nitori pe intern fe se awon fe gbogun ti awon itako ayelu jara abani dore ti won ma so
2: se ba wa ni juri laarin
1: mo fe bere wi pe se o ni lo ke de ma ni pe tun ma recruit e ma engage 4000 influencers so ti e ba se si awon mo ni ri o le oni ma ri ni kilo te fi ma fi han bayi
2: gari oni di polongo gugu ala ma ri
3: ri Nigeria isalabaja ba o Nigeria isaba o ta so poju aka tan o oda ipinle ta wa ni sayo mo le awon bubi wa tan ba da ko re fun yin e so pe igboberi ta mo wa se lu ina la si wa se olori le se ipinle ina ni bo se wa kaakiri kaakiri
1: awon 4000 yen si
3: awon 4000 yen
2: owo ba na le tun ma ko fun won o
3: mi se se fun awon odo ri lenu awon yen na ni si bayi won o sise won gbowo won tun na fe bi won na
2: fo owo eko atakara te ma fun won
3: yeso owo eko atakara fifi ise ta di se han yo se eru awon da so yen nisin
2: ibi te se de ari
3: wo le yan merin marun tin tele won loju opa lujara maru mefa meje bokaluku si leyan ti eni e le di gbe iro o lagbaja bayi ti so bayi o si fe le han wa evidence na pe yen tolorun ba ri oje eyan ri o
1: tolorun ba ri ko je eyan ri o ito le fi gba awen lati ma fi ni pe ita se ta se ta se
2: ta se awon ba ti won dara won loju
3: gbogbo
2: ita so ya ri
3: e gbo
2: to ba je pe nta to ba je pe nta se ye se lu to sa ni ri ni
3: e ri eje be ri ni
2: oda nibi ta jo wa yi ni ipinle ta jo wa yi layo mo le e so pe e toju oba ka kini kan
3: oya
2: e so se ma ni e so se akanse marun e se nipinle yi
1: kini awon oniroyin ati awon iroyin se ti won fi le gbe jo be pe awon influencer
3: se le ma se gbogbo eyan ni o ka kokonu re se gbogbo eyan ni ka iroyin
2: se ri awon te se ti o da e ni suru awon te se ti o da ko sha kin se pe awon influencer ina so te ba se to ba da ibi ta ti gbele ti o da amarele to da na nbe iwe iroyin gbe iroyin jade lojojumo e fi gba kan fe so kan won ri pe won gbe seyin enikan abi won se kini kan inte se ohun na ni won so ki lo ri ta fi le sowo won te tu fe lo so won fa won kan se ma so fun abi nkan bayi le se
1: eni social media influencers oni ogbon ole ni e nda so ba te lo so yun
2: iba e na ma ni 10 million la won fun won to de pe boya bi 300,000 naira ni
1: si ejin bi le yo lori odo se won ma so yen sita itori pe fun personal kitini ti won ni se won ni pe tan ya so to fa won social media influencers
2: ni le won ni so sita na bo gbon ati kowo je na ni awon nkan to le fowo si won lapo to le fowo si won lapo gbogbo e na na ngbero en gbogbo
3: awa o kowo kankan je
2: o da ani nulu ta wa ni pinle ta wa layo mo le e so se akanse marun te ti se gbogbo ko se le ta sa ni rinu e
3: ina manamana
1: o ni se
3: ina manamana
2: ko e se oro te so yi ni ma mu sowo ni ayo mo le na nu ose iloro kan je jade wi pe ichief ko to di pe won di won bo sepo yi no ti so wi pe awon o ba ti fun wa nina monamona ko duro wa pe fun wakati 24 ka ma dibo fa won mo bayi ko si bi ton tin nina wakati 24
3: nibo
2: nibo ina ni
1: Mr. Soro se wa le ni minister n paro ni Mr. pe awon kan tun be awon pe ka won ma mu na lo pe en ka won diju
2: se so gaga won ni burude ba ni minister n so abi
3: e mo gbo seri n te mo nipa oro na wakati 24 yen ni pe tin la tun se tori ogora won waya ti awon eyan fi nfa
1: le gbanan duro
3: o je wi pe aye deru ni bi ina ba ti pe ju lara waya yen o le muna
1: ko ba le o dina
3: gbogbo nkan ma jona ilavin de die die yen
2: ko ba wa mo nte nse bawo wa ni won se ntaru awon waya isita ta de ni joba
3: ina
2: ta de lawon le se to moju to ru awon nkan bayi
3: se ba ra won ti
2: won pese ko ma paye deru sita
3: won pese nkan aye deru be ba be mu abon bu aburuku kan e ni sota tori won ni se mo won lo sapo bi tan wa
2: e so sita kan ba se mo to ba se wa ni lu mo
3: ati ndana ya won labenu
1: e lori oro na ite san won so ro wi pe ticket ba se wi pe awon ni ko se se ki owo na wona mana mana ko wo trillion mejo wo ti won na Nigeria se e tun so subsidy lori na tan lo e to nigba ti awa ra na ni igba kan amaye tara amaye ya osun ta won tun ta fun wa bayi
3: seri ko si nkan kan to wa na jori ayi to wa wa olore iluku me gbugbe e patapata la ntoju bo ta da si ta ba ni ka mo bayin da soro wo na oro na mo ka fi yin kale o le yiwo
2: yes
3: itori e ni e ta chi bubu o pe ka yo owo ranwo ni bibe ke le ba gba e di pa ni si yi opolopo ame yo je nkan to ya mi lenu won mo so pe ina tan fa mo wo ta mi ra na o dede ntan owo ti poju e lo ka ge awon so ba de ke le wo yin na
1: so ba de ti so won ni pe ke chief o jo kan gba won na awon social media influencer yin
3: e ti di ko be je ni je di ko be je gbogbo se ti di ko be je ni se ti di ba o ale yo amo kan ta nso o be je ni
1: lo yo lo na sa ẹni pé
3: ọrọ ti bẹrẹ ara pe iru nkan ta tun si te mo ni pe o de yan melo to n pariwo pe nisin bayi pe ata ti won
1: bibo
2: e lo sa won loro na yanju e lo sa won bi to ba awon ile to ba ga ni rubadan yi e wori gbogbo orule gbogbo awon ile ibadan yi e ka ile to ni solar nbe e ma mo
3: solar wo
2: mo ayin le ma da mo yoro na yanju abi o yanju
4: omo esu ni ma je meje yan ni
2: nile ti yin gangan ni oda ni ibi teyin gan wa yen te tin sojoba ti ichief wa yen so lo solar
3: awon to bi solar sori ile mo
2: ni ibi ti ichief wa
1: olusegun mo ba won so won ni pe awon ro bi boya ichief o wa ni ipe be lawon o ba ti fi kele ofin gbe won ni sugba won bo wa le lati wa dibo
3: igba wo ni bo wa le iwo ni npa bi se mo lebe benu ba wo ni bo wa le o ti jo boya ichief lawon be gba awon be gba awon yo o na be wa lord mo so ba de bi a lo nje na be je se ri so la de ri de lori ile awon eyan yen se so gaga wo ke se tori na se tori ka le ba ni na abi tori pe won ni na tori wi pe ki panu le wu o kategun mo le ba fe panu danu ni
1: won ni pe odun medogun ti awon lo ni France pe ina okuri ina igba kan lo be lo mi no si lo awo omi omo kan wa mo ina le ama tin
2: ba ko se fun wa na se fun mi le
3: ina ti wa ka
2: ni bo ni no wa
1: E se o en to jala ko so fun oro se ode tun soro oni pe afara nanja koko ti awon se oni pe awon decorate e pelu aworan I chief ni leyin gba tan ba se atun leyin atun se re te pe awon fi gbogbo aworan I chief ba beje nitori pe owo to ni mowo to wa pe I chief won deserve ki eyo appreciate won lori ise takutaku ti won se owo ta ni won na lati se ohun ti o bi je pe aworan won ni won fi ba de ni won fi decorate gbogbo be
2: ai to modern ranse ni lora wa ka jo je kai chief se nkan ko ma le poster awon mo lori pe kini
3: kini le ba se mi
2: ko yin won fun kini ise ta gba won fun
3: o ni nkan de nwo
2: ise ta yan won si po fun so gbowo ni abofe ni won se
3: nti oye yin
2: so gbowo osu to wa ti se ton wa tun ma gbowo
3: indo ye ke se gan e so nti mo su mi ni ye ke se ba ni si yi e bo soja e wo agenda re si e to nje je to je gidi o ti wale isu ti wa nta agbado wa nta ogede wa nta
1: edu me lo njade ni oko to je ijoba
4: nibo wa se won report e ni
2: eyin le ngbe abi
4: oko to je ijoba ti ijoba ni lo mo ma da ati oko ni awon to ngbe ota ni ye
2: bo se wo do ofe ni won pin
4: eyin na wo ga giri
2: e ri bo se po ngboro
4: si bayi o di emi lo di nke igboru mu
1: ya gba mi
4: bi to jojo tutu bi ibi amaye gba la ta se debe
1: gba mi
4: o ye me ni npa gbe oju tutu gba ngu o
2: o to ba je pe iyen ni igba te lo bo lohun san mo awa oniroyin se se nbe ni
1: niromu
2: to lo bo lohun san mo pe olohun oru epo e fun wa lo
3: fun amaye awon to nri si erojale iye kemika ta nfun sile to bidi gbe nkan wu e lo si chile e lo si chile
2: ofe lo npa won nkan to fi mi kan yen
3: ni atakama desert nke ewu nbe
2: eh ti da nkan ti mo nbere se ofe lo nta won nkan ti won fi gbe nkan awon fertilizer ofe ni
3: so ni owo pe le ba la ba won awon agbe owo kekere ba yi la fun won to bi
2: o di ba ta won agbe
3: fertilizer
2: la le ton ba so ye ti won
3: gbe
2: o mo
3: owo ta won gele
4: bi
3: ra
4: bi olorun tun keran jori ade boni yan ju agbado seyin kule awu owo da wa gbe
2: so what
4: are you
2: I chief mo ti e so le kan mo nigba te lo bo lohun san mo fun gbogbo awon kan te lo se pade pe lo lohun gbogbo e na la mo awon niroyin
1: gbe eh nigba te ni ka ma lo si desert ni chile kilo te pe nkan to ba buru le fi mo we na jori afun bi apere nisin enikan so minister fun oro epo robi won so won ni pe ewo te ba de ile america pe epo ye ton te ko bentiro o won be ju ti orile de wa lo klo to pe ti ebi ba npo mo ti yin le ton sunkun e wa ni kalo le to
2: so e je bi mere ko so le po la america te n so yi
3: se ba won lu te ina ma wo te fi mo
1: da lo e ni salary won be e ji ka wo ti omo yin ba nsunkun be bi npo n le ton ni gba omo yin ma nsunkun e bi npa le e wa ni ki won lo le keji pe e je lomo won sun le keji nitori pe ko ron jeje e ni o se ma wo awon to ye pe nkan ti won na da ka ma fi sawo ko se ka ma
3: ya da di so fun
2: awon ni le won da awo ko se igba te pe ele da won se o da
3: da je wo da ju ti ba lo suru na se suru ti yin o to de fi ma gbe te fi ma ke te ma pa iwo
1: anke won pariwo kan wule soro mo baya bi
3: keje boge mo soro mo inta ba nso fun ye je ki eti yan la ke gbo
2: nkan te ba nso fun wa ka kan ma tele yin bi zombie
3: be ba ni ka mi e bo wole yin eri gbo mo yin wa ni
1: mo mo yin ni en to je minister fun eto abo ni Nigeria o ni pe e wo se ri o dabare ni pe ki won kan pa fun awon mo Nigeria bi pe ko na compulsory military training fun Nigeria pe Nigeria wi pe kan na kan ma sin ru kan ma se igbaradi eko nipa ile ise omogun o ni pe le yo je ka mo iya ta omo ologun je pe ebi opagba fo meke ma ba won ja be na si ni farada mo afi le ni se ogun ti sele yi ta ba tun wa ni pe ki won tun kan pa fun wa pe ka ma lo se eto ifaramole fun omo ologun bi gba ta sin ru ilu lodo awon omo ologun pelu ebi to ti wa le tele ka tun lo koju ebi mi ati farada mi
3: se bi e gogo yo ye ku o ko si to je bi Nigeria en to ba so pe bi npa ni sin boyo gba we ni
2: kile en gbiyanju ati so npa en to soro
3: seri eni to soro yen
1: se mo ni ta ba wo korean at least gbogbo
3: bi ra korean
1: South Korea
3: China
1: South Korea o ma lo fun military training iti mo lo serve ni yen wo lo serve
3: e mo South Korea Pakistan te ba lo awon Pakistan yen awon Iran awon Yemen gbogbo awon be te ba lo be ko si odo kan jo gba ise ijoba bayi ibu ko
1: ba bo
3: abi ko ma se nkan yo ji koko le oro iko se jagun jagun iju ni e to bi je
2: pe awon
3: kan ba le lu aye won be
2: won se eyin gbadura kile aye yin ri ba won orilede te so
3: awon pakistan
2: e down
3: e mo kankan o nti oye yin o podun kan to ye yin lo
4: oyo mi pa yin nina jori
1: a ki lo npa wa oyo
3: oyo ayo ayo o ji di yin
1: alai a ti fe ni ipinle edun ladun jojo yi
4: e ti jeun yo tan wa mi wa bekun be
3: o ko ja be
4: e ma dupe
1: pe
2: pe kini
4: e olusegun omo bari re bi ise meji la le se laarin ojo meji eh ma dupe
1: bawo le se mo
4: se bo un re ni
2: se ri tawo
1: yan ba se ni ta won ti se se ja
4: ojumo mo lo ni ko ni omo ni ise nina jori a
1: yo jeun
4: a jeun a tu yoku
2: e je ka mu yen sise meji la kan ti rafa ni se to nse olorun rafa ni e
4: olorun ti kena jori
2: iba ti yan ba sise sise sise te o tun wa be se kan o tun wa lo ma ja owo obiti biti lati fi ndo kan re se
4: ina jori alo niyan ti ni nise abi mo mefa on dia ma je ajeyu ati ajeseku olorun kena jori a
2: chief
4: ara adua re a
1: ba na ri ni ni no juria e je ka de ojo de oja number sita 0707549 0809704960
3: I'm going to go to the house.
1: E ja doju di oja am bona
5: Shwale to ba
6: 32 FM 94.9

0: 2 FM, 94.9.
1: Let's be poor.
0: Breathe.
2: In terms of my name, can we take care of one thing or the world? Can we me? E so ba te so won ni wipe ta ba nsoro Nigeria wipe elogan ni owo yi ti won san gege bi owo iya ise awon alagbasi fun wakati kan ni Nigeria erin ka fi pe egbegbe pelu ile okere won wa ni pe bi ti awon wa pe ni wakati kan to ba ise wakati kan owo ti won san fun be 24,000 owo Nigeria ni won san fun won ni awon si nsise fun wakati meje si mejo egbo te ba daru eleyin ayin se won ni para won
1: alemo san wo wakati kan bi
2: tori
1: asawo wakati kan taba so wakati kan kan to mo rowo yen gba ojo ti mo lo
2: e ba ngbe yin hello
3: e kale
2: ma
3: e
2: sun
1: ya ile obirin ile ko da kan mo ko da kan mo ko da kan mo
3: ah emi ni da kan mo e ti eso
1: o da kan kan
3: emi ni da kan mo
1: o da kan kan mo
3: eyin olorun o gbogbo ro te n papata ani mo ti bi yin lori eyo to iri wipe e sa se ti e se
1: eyi e so nkan ta se
3: se na ti duro ni 24 hours
1: ani waya de bi fana ndana pada waya de bi fana o ndana pada kilo won epo wo lo won
3: epo lo won gogogo eri kan se so wo epo ani ke ejo tori olorun ki se so anta ko
1: ejo be o ba je yin mo
3: e fi le e mo awori
1: to ba je be nkan te focus si ni yen
2: da kale
1: yo do mejo afi ile hello
4: e kale o
2: e kale sa
4: ah pakini atokun wa ku shelu
2: e sha
1: nkan kan mo je gudu jera lele
4: e ni baje
1: abi gudu jera ni
4: Said ata oko lati oyo
2: +2349062949 number ti e pe sin e ma fi awon awile yin so wo sori ta kwa ilo jara Facebook amuaka ti akoko to ba ti to e kale he ati
4: go mi na ri po ri ba kan ba kan ti mo n bere lo wa yi ni pe boya mo de si
1: o je jo ti to mo fi ja gangan mo ba ti lo ise wo lo se fun hello
4: e kale
2: e kale sa
1: ogbeni lati le yo lati aye gole yo ko da kan mo o je gudu je ani
4: lati aye gole
1: yo e so fun
4: mo ki oniroyin
2: e sun
4: la ka yin da ta yin ju na
2: ami
4: yesu
1: ki lo sele
4: ni oro ina juri wa ga yi mo ya ke ko ti bole ori ri bi te ba ri na lo ju
1: ngbo ni ba yin
4: gbo kan lo won gbo ti epo ba won lu kan eni kajoba ti ko ma ni ya epo ba de din lu kan ibo ti Nigeria ni de epo ya gori ni yen e wa ba so pe America li refinery ni Nigeria li refinery be ni a yi ko kan se nbe ti dango o la gbe mi le ti dango na wa nko wa nko to le gori be so we di Nigeria ba ye yi
1: I'm going to go there. Ma so o professor
5: ewo ki o ta lati le yin danu
1: pe o so ta
5: gasi eni a mo vi gasi te wa a i gasi a
1: si na ni ku da mo gasi lo mo na oko
5: o wa n je ko se ton ta
1: se ewo ni ki won fu o ta salary ewo ni o di o ta lele yi ah
2: e kale
6: olo re ilu e kale o
1: hello Aya
0: ti ta ni eri mi nberi Olorun oni je.
1: Mo ta ba ra re da ni.
0: Inta duro inta te ba ti na nu te nba ka.
1: To mo ra kara. Ara mo lo bi bi ogun bi bi ogbon lorun re.
0: Iro asa. Ara ko la so gbagi.
6: Mo te ni yin leyin
0: le. Yo to yin ti.
2: Esun.
7: Wa di ga o Jesu.
2: E se gbogbo en ti ba wa das lati gba yi wa. So ba te so won ni pe awon si ma segi mo CSC olori en lojo kan. E no ni te won yin porun godo ni lu fun injo e ni sawure leyin igbese. Gbogbo n ta ba n se ka me wi pe ajo ni a n bo wa gba. Ati wi pe gbogbo e gbogbo ase pamo ni ko si asegbe. Najori o da e road ni yo ti Najori ajade de bi pe awon to wa ni lokire gan won fe pada si Najori alatari daada ni. Oni juba lori eto yin eto wo lori ilu loruko awon ta jo mu wa bere latori IHF CSU ati lori odo youth leader ni mo ki yin o e mo wa gbe kuro nbe o to ba ti tin ba ti de bayi to ba ti dagu mejo radio cinema ele ariwo ni ogore ati bayi e mo wa gbe to ba ti di on the 4 October 4 Laughter Fest ni pade ipate jodun ijo oborin ni bo side osupa ni race course lati ma se ladamasin gba ofe lowo wole ja pade nbe emi ni kunle faniyi fan lati fi computer dafa ni jada yigbe mara wa lowo o daro

0: 32 FM 94.9. I'm fairly back to back by you.
1: Show me your 32.
2: What do you mean?
3: Let's see him. I'll be sharing the assignment if I not. Se painting ni ni se ka kuku gbe yin ko giri museum te ku gbo ara se color ara wa sanu yin ko ma sa saku sabe kini ta se ti oda make up ele ki lo se ni ti mo ti se ti mo ti pari
4: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ri bo bo se nje ti ugom gan bi e to nje ya so o walk out ori ni bo se nje ti ugom bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yin je po mo kete kete
3: o pari o e ba leyin oni so gan mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin won bi akoku ewon
4: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
3: agbo were si wa wa won mo pe npade yin lo ninu.
5: The skit was performed by Usain
6: 32 FM 94.9.

0: madame karama
1: erama
0: erama
1: e ku jome tama
0: ah hey we
1: oh omo mi na ni mo mu wa woni ki nbe yin fun nkan to sele the other time at least suspension te fun wa fun boya bi ose bi melo mo de wo put laps o ye ka wa kemi gogon wa ri yin bi iya omo
0: o ti ye
1: mi ma mi ejo egba mi edakun ejo mo fe ko mo I kawe ni mo fe ko kawe ejo gbogbo gbogbo wa na ni ka jo moju to omo yi ejo e sanu mi ejo babe o ngbe le mi na ni ejo ma
0: that's okay ma
1: yes ma e se ma
0: se mo ko do sele ni pe omo dada na lo mo yin
1: amo
0: se mo pe school wa a loruko
1: be
0: and we will not tolerate any misconduct
1: e ma binu e se ma
0: a de 2 months of in fact on a daily basis that's assembly man so fun pe omo to ba tija o n lo le ni o tun ni lock gbo pa kan fun ni bi abi just 2 weeks ni
1: e se ma
0: o ye ka gba mo
1: e se ma
0: so ti ye yin
1: e se o amo si na mara la ni o
0: come into ni e
2: ka si
0: ki lo sele
2: eh mommy mo wa mu charger yin bi lekan mo sare ya lo boyo ma charge phone ṣugbọn mo wa notice pe o ra pe iPhone ni ko se ni le charge to na so be temi ti mo pe
0: but mo ri pa le jo parent wa ni waju mi kilo se leading kini gbogbo nonsense
2: e ma mo gan mi sare da pada ni mo pe lale jo
0: okay iPhone ati tono tabe ba lo jo raun
2: emi na mo pe ko ni le
0: deni ba lo bere si ni office mi ma mu charger mi
2: ngba ti mo wa clean mo ni sare mu
0: check the other time only one only 200 naira bi 20 naira kon jabo office mi ti parent fun e lowo kini gbogbo se kan to ra charger fun eni bayi
1: oga e ma binu si won
0: no no no madam e ma da si I don't understand kilo sele
2: e ko je sare da pada
0: just get out of here. Kini gbogbo eleyi bayi?
1: Ah le safe kuro won.
0: No no no no madam I don't tolerate all those nonsense.
1: E ma binu ejo e ma binu.
0: Ko si wahala bo e mo nkan e ba mi kilo fun omo yin.
1: Yes ma.
0: We are not going to take this again.
1: Ko ba sele ni sele mo.
0: To ba tele lekeji. Dismissal ni o. Ki se mo ke suspension le ita fun yi.
1: Ehn
0: so ejo then madam mo wo file ni gba to wa ni suspension yen. Mo ni pe balance yin ko te fe fun wa.
1: Gbogbo e na lo salaye and according to letter te de fi ranse na wa na ri a ma fun ye kuku mo ba se ma nse na
0: madam
1: a ma so a ma ki won to bere final exam a ma send owo yen si
0: yin e jo
1: ma tori
0: se fe gbo te
1: yes ma mo wa pelu
0: from next term omo ti o ba ti mu tella owo ewo school ko ni wo school enu gate gan ti mama da won pada
1: olorun a kun wa
0: e bo se dawon adura ten se yen mi I mo ka dura ma ngba obo ejo they are resuming with their teller gbugbo awon awon parents mi nsin won ti lo won ko mo wo lo won le je wa lowo won sanwo yen she school ti won lo she won sanwo nibe
1: e ma manage wa na
0: and only mo fi so fun
1: se mo power lo nsin
0: e wo e ti e le lo te ba fe lo madam
1: gbo
0: ti mo so nsin yi ko ti ye yin eni pe se ma lo wa be se ma san o ma bere exam yen ni Monday igba o le fe mo wo wa
1: a ma mu wa
0: all right no problem e se problem
1: e se ma so fun gbogbo yin eni gboran eh eni gboran oporo ti o se kon ma se giri si yan la ni ko lo n

0: ma change ni
1: o ma change o ma change
0: o mo kan to sele o mo kan to sele
1: o ti sun mi
0: o ma sa fun awon traditional things tele ni mo na awon eyan kan ton mo nipa agbodada ti bo de ma ri patronage won bo se po to in fact bo gbo ko ma send abroad kan boya tin ba sumo won atun le help pelu e to le
1: wa tun lo ra wa tun da kun ton se e
0: no mo ma gbo to ma soro idakole of 18
1: gatun lo da kun ton se e idakole melo ninu e lo nsise melo ninu e lo nsise o mo pa awon nkan beyen na won tun ma fa jedijedi
0: mommy dara ti o ba ra ro le ma le ra otuto
1: mo ti gbo
0: at least asha ko le na ka to so po lorun o seun
1: iwo na lo n pari oyi pe omo si ka bimo ka se gbada nisin atugbara le fun ran so pe kin gbogbo e o nre gbogbo e na la je mi mi riru ele
0: stop ah la gbe moto jade engine you start
1: oh fi aje mi
0: calm down ko ri bayi gba ta se fe ra wa
1: mi gba ti mo de so ipo ti to time bimo
0: Sheyi se ba wa na la bi omo akoko yi eh
1: igba o wa ni mo fe loyun elekeji
0: o le je stress ni an se gan office this
1: one was stress are mo this is the time I need you must stress are mo
0: I'm working on getting myself better
1: to run je better bi e ko yi
0: kai o ye ko ma encourage mi ni
1: tired
0: pe ko ma encourage mi ni eh we mi na now
1: eh tired o
0: and mo ni gbagbo we pe everything might change for good in the next
1: o better go change
0: please
1: o better ko change
0: ya dara ma binu
1: better ko change
0: ko se so nita ko se gbo eh
1: tan mo fe lo ro fun mi le so fun yan mi le je
0: de ka so fun lo
1: ma so poko mi o le se ni
0: kai now ke se pe mi o le se mo ni weak erection at the moment ni
1: correction
0: eh
1: wo lo mu weak erection kuro
0: ti je mi I work on myself
1: better
0: she dia mati tukuti de legbe mi je ka si jo sun o le jira pa
1: fowo gbe jo ni
0: je ka si ma se lo bayi o si le jira pa
1: baby
0: jo
1: de wa fowo gbe baby oni kejo ma le ni ko le yin ti kojo oro ti
0: o si le change ya ti mo
1: je lo da bi omi ogi de yo ko ti egbe
0: o le je timing ni je ka ni suru
1: baby je ki ndide yo ma lo nu le ti ba duro ti ma ronu ni je ki ma wonu le pele

0: ku joko sa. Daddy, e ka sun sa.
1: E pe la.
0: Era sa, daddy. Daddy, eyin ni mo nki sa.
1: Fokini.
0: No, mo ki ni bi mo se wole si baile kan mo
1: de
0: pada.
1: Awa o mo e pele o.
0: Mo ki yin
1: e pele o.
0: Era sa. E ku joko sa. E jo sa daddy.
1: Oru.
0: Daddy, mo ba yin soro.
1: Ki le ba mi so ki lo sele?
0: E jo ma binu sa, e jo mo fe bere nkan kan ni.
1: Ki ni o sele?
0: E jo boda ti o gbe bi bayi, man to gbe ibi bayi. Ni flat bi bayi, oni mo bere sa.
1: We no ba re ri ti.
0: Mo si wa bi bayi ni jeta si wa si mo si wa si
1: ya kan lekun re yo si
0: daddy like ko si lekun yo
1: kan lekun daada kan lekun daada kan lekun daada
0: o si leni mo ni koni ki bere pe igba wo lo jade
1: ya ko wa lodo mami re o
0: ah
1: o mama mi re
0: mi mo mi e
1: o mama mi re
0: mama sa
1: ki lo wa fun gan
0: no actually emi ati e ajo asin ajo wa ni so
1: ba te jo wa e ko mo bi te jo en te jo wa te jo pe ololufe no ye ko mo bi to wa ibi to wa be ajo to si me wa bi se ke se nu ona flat o do mo ba yin jo gangan ri so mo nki mi ke se ko mo lo je je je mi na mo joko to wa be yen lowo mi si o fi mi ho so fi mi ho
0: e ma binu
1: e mo fa mi o mo gangan pa re o
0: e ma binu sa e jo e ma binu tin ba se yen ma binu sa
1: ke se po se mi
0: e gidi ma binu sa
1: so amo na airport
0: bi ti ba wo sa
1: airport ilu identity ma wo balu ta ma vi travel
0: o mo be
1: o si wa so pe o mo be dele
0: no ko ye mi tele ngba te so pe airport ni
1: so ni se ji die lo
0: mo si ni
1: o ga ga fu oni
0: mo si ni
1: se ki mo pate bi lo
0: mo ni enough change bag at least mo si ni like where be 30k no bag ti mo
1: ya mo 10,000 ye wa ki so ga ga fu o bo si ni to fi ri
0: daddy
1: e mo pate mi lo
0: okay eduro je sare
1: 10,000
2: only less, 500 to 20,000 to ba di suma bi sa le ba bi airport o di ba lu so le be oni ko wo e do wa travel out pada wa ba lu so le yo di o tete le mu o so ri o ti yo ba 20,000 o lo fi gbo kada paja wiri se ni to ba ku o ba ja de bi eno na airport suma sa le be ora won balu kan ti en kon dudu leyin bayi so le ni en gbe eni to wa wo ti travel pada bi so mo gbe travel out o ti pada
0: daddy ki le so
1: o ti pada
0: mo
1: daran o di pada
0: mo ku o mo daran
1: mo bo wo to ku ya o
0: mo daran
1: ku ya o lo fa mo la re lowo yi o bo wo to ku ya o
0: mi ti ta
1: ge se olodi na ta bo ba su mo ta ngba ye
0: te
1: bo ko wo yoku lo
0: daddy kile so
1: mo la bonu mo le awa ko la ye wa
0: lo
1: o wa la bonu re wa
0: doctor ruff abe mo ni ti mo so
1: ruff o di pada a ni olowo ba lu so le
0: Oh, my God.
1: dalẹ ti e ku ku ko ke lo

0: divided. So did he pay enjoy by both the in part
1: two?
0: Se wo ri bo ti gagun sara ni je wo ri bo ti ni
1: ko o daga
0: o da gba to wa nigba ti mo so fe
1: eh
0: o ti wa to bi
1: ah
0: si mi su meji ni o gba e si ti pade ni se to gba mi
1: mo fi olorun seleri ko so nkan to jo be fun mi
0: ah so fun o so sa ti ro mi
1: ah ah eni ke ga mo kon loko ni
0: mi ti bu lo
1: ah se mu o ke ga mu lo ni ah o da omo gbo le gege be si ko wa da omo gbo re yo ko wa na ma se pele ti bo ba ni ko ba je
0: pele ba nki o
1: ni jade ma ki dada e se gan egbon ojo ni ti
2: ara.

mata lawin ma je pe ngba e kan ni yo fo mu ile oko aro o ti fun won we nbe pe won o se mo tori pe pade ara lo yibo fun loyin tan oni ti bi sa lo ki wa loku fun ya.

akọtunrere ile ariwo tose yi ti wa sopin ta pe ni alarede omi to di lose to nbo logo olorun awon akopa ayohun mi ojo tolu orente olusola momo riron adekunle clever olabisi oladoyinbo rafael ambali onkotan abi mbolala mi aso itopo ati olotu benga david fun ikede tabi ipolowo oja 08055 76 7084

0: asimi eyan to periwo oya lo ni asimi o orun mi lawo eyan to periwo oya lo ni asimi
1: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ri ade kade o pe lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kesi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti gutoro ile ibadan lapapo magaji ile olu oje of oje ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu ibadan ewo ko ti mo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwe nje adubi ero bani soro mi ni 08033260141 tabi 08053459223 odufa te lafani lati mo gbo lasale yi o na ni odufa iwori meji to e tun wa nkan fidile e ma ba mi ka lo Iva ni eni abaki a oki eni abanyin a oyin eruko ta abanyin lo ma araye nfori re saigi loko lodi afeji koko iwori eyi ti o toko la wale bi oba ereke ogboyale mi lu orode gbudugbada nire aje o mo luwa ba mi be ni ibaje pe be da se sise re ni se je ni eruko la ba ma fi koyan ninu odo agbagba meji ni jo nti kole orun bo wa sile aye o agba alakoko o na ni oko agba elekeji o ni ada awon mejeji nti kole orun bo wa so de aye won mu o kan won fi kun eji won gba le babalawo lo o de aye ta won lo yi awon gbo awon to awon kiri aye je ni won da faasi waja ti babalawo da fa fun awon mejeji to pon to ye la iwori meji to jade fun oko o na lo jade fun ada won ba ni ka won mejeji olubo ada nikan ni nbe leyin tun se bo oko ko jale olohun ole bo ru e ri bayi awon mejeji do de aye won bere si ni jise to lodu mari ran won ada ni won fi lagbo looto ada ni won fi san oko nigba ta won baba wa ori oko sun ada na ni won fi ri oko sun amo ngba ti won bere si ni ko ibi oko la won baba wa fi ko ibi oko ina ni won ton fi gbin isu sinu ebe ti su iba wa yo itakotan to di pe o npa ewe oko ni won o ton fi roko mo isu tori ki ado mo ba mo ge itakon su amo ngba su ba po yin ti su tatan awon baba wo wa mu eruko won o fi ko igi eruko ti pari ise ti enu ise ti oko atada si ada nikan ni je ngba tere oko ba dele ada ni awon baba wa o fi wa isu ninu ibi ti won ba tun pe busu mi ada ina ni won ton fi pa ibusu mi titi ti o fi di ajida awon baba wo le oko seyin ni di se re ni gbogbo eyin abi ama aye o ti su omo ba jina tan aye o ni le seyin di seyin o isu omo ni jo wa lenu gbogbo eyin te lomo lokeri won o ni te mo wa seyin oko wa le wa ba wa e ri bayi ada wa njo ada wa njo ada yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun ngba ti iseda re kere ise ti awon mejeji jo si to nko je tan ke wa si eruko ati oko nikan ni odufa ibawi o okunrin atobirin ni jo sise po iwo to wa nle oko to da arin kan kajere ti nkan okan mo tiri ti nse ose mo to ri pe nkan odan mo ran foko mo ti wo no si ro na abayo to wa ku fere to odo mo mererin to bi ile to ni bo ba ku omo ose le aye o wa lo re bere omo bibi nbo mi abo bere aye jije asen wa asen bo gbogbo rin ajo to wa rin pata ngba to lo na ibi to wa to nbi mo si ibe la won omo to fi ile to da le nitori pe ko si nkan kan lowo baba won mo yi ibe na ladu awon ti gba ti baba yi ti ko baju ko ba mu tan mo yi ti bere si ni da o wa gbopo mo to bi nibi to ti bere rin ajo laaro ojo o gbo pa omo re nse marriage eti lo fin gbo oto bedi o gbo pa awon omo re nlo ilu ebo oto bedi o wa npa awon omo intan bi pe wo lo bian o gbodo fi won sipe asiko to da awon omo ile tara re ko afarada lori oro awon omo ipe bi wo ba ku awon omo osile aye elomi itoko re wa fe ngbo ku nle oko re tan to da se re ile ni wa ntoju awon omo titi tan mo fi dagba o wa ni to ba sipe fun omo yi oran won olomo osiru e fun ipe o le ran awon omo yi ngba to da awon omo ile to lo bomi ba omo ina ba ti ku nko njo le ronu pe wo lo bian o le ronu kan won mo lai lai obirin nikan ko lodu faworin meji itale nbawi o atawa gan papa ta je okunrin pe ka mo la farada fun awon obirin wa ti nkan ba ku die ka to eda olarupin oba mewa egba mewa nile aye asiku kan ko lo le aye gbo gbogbo odile to ku die ka to fun loni olohun obo lodumare yo pese fun yin eje ka fi ife lo nitori omo tori oniko tori ola ni awa la loni awon omo wa ni won ni ola olohun olodumare yo je ki gbogbo awon omo wa ki won yare ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o pipo akoba rin ajube a ma waye npa ore pipo rin ajube a ma waye nipa owo yiya ayaju pipo rin ajube a ma waye npa farawe tabi afato aye lasi ka to sorun nto we ni oto ka ma fi gogo fa tabi owo yiya kaakiri to ba ti poju a ma fa ko benin o da se re ile a fi yoyin o gbogbo eyan na lo ngbese laye ode oni ta wa ama olohun ma je ti wa oburu ju te gbe lo awon baba wa mo ni mo ni wa ni mo to se lo loyo sebe lo si ri lodo ti e o tin tona bo o wa to debi kan o pin meji meta mo lo o mi le to yasi abo fe tori ise kan bo sori ikeji abi bujoko lo ba fe pada nti e awon baba wa mo kan keji ti en ba fe si nkan kan won to ifa lo ni 256 ni page to wa nu fa ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo be lo si wa nu odu fa kokan gbogbo en tin da fun loni e ni pada da toro je o
2: Adegoroye Ige Adudi Agbefagori ite loruko temi Oloye Otun Oluawo General fun gbogbo ti butoro ile Ibadan lapapo Magaji ile Oluoje Ofoje Ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu Ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun eri akoma na wan die ro bon olu eni le baba ewe nje adudi le nlo ero ba ni soro mi ni 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23
1: Iwori meji lodu Fatimo mu wa si etigbo wa lasale yi elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
3: baba pere apo ni agogo wole ge

0: CAC atamatasi tolorun ba gbe ibujoko agbara anu re kale si oluwo to wa lona to gete egbe dani ilu ibadan alagbara o ojo wednesday
1: o ma lagbara eh
0: ojo meje oni
1: eh
0: on the 30 niyan
1: ogbojo
0: si ojo thursday
1: si ojo kini
0: osu kewa eh 24 hours marathon prayer.
1: Happy fi.
0: Ki n so ro odun marun mefa meje meje mesan mewa re. On to ti pe pe pe.
1: Eh.
0: Ewo sa. Ta ba ti se tan la ma se ten ten. Ten ten ki n so ro ogun odun o. Ki n so ro ogun odun o. Ta ti se ojo kewa ninu osu kewa. Eh to le odun agba. Eh Alaun to se wa wa. Alaun to se tutu. 33 44 55 66 77 80 99 10 10 12 12. O wa be. Sugbe ten ten ten yi. Ajo kewa ninu osu kewa ati se baba e a lo si 30 30 years
1: ogbojo
0: ojo yen mi mo lo fi asiri ewon mi an kan si ojo ni ojo yen o tu yato si gbogbo ojo kewa osusu ta nse
1: kabiyesi
0: iyen lo bi gbogbo esele e wa gbo eleyi se wa ri marathon de jai oh my god to ma waye ni budu agbara iyen ni on the 30 so first year
1: yes sir
0: 24 hours marathon pe ni wa ju oba to da mi ti ma je lo beje nigba to luwa ni ka bere si se ama mani ah sari ya yen ni phone de oluwa ni ko ni kaluku to jaja ni fun epa o
1: epa
0: ti e ba fi tan ipe te ma gba e busa ni ni looto olorun je koro re ta
1: si
0: sari oni ki uninu oro mi ko ni lo laise kaka ki oro olorun ma se tabi le le olorun ko ba se a pa ro yi ati gba la tin se marathon yi bo se wa ri igba o lo change si ideja igba to change si ideja ni igba ti ogun ja kuro ta ba nso nipa ide ide ibe se wa ide aisan wa
1: aisan
0: be mo so fun sa ide agbana wa
1: agbana
0: ide ponbele ide aromo bi wa
1: aromo bi
0: be mo so fun agan ide arisese wa ide ton fin de ni mo lu ti oni le jade wa
1: kabiyesi
0: eti na pe ru ide ba yen olorun ba so ni odun pe ohun fe ja ide ni toto toto ide ja o
1: ko
0: do ja lara emi gan ide ja lara ohun ni olorun wa so pe ke ma pe yoruba e ni ide ja your deliverance prayer 24 hours ipele meta ni abe lago meta ni ojo wednesday to bo ojo meje
1: ojo wednesday
0: akoko ni break kan to ba ti jale awe o je to ba ti wa di owo bi 11:30 a wa bere bash 2 yo show ni wa go ni marun o ma ni agbara
1: o ma lagbara
0: nigba ta ba wa pari yen
1: yes sir
0: awon yen ati lo sun ati lo dress to ba di 9 a wa bere bash 3
1: kabiyesi
0: yen lo ma se di after 3 o ma ni agbara
1: o ma lagbara
0: opolopo olorin emi lo ma wa nbe
1: kabiyesi
0: a wa tu sibudu agbara awon yen tun wo
1: yes sir
0: e lo prepare e kan lodun
1: e lo gbara di
0: to ba ti miss it odun
1: yes sir
0: oh my god to ba miss
1: to ba ti miss
0: ah o ti din kan mi ni kila ko ri to lo npe stop the evil storm
1: die di buruku duro
0: stop the evil stop
1: dai di buruku duro
0: olorun so pe on fe dan kan
1: kai bi fi
0: da so gbo won to ba ngbo mi lo pe ya oluwo to wa lona to gete egbe da
1: lo mura
0: gbogbo won to ba nbo la to ndu
1: eki
0: o nbo la ti pile osun o nbo la to sogbo eje oko to ba ti bi e gbo to nbo la to na gbogan ikire o nbo la to na moda keke o nbo la to na ipe tun mo dule sha ife oko to ba ti bi e ni ko je si oluwo junction
1: oluwo junction
0: o ni lati wo gboro kan bo le ni oluwo junction amọ ko to ba nbo la ti ko mo we ba fun o nbo la ti sha
1: yes sir
0: o nbo lati jebu ile jebu ode
1: yes sir
0: o nbo lati abekuta o nbo lati oke ogun
1: o
0: nbo lati ona ogbomo so oyo oko to ba ti gbe sa je ko gbe de iworodu
1: iworodu
0: lati iworodu ati rawon taxi to pe oluwa egbede oluwa egbede taxi yen ni ko wo ni ko je si oluwo junction
1: oluwo junction
0: ba ti do oluwo junction go kilegbe pharmacy ko ni atamata si
1: oluwo atamata si
0: ti di lojo wednesday to bo ani agbara
1: ama lagbara jo
0: ani agbara
1: jo o ma lagbara
0: won kan to wa sagam ni se ni wa wa program sagam ni ila won to sele ni sagamu ojo di stop o lana ana on wednesday ojo di stop
1: o di stop
0: so ati pe opolopo orori ofe a kan se se woli ta se
1: yen
0: opolopo ra be la yen
1: kabiyesi
0: won rira opolopo ri mo pe yen ati be be awon ko ororo ti akanse yen that's awon mewa pe la fun
1: yes sir
0: awon storm another fun mewa ki se eyan mewa lo wa o ki sogun eyan ki sogun eyan o sugbon tori wi pe o ye ki oru yen kun akunya amo ojo yen ti poju ko sibi ti o ti ro agun bi meji abo lo bere ni sagamu so I'm a fan of Shagam Lord of
1: yes sir
0: yeah thought when you go I go makala si meji la program won ti pari how am I boni bali ben na la won abekuta ero poju kini mo pe ta fe pe so ko kari that's I'm a fan won lori of ni ose to nbo amu gugu awon ti won wa ni sango ota ni ojo monday
1: yes sir
0: ah ni lati repeat it ise woli kan to ko ati oro ti mo ni mo ngbe po yen o ni kan lo kan yin bo lo nse bete
1: gbe
0: e je ka lo ju pe lo baba ti beleyin wa ipa to bori pa agba to bori agbara tori mo so fun mo ni ola friday lo tuku so opolopo ton ti mi si e won le wa lola oluwo to wa lona to gete egbe dai na e wo je ayin baba yen o

0: Okunrin ni Olorun pe wa pe ni Jonah. Fun lara Olorun lo pe.
1: Yes sir.
0: Pe wo Jonah. Ma lo si ni lefe.
1: Ma lo.
0: Inu nbi ohun Olorun.
1: Eh.
0: Ben. Inu nbi ohun Olorun.
1: Inu nbi ohun Olorun.
0: Ohun fe pa ni lefe run.
1: Eh.
0: Laarin ojo meta. Okunrin yen ba dawun wi pe Alaanu ni wo Olorun. My God.
1: Alaanu ni Olorun.
0: Iwo olori ofe.
1: Eh.
0: Oba ti kin ba wa ja bi ase dede wa se to.
1: Kabiyesi.
0: O mo. O le pada wa wo pe won bebe ko si dariji
1: kabiyesi
0: o ti gbagbe wi pe o ni dariji ese nbe lodo re ka ba le ma beru re ase bolohun se dariji wa lo je ka ma beru olohun o ma we lomi ta le ni ohun le dariji apani ma yoda ika eniyan a lo ti ba je ko si solution mo ya lati leyin olorun olorun lo kan
1: yo
0: mo bi to tin gbo mi ta lohun ti pari ise bi le wa lori emi mo gbagba lowo
1: amen
0: ani kini o ti finish e papata ani kini kan wa lowo asiri kan wa lowo ogun kan wa lowo tabate ada kan wa lowo samu ku kan wa lowo abela kan wa lowo agadagodo kan wa lowo aso ti e to ba se bayi o ti ton fe ni
1: kabiyesi
0: olorun ni kin je ko ton fun yan
1: olorun ni
0: gbogbo eni taye so ko ti ton fun emi mo yanju e in the name of Jesus
1: amen
0: no no ni oluwa ohun oni le lo o ohun oni le lo toro mo wi pe mo ba don ton ba ti bebe o ni pa won mo mo ma so fopo lo pe
1: yes sir
0: emi wo le ajilo ya tomato tin ba so bi sekan o ya mo ni kankan fe sele se
1: yan
0: ti o da ma sare ma so fe ne pe emi o kin se prophet of doom o mi o reti ko se
1: kabiyesi
0: o to ni mo so tin ba ti lo so bi sekan ti kin se pe boya nkan fe lo dada boya nkan fe change so wodi ma ni eja gbadura ko ma wa si mu se ere wo ni ti woli to je pe gbogbo iran bi ni fe ko se ti kin se ire
1: abi
0: ani yes o lo so fun pe mo to ma gba o le ti gba emi olorun lo so fun be oh my god oluwa ti so fun pe igbeyawo yen ma tuko de ti tuka ngba to olorun so fe kini gbese to gbe ko ma tuka
1: kini gbese
0: ni se gbogbo vision lo gbudo ti o ba ti da ko gbudo wa si mu se ki se gbogbo vision to ba so
1: kabiyesi
0: mo gba fuju afi yen kan alai bi iran bi ko ni se lori aye
1: wa ti
0: ani kini o ti fi lala lawun yi ta si kini e gbodo sele si
1: kabiyesi
0: iwo iran woli lo ni pe ton ba lala ibi abi ton ba ririn bi boya woli yen lori tabelomi o change e oh my god ko se kini ko yi pada ko yi pada
1: un
0: lo fi je bi pe ojo wednesday ton bo ojo meje ni
1: o ma lagbara
0: tete mura ibi ji godo dake du oni
1: gbarade
0: gbogbo evil storm oni ko dake stop the evil storm
1: ko daji buruku duro
0: stop the evil storm
1: ko da duro
0: so mi mo bi tiji yen gba wa oluwa ma dawe duro
1: amen
0: so okunrin yen o ti gbo wi pe ko lo vision ti jade wa nsari ko wa joro wa oni keke o keke o keke ko o ni so
1: eh
0: won ba pare kan pare e wo wa bo sinu oko o sa lo sita sisi bo ti se lo loju ona
1: yes sir
0: eh olorun o wa ri oko ojo mi kan to lo sita sisi e be lo so wo oko iwe jona ori kini ni mo ti soro
1: yes sir
0: won lo so wo oko
1: o so wo oko
0: eni ta ma ba ni toko o fi danu ani ba ni
1: amen
0: on passenger bruku mi ma wa je pe to ba fi ba won wo oko nkan ma se oko ni
1: kabiyesi
0: oloko ti gbowo inu e ti dun owo ti kun owo bi se ti kun bi se la mo pe igbesubu ni
1: mo
0: ma so fopolopo mo wo teni eleni eni to ro po ni ju e lo o le eru kan ninu eru to di disadvantage ti wa nbe be ni ko se ti o ni disadvantage ka ibi ti mo da si ibe la buku ti e ibi abuku ti e ibi abuku ti mi ibe ni wo ti da ji bo lo se se ni e to ko se iye kan to le claim e afolohun
1: yes sir
0: o pade baba mi agbalagba ran so olorun to wa so woli oni so ji woli mo are awa so debi kan oni ni ba aye baba wa apostle joseph babalola
1: yes sir
0: oni bo se se soji to oni ko si bi to ti ni 2000 yen lekan
1: soso si
0: oni baba obadare oni ko si bi to ti se soji to ni 5000 yen lekan soso sugbon laye ti wa nsin ti ti soji mi ba lo ti 10000 ba wa be ani osero mi to elomi 100000 ani e tun lo ba nse kede si sugbon se ri sort o wa iku ayo fe o okunrin yen bo be oni se ohun o le lo nigba to ya o ti wo ko ta sisi nigba to de vasto we jona ori kini oni sugbon oluwa ran efufu lile lajade si oju okun ijilile si wa ni okun to be ti oko na da bi eni pe yo fo ijilile
1: ijilile
0: o wa ni oju okun nigba ti jo oko yen ma scatter be na lo nsele
1: sa
0: ijilile ma wonu igbeyawo
1: o ma wonu
0: ma scatter o ma wo bi ise o ro pe ise yen ma run o ma wonu oja o ro po oja yen ma run o ma wo anywhere bayi mo gbodu a ijiburuku to nja ni marriage wa ijiburuku to nja ni business wa ijiburuku to nja ni ile wa ijiburuku to nja ni ile ise wa ijiburuku to nja ladugo wa ijiburuku to nja ni agbegbe wa ijiburuku to nja ni agbole wa ijiburuku to nja ni ilu wa ijiye da wodi in the name of Jesus ijiye le oni agbara nba to de verse 5 oni gba na ni awon atuko beru olukuluku si kigbe si orisa ibi ti mo lo re ti iji ba ti le
1: yes sir
0: igbe lo oke oni gba ti emi ba kigbe oni ota mi yo peyin da oriba yen oni lenu re bi adekun e wa wo to sele nba ogun bere si ke si olorun won
1: yes sir
0: ti gbogbo ebe si se o wo pe olorun kankan o dan wo mo so fe pe ta no fe mu olorun ta n fe mu ta baba la baba ta ni
1: ta fe mu
0: ya yen ta no le mo olorun so ta no le control e
1: o
0: my god ta no le yi aso olorun pada
1: oba
0: to ni gbogbo ebere onigba to ya ni gbogbo ba dide won bo si oko awon oja gidi ti won ti ra awon eru gidi eru owo bo awon ju sinu omi
1: be
0: koko le fun ye ibe ni ija fe ni sofo wa
1: afoko
0: sofo afola sofo afi oko we ni sofo afoje ni sofo gbogbo en taye ti ofo ba oja re to ba ise re to bo oko re loni ijiye dake in the name of Jesus
1: amen
0: ibi ti mo n lo re
1: yes sir
0: je mo poku ni sun won pe ni Jonah
1: kabiyesi
0: se lo sun ngba to ya oni olori oko lo ba nbe o wa la papapa se wo le kibe si olorun re ni boya yo ro ti wa ki awon ba sebe ibi ti mo nlo ni ngba to ya won se keke won ri ko nlogun to nja won gbo be soke wa kibe ta ni mo ba wo oko ko ta lo wa nu oko aye mi ta lo wa nku nu oko ogo mi ta lo wa nu oko ile mi to da bi ogun fun mi oluwa ba bi gidi oluwa gbejuro ya so da juwa oluko je emi mi mo olorun ati lele budu agbo olorun atamata si ta ni mo ba wo oko ta lo wa nu oko aye mi ta lo wa nu irajo aye mi to nda ebi duro to fa aye mi seyin to fa ise mi seyin to fa irajo mi seyin oluwa gbe danu fun gbe junu fun gbe danu fun gbe ko nu aye mi gbe ko nu ise mi gbe ko nu ipo mi gbe ko nu irajo in the name of Jesus o se le si mi nigba kan nigba ti mo awon pastor kan ti mo ko tira ti gbogbo won to lo awon evangelist kan awon workers kan gbe lo aye mi to lojutu o se le si mi mo mo mo so tori awon kan na le ma gboro ti mo mo bi olorun ni oluwa ta ni mo ko mara to dabi ogun ti kan fi n lo le fun agba ti olorun to gbadura mi o nigba yen ni alaafia joba nigba yen ni igbedide bere nigba yen ni ositan nigba yen ni damu tan prayer assignment ye mama yi baba yi gbogbo eni ni ko ba o ta lo wa ninu oko aye mi to n wa lawa seyin ta lo wa ninu oko aye mi to n je ki ji very bole oluwa ba mi gbe janu gbe danu gbe jade wadura to ma gba lemi ni ogun ni bori wa ai mo ye ona ti ji ma n gba ajayan e je ka gba awon kan na ti won so ti won
2: ẹ ti wá sí ìbàdàn kí ló tọ́nà àtàwọ́ta ṣe fún yín.
3: kódà ó ṣe ń tọ́pọ̀ náà lé ayé mi lórí rédíò ni mo ti kọ́ gbà wòsàn yín.
2: ọlọ́run ló ṣèwòsàn kì í ṣe mi o mi ò ń ṣèwòsàn.
3: ẹsẹ̀ mi báyìí iṣan abẹ báyìí yóò máa lọ́pọ̀ báyìí yóò máa lọ́pọ̀ gbogbo.
2: níwájú ọlọ́run àti ènìyàn.
3: bẹ́ẹ̀ ti wà láyìí bẹ́ẹ̀ ti
2: máa
3: pé kákò báyìí kásẹ̀ orí wípé ìtura dé sí ilé ayé mi orí wípé ní eléré dáadáa bẹ́ẹ̀ mi gan bá rìn lọ ní okùn torí okùn mò ń gbé ní ebora mi tí mo bá rìn lọ ní okùn máa ń yan ìjókòó tẹ́ ẹ̀ mẹ́ta kinto denu oko a gaga ngo kinto to ba yin go gbeleri un to be won mo pa lowo ni ramon se bible olopa won ma to mi laba wa bi e ba ti yan olopa ba ni to volunteer yin o ma lati gba ti mo tin gbo ohun yin ni bi lori radio ti mo nju apa ti mo nju ese ah olodun se yanu olopom
2: eso le fi wa rin
3: eni me nu meri baba ti ro mi lati bi gan mo ba ti olodun atabota ko ko tu kan be o pari
2: yo ba ti le so pe olorun
3: atamata mo ba ti ni olorun
2: atamata gbogbo iru ko tuka yo de tuka o ni iye awon to gbagbe
3: la ti ara mo ti wa bile kan mo ti wa bile kan sugbon mo ti e ba counselor wa wi pe tin sugbon ni jona mo se counselor fa irin ajo mi irin ajo si so mo mi lese mo so fun mama ti en be ndi jona won ni a won ni oyin ola bi nkan ti a da fun awon ni ka wa won ni a mo ni mo fe lo bi kan oni kun mo koda mo mu photo omo yi lo njona
0: bọlọrun se ma nda soro yen ija aye re dake ija aye wa dake in the name of Jesus e ja lo se wo mi san ma san re ati bi to ti soro
4: ko ni ni mudasu romoke lati ilu iwo ilu iwo ile alaye mo dupe lowo olorun olorun atamotasi tori pe tele tele ese mi o le bere bayi ki n bere ki n yagbe ma na ro bayi tin ba fe to ma na ro ni tori pe ese mi yo se kore ṣugbọn igba mo tin gbo program yin te ba tin gbadura mi no mo gba ma mo gba e mo so yi pe n gbo ba di pe oya olorun atamotasi wo mi san ma mo se bayi oluwa wo mi san ma san tori pe won mo wo mi no le pe ki a ni eleyin so ma pe mo mi san ma san e sa ma wi be ṣugbọn ngba mo san wi mo wa ri yi pe emi si le bere yagbe mo ri pe
2: Hallelujah!
4: Ta pe mama ara ogun mama ara gbe mo ri pe ni ba rin ra kankan pe ma rogun mo ma se kan te pe ese won sa mo da mi lamu ti o ti o sa wu ti o sa mo ṣugbọn ngba mo sa so Olorun ata mata se wo san ma san ma Olorun si wo be san mo dupe lowo Olorun
2: mo gbadura
0: loruko Jesu
2: ko to ti se ko ni gbe
4: ami Jesu ami Jesu
2: ase ni mo fi so
4: ami Jesu
2: ogun yen o tun gbe ri mo
3: se
0: mo ja lo se wo mi san ma san ma fe wo gba bi tondo e ma fo gba bi tondo e bayi a ma po oruko Jesu ni e meta emi mi mo lekan e je Jesu lekan ha ni olorun atamata si wo mi san ma san ramila ma la
5: mo ba ori le wa mi ha wo yi bo
0: Eri ti mo ri
4: ni bi pe ijo ti mo fe mu ko gbo program anti ni ma ngo o ti fe pari program ibi ko pe number pe ka se tore anu account number lo se ka pe bo ko follow mi je mi lati se 1000 naira sinu account yen mo wa ja mi lo bi se join eni e de ti je mi lo lati bi 5 years 6 years yourself so mi ma bo iro kada fun e kokon rin mo ni mi so mi je ki pe n da jona mi na eni to pe mi o ni je mi lo fe so pe ko te fun mi je nu yen but ni mo wa pada pe wa so pe ya ayo mo ni ma o ni send account number yen gbo to wa je mi lati bi 4 years 5 years o de send je mi ni ijo yen mo de dupe lojo olopolo
0: o se mo fe gbe ri ti e bayi mo fe gbe ri ti e bayi amọ ki to ma ni number to fi ma so eri eni yo gbogbo eniyan oni majamu so pe o fa shila kun ayalu ore fun awon eniyan meje kan leni ayalu ore ti won ba pade ri ni ayalu ore ti o sele ri ni ayalu iyanu to joja oye eniyan to mura leni gbogbo eyan oluwa so pe awon meje yen awon to tin sori awon to tun fe sori eni ni oluwa ni eni meje akoko to ba koko fi ore rubo ranse leni o iwe jo an lori karun oni wa ti angeli ba di gba siro mi oni eni to ba koko bo sinu re arun karun to wo ko ma je yode kuro nbe won ni to ba ka meje wa tu meje ka egbo sa eni meje akoko to ba koko fi ore rubo ranse oluwa ni o fe se ga ajalu iyanu ojiji kan ajalu ore nla kan iyanu ti o se fe nu royin pe kan to ni agbara fun awon meje akoko yen ni gbogbo eyan lo ba rubo leni sugba awon meje akoko yen ma je mu kan ti duro lori oro won oh my god egbo ilekun ore siro in the name of Jesus
6: amen
0: o ti fi ore majemu edidi re ranse bo o le se laaro yi o fe sada mewa o fe so re re oh my god o de fe se je egbo ati awon toluwa ni to ba le lo 8800 bi edidi ko gbogbo awon won yi laaro yi ojo pe egbo eyan meji akoko yen je fun eni account number ka wo eni meji akoko na account number to fi ore rubo re si atoro edidi ati majemu yen to fe fi sile ko sile UBA UBA new Oya 10 2 4 24 double 7 77 50 80 UBA UBA bo lekan si 10 2 4 24 double 7 77 50 80 account number na niyan bo se nda si ba ona si
6: amen
0: ogun re si
6: amen
0: o ro na
6: amen
0: wo mu ra o gbogbo eyan la gbogbo won to so re support mo fe gba do tutu fun e bo number na lekan si 0 7 0 0 7 0 3 5 35 2 3 23 1 4 14 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 nigba akoko mu sola na mu ni elelu alakia
6: ni
0: waju ile ya alaji e
6: ni
0: waju ile awon folake o so pe ibe lati kokko lu
6: fun
0: iyawo iranse olodun to lo si church baba da blood
6: won
0: gbe wa biba to ba gboku wa ah won gbe wa loje emi olodun wa ni mo beru bu oro yen si lenu won fe won fi owo bayi won fi ga enu won fi sori en ti o gba re tutu o bi wa loje serun to bi
6: o gba
0: to ba se igbale kekeke to wa to tin kan bi green to fi po
6: kabiyesi
0: o o bi yen se bi tan oju so mi ni o de la lafia ohun ti mo so e awon to wa lele lele a former
6: yes sir
0: wa ma se lo ah ororo yen ni a ma lu lola amu gbogbo eyan mo ti so fun yin biji oni ja ko lo mu imo pe lori igi ope ko jada ni gbogbo we le wo we se bi mo pe oluwa ni ka gba kan se se ni gbogbo eni to ba wa ma fo eni mo pe yen lo fe ororo yen tin ba nta si ori e ebu ati eriran wo mo se wa awon alabe ku ta ma se ri ba awon ti sadamu ma se ri
6: se
0: ri awon ti ajo wa lana ni Shadamu, ati tawon abeku ta ma seri abu selomi lo ma ke pongo ni the same minu ko ike kan na ni abu selomi a lo tutu bi aso won tu bi selomi a ni ah se lo jo ohun ogun sototo mo de se nlu itu sile won wo
6: eh
0: ogun de se to ba ti miss e lola baun ba mo se so pa won Shadamu ko ti tan sibe yen be na ma so fun mi to ba ti miss e yen ni ola friday o ti koja ni mo fe ni mo pe ro o nkan soso to ma ra o ni
6: abela
0: akase tan ti prepare
6: akase abela
0: jẹ ti general one amọ awọn 20 to ba kọkọ wa emi lo ma fun lo ro lọfẹ mi raye fa awọn kan lasu ma fun lọfẹ iyen ni ola ni oluwo lọna to ge je gbeda ni badan ni atamatas iwo road si oluwo junction lati oluwo junction go kada atamatas ogun ni bori a bo lowo eni kan fe gba kan number ele kan si o ya gbo bayi uba
6: uba
0: uba
6: uba
7: Are you ready?
8: Rakumi diru kale egure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka oro ba di ti ka gbo safefe ka ma tara ni baba ju baba lo
7: Fetch 2 FM 90.3

0: ekale gogo bi ti e ba tin lanfani lati gbo mi lale wayi di shola oro labi presenter motunde ikoye e show mi tunde loni o ma gbon yin apo rogun ji omode apo otun leru won ni ban rogun lai lai
1: baba fere sise mi o
0: Ofa o ton leru won ni ban yena ogun losan o le loru o le asoko tewo mako ni be ka ro mo to da bayi ka ma mo saya edumareye edumareye edumareye o e baba fere sise mi ise mi ma ma di se o e edumareye edumareye o edumareye o e mo ka jero mo ko yunnu mo ka sedi mo ko lokunrin mo ko lobirin o gbogbo en ton lanfani ati gbo mi lale yin mo ki gbogbo yin o nje bo ni gbogbo nkan bo ni se se gbogbo en don se gbogbo nkan si energy ti gbogbo wole lale energy to da energy to dun I am so excited

0: kan bi ojo bi meji seyin lanki baba happy birthday to you yen king sonny ade king sonny alade ni yi omo ondo ondo ni ondo afila meji soju seyin ilu kuku pu ya ijama nbe ti mago demo ondo meji ula me be ba woju baba e ri la meji nbe o wa la toke wale ni ondo meji ula me ondo me ula mujo ondo mujo ula 16 e ba tin ri ondo ba won bo ba se npo si e ma multiply la won times 2 e ba we ke baba e ri wi pe ila yen na o san la toke wa sisale to da to duwo re terete ah e se ti won ko la fun mi njo kini ana amo like ila po kan je pe generation wa yi we cola we saba cola fo momo ni
1: o se
0: orisirisi work ati be be lo ba so pe indidi lo wo obirin to cola ko obirin to cola mo fe fe amo se won ori sha
1: aje mi wa mi bo mo se le tun si le o ile mi ni o
0: yo Sunday Adeniyi Adegeye o ko re gangan nu o ko baba gangan nu she birthday on the 22nd konu September gugu agbala aye nki won pe happy birthday ke gbo ke to o se wa wo ke pe to laye e ni foju sunkun omo e ni ma sare omo baba nsoro awon ti oruko won ga tinte to lo tinte to lo fafa o taramira pieces in show ninu oruko won Think Sonny Ade ni African music. Ah, ni soro African music. Come on, soro nipa King Sonny Ade. Awon kan wo lo ti eye ka mo nipa King Sonny Ade na. Lopolopo sese ko ye kan ma ko bi ara si lo titi. Be ba ti gboruko yen Adegeye. Adegeye Adeniye e ti mo pe idile alade idile loba loba idile oloye loye be ni an ti se be tan ti se wa londo e kimogun mo se ki won de ledele lekan mo ti pade won nu bank kan ri londo mo lo gbowo njo na ni owo na njero mi ninu bank ta ke mo lo complain ni o customer care mo lo ibi mo duo sin customer care ari pe yan kan fowo ta mi pepepe owo ti won we yi bi eleyi mo kokko gbon ah ah King Sonny Ade re baba na fe so nkan kan customer care bi ti mo ti ni kemi o ti edo bale die pe ah e ka san sa o ni ti e mo bi mo se fe react njo tan wi la won customer care na ti dide pe ah eyan ma duo nbe yan e ma bo won lo fun baba ni special treatment special attention ni fun won ojo ni first day ever ti mo pade won nu banki si mo ti pade won e mo si gbe londo dada ngba won eje ti e mo wi pe awon obi King Sonny Ade won fe ko korin sha awon obi re o fe ko korin won fi gbogbo ara si pe orin bi ti bo ti lawyer nbe nbe ti banka nbe nbe to ye ko mo se banki ko mo lo banki ko suitu morun wa lo ni lo fe mo ko rara o a ni gba o won ro won worin debi wi pe orin nkan kan ti o ni yi kan lorin orin mugun tin ise tin be laye orin lo wa fe mo ko ai sugbon ba se waye pari nla ri e alade ni yi o korin lakola

0: gani mo lo lale idan awon kan ma nbere bere kan abi won ma nso kini kan ba tin ba yan deal boya won se business pele yan ni abi won jo re pele yan ni abi iru nkan kin kan ti ba je a ma so pe trust me on this afokan tan mi lo nu eleyi o temi ateyan ba jo n deal papo to ba fi le so pe trust me igba yen gan ni ma bere si ni fura si e nilo lati so feyan pe ki won trust e ki won to trust o nilo lati se so jade lenu re pe trust me ki won to trust e iwa re ni o fi o han boyo wa trustworthy abo wa trustworthy boyo je ni to se fokan tan abo o ki nse ni to se fokan tan won to ba fi le mu ke eyan kon ni reason lati doubt e in the first place o tumo si pe o ni history o ni itan to ni se pelu eni ti o se fokan tan ni baya o ti ja won kan kule ri le je ni di ise a fe gbe ise fun o nilo lati se mo bebe pe trust me o tumo si pe o ti ba se awon kan je ri ti an ti ri o ti kan mo die ise lagbaja o se dada tamedo o se dada o mo bebe ni
1: se mi la se pe baba mo ke pe awon da mi lo se mi la se pe
0: to ba ti ri eni to nse ise owo to ti ma nbebe ju o n ton wo mo se eni to nse ise owo ti ma fi gbogbo gba bebe lati gba ise o ti ba ise awon eyan je jina ara won ona to ti mo wi pe eni yi boya ko ma gbe ise fun abi ko gbe ise fun trust be ni I trust mi mo ma se kini yi

àwọn ọ̀nà tí a fi lè mẹni tó ṣe fọkàntán ni tó bá wà consistent. An inconsistent person cannot be trusted. Any kinidi, this element of trust is the most difficult to master. If you can't master consistency, you cannot be trusted. Communicate dada, give trust. Ki wona je ni to ma trust eyan. Show genuine appreciation. Bere ta tun bere ni pe show wa consistent pelu kini yen. Budo wa consistent pelu gbogbo n ta ti dako yi. Eyan la fi mo wi pe looto eni yi. Eyan ni won fi diju fun pe ani eni ten so yi se ki le so po sele na. Ko le se. Ti won diju ke to debe won ti jade yin. Won ti mo pe o wa consistent pelu iwa dada to nwu yen niyan. Ṣùgbọ́n lónìí o ṣe ọ̀la ségesège wọn ni wo a ti ẹ̀ mọ̀ bóyá o ṣe àbí o ṣe bó bá débi yóò wà fẹnu ara rẹ̀ yóò wà fẹnu ara rẹ̀ defend ara rẹ̀ torí pé o wà consistent ni o jẹ́ káyé o lè trust ẹ kó tó dé. Bẹ́ẹ̀ mi a máa sọ kinní kan mo so loju mi ko da won mo so leyin mi won te ba so pe sodiq sere pa mo ma gbagbo o mo ma gbagbo o ere pa re gan po ninu le na tele tele sugbon pe o mu nkan yin lai je pe wa nbe abe fi le lowo kin to de be ma mi o ti jade mi ma wa debe tan won wa so kan mi loju pe gbo won lo mu nkan won se lo oto ni emi mu nkan won ibe ni e ti mo wi pe mo so se ani ko le nitori pe consistency yen ti wa nbe won mo ru omo ta won bi amo ya mi nbe ti o to be o so pe omo yo kan mo fo oro ari ni pe eji o debi na koni le jade o eji o debi ni omo so toro mo pe elekeru le o ti le looto o tori ninu ile na n se segesege o le mu loni ko ma mu lola le mu loni a ni le trust e o wa consistent ni yen ba o le paro loni ko so to lola paro loni so to lola a le trust e so pe ohun debi kan loni ko ma debe lol a le trust e

Si oju ti lowo. E te ro na lo. E se eniyan baja. Bayi ni Oluwa Jehova. Loruko Oluwa. Egbe tu sile. Yadalabi. Edaba lu kadada bagwada. Ode

bi a se jire mo ni te ba ti de be mo ni won ni waju coca cola won sa gbera won lo nje ta yen isokale ton de lana lati ilu ibadan won wa resume pada si bi se won bo ga won se pe won ni yen to america lo wa oni niyi bo lo wa lati jeta ti mo tin wa ah oga mo so fun yin pe mo fe sare de bi kan mo se nbo gan ni mi si pada si le mo ni kin sa yoju si bi se e nkan to ma se le bayi ni pe mo fe pada sa america mo fe ko ba mi handle gbogbo awon nkan to wa bi o se security mo fe ko se supervisor mi ko se manager mi.